0: Baga, daw gin sila ang nagpatuman sini. Ha? Ti ang subong tudloanay. Ha? Tudloanay. Kay ang electric company katropa hindi man siya mag-operate kung wala sang baseline, no? Hindi niya nakita ang kung nakita niya, no? Nga consistent ang power supply ginaproduce sa mga power suppliers natin, sa mga power producer din sa Western Visayas, then nag-invest sila, di ba? May invest kay mga pol-pol ka mga power plants nga rada sa isa ka grid, di ba? So nakita mo nga may capacity sila. So what really the intent of outages sa mga power plants nga ni mga katropa? Is it may fault, may guba, maintenance, ano sistema? Kaya dapat mabalaan sa tao. Ha? Servisyo na ginistruyahan ito mo, kuryente. Nga kinahanglan sang tagsa ka panimalay, kinahanglan natin, kag nagabayad ta. Kay ang mga charges niyo sa atong bill sa mga electric companies, distributors, mga katropa, why man tayo skapo na? Nga nag-outage kita sang apat ka oras, may apat man ka oras kang buhin sa mga systems loss na tunaw. May mga ano how? May mga buhin man sa mga charges how? Wala man. So kita, gabayad kita religiously. Kaya kung hindi ito magbayad, baldata. Kung hindi ito magbayad, utdanta. May penalty ka pa. Tikaroon sa mga outages sa mga power plants, dapat ginapi-explain na ang aton mga power plants gini. Even ang aton mga electric cooperative, even ang aton nga. Because dito lang daan, sa NGCP, kay Tihambal sa NGCP, kami ang system systems operator. Okay? Ginamanage na mo ng balance na mo ng power ang kuryente na ginedistribute sa mga electric cooperatives, no? Sa aton nga power distributor sa lugar. And ginapabalo na mo ang sistema, ang plastada, status sa kuryente natin through alerts. Yellow alert kung medyo nipis na ang supply. Red alert kung insufficient na ang kuryente nga ara sa grid natin. Kag kinahanglan ta na magpatuman sang rotational brownout to balance sang supply nga available sa aton grid. Di okay lang regli sa aton niya, no? Ang aton nga mga power plants, if they wanted to disconnect, okay lang. Wala sang explanation. Wala na ni hoy ni hay. Okay na lang. Anong threshold natin para sa mga power plants nga once ka mag-disconnect sila gani in several occasions, anong dapat i-explain nila sa atong Department of Energy? Sa atong ERC? Sa atong NEA? No? It seems ka daw giplanuhan ba? Daw sabotahe tanan. Pero ang tao, wala palagyo, kami ya, ang ego sa nadi. So, the accountability begins from the power plants, from our systems operators, and the distribution itself. No? Wala na isang ano, kahit tanan sila, nagkasabotahe sila para magpatuman sang isa ka iskema para kuno i-control, i-manage ang supply sang aton niya kuryente, mga katropa. Anong nahambal sang ERC? Ano hambal sang aton nga DOE? Ano hambal sang NEA? Or base tanan ni drama kay ara naman sa plano. 804 mga katropa, ma-commercial ko anay. Balikan tayo mga istorya karon dugo guys. Pagpakalagad ta pagkatapos sa mga panumdum. Standby mga katropa.
1: Philippines on XFM 90.3. The Secrets
2: of Health. Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok. Seven Plus Gold ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay palang ang inflammation, gamay palang ang baga, gamay palang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok, nga kulaga padayon, ganang inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala, nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secrets of Health.
3: Yes to Health.
4: Maginom kamo sang ultimate trio inatawag naton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
1: Seven Plus Gold.
4: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secrets of Health.
2: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa ninyo kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang ginagamit sa ninyo pampatamis.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon, why yes ang caffeine, instead ang ara, dry, sa isoflavones, lecithin ang makabulig panami sa aton sa ninyo brain function, isoflavones ang makabulig balances, sino kung bolo balances, sino sa aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan magagi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi naga menopause kamo naga untat ang inyo sa nga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sa mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormones nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya isa ka sangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sir ginabatyag sa inyo sir nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipatot karo Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan tong coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
1: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Sample Plus Gold. The Secret of Health.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang paniklang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag-Santol Plus
16: Herbal Oil. Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santol Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
17: Santol Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Bibili sa mga butika.
24: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
25: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
26: Extra.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik ito sa pagpakaragad na ito mga katropa. Oras natin, 8.14 na sa aton nga palatong tunan din sa Bullseye. Morning sa kay Paring Jelwino. Nakatutok naman sa programa. Morning sa imo. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, First Tanyat Gulay. Sa kay Jenaline Clore Igaran. Maing aga sa inyo. Thank you sa mga katropa ta. We have Pirater Edin, morning. All members of MAMS, thank you. And apektado gid ang mga farmers tungod sa infestation sa kare SSI. Yes, sir. No, thank you. Salamat gid sa pag-upod. Bisaya, di ba, nakatutok naman si Remil Mamilya dara sa makagahay. Okay na ning truck ni, Remil mo. Gadlagano ni mo. Oh. God, lagana sa. Oh, morning sa inyo. Thank you. Okay lang ka pag si Kagawad King Kong, may ngaga. Kagay Lloyd Novales, morning sa inyo. Mary Jane Balialio, thank you. Milka Tumbos Makalalag, thank you. And sa kay Ma'am Myrna Celodora Dumipig, Amado Rafir Bilo, thank you so much. Salamat kid sa pagpamati. Ma'am Rianne Gestro, good morning. Gapat tabiyo na sa kay Ma'am Lentalde, sa Ma'am Batu Chapter, kay Ma'am Jessica Gonzalez, sa kay Robilin Calio, Miss Pamarino Montaño Villanueva, and Janelle Lanario Guanzon Maricel Argo, kag sa kay Ma'am kay Richie Talde. Thank you so much. Salamat kid. Joy Rodico, morning. Thank you so much sa upod man sa aton nga Aryo, kay karon istoryahan tani ang kuryente. Diri sa aton nga lugar mga katropa nagkataas permi. Nagkataas kuryente ta. Sigo palapit na 15 piso no. 14 pa lang eh. To pero disipisipon mo lapit na round off mo no. Lapit na sa 15 piso. Nagsaka ang mga baraklon, no? Ang mga ang cost ng utilities naton halos tubig pa kadto kuryente, taas naman. Mas nag-alma subong tawo tungod sang grabe nga pagsaka o kun nga pa nga rotational brownout sa aton nga mga lugar. So medyo problema ni, no? Karon, ginaagwanta sang tawo pero lumalupok yung tao mag brown out mo, no? Kwaon to be ang mga reaksyon sa aton nga pila ka mga kuturan angot sa adlaw-adlaw nga brown out na Rizmo Kulo do, no? With katropang Jin Kisho. Lantaon tani karon mga katropa kung ano pag lantaon nyo. Apektado man kamo sang brown out des Bacolod. Di ano, okay lang ni. Kaysa kung ano promisa taman to, nga wala na sang brown out, makaiho na tanan. Pero ara man Japan may brown out man Japan. Ang problema abi, ano ni siya mo? Do national in scope. Ang problema nato halin sa paghatag naton sang gahom sa mga private sectors to control sa aton supply sa kuryente, pagkanto na sa pulisa sa aton nga estado, sa aton gobyerno, to give a full control sa aton nga mga electric plants, no, mga power plants na aton pinaagi sa aton gin-deregulate ng policy na aton sa energy, no? kag na privatize ang mga government, mga GOCCs natin. So, why na control ang gobyerno? Ang ginahimo sa gobyerno is oversight, supervisory. Pero sa mga panahon ni mga katropa, nagpatunga na tayo ng gobyerno. Ari kita sa state, basilimtanta ha, ari kita sa state of national energy emergency. Nga gindeklarar sang presidente kagin tagaan sang gahom sang aton senado kag kongreso ang presidente to have that power. Ang himuon is to take lead sang problema krisis sa enerhiya diri sa pungsod Pilipinas. Ang natabo dong ati mayara mga katropa, ang natabo ayuda. Istoryan ta pare karon dugay mga katropa kay hibaron ta pila ka mga update naton sa ano sa sitwasyon dira sa mga kauturan ta sa mga barangay ginkantuan ta ni kun ano ni ang may deal ba na, may big deal ba abroad out kay kuno okay wala din ta gay piyait dia ha kuno okay man nga daw okay wala sa pila ka mga kauturan ta so sa nagay man tiya pa problema man oh. Umuwi na Japon, baligyan ng Japon sa presyo sang kuryente sa pagkadako. Oh, araw man Japon ng mga VAT na. Ah, balam mo kung why di kinahatag sa gobyerno sa mga pribado nga kumpanya ang VAT ni mga katropa. Why ni? Pagkatapos, kung wala ging ginugustuhan, gusto man magnegosyo sa gobyerno, katun mo, no? Para magkita sila. Pero di, ang habuyan sila di, tao, Japon ang ma-siphon sang sang sistema sang aton nga gobyerno sa pag-manage sang aton supplies kuryente diri sa pungsod Pilipinas. So, no, we have NGCP, you know, 40% of that owned by private corporations, no? Ang balira Chinese, no, ang balira 40% pero ang mga official da puro Chinese na.
5: Sinabi niyo na lahat eh.
4: Kadua, mga katropa, ang National Power Corporation, no, gin bayan ta na. White elephant na lang ni nga ara na dang napukor pero wai ga function. Ang function gin designate yun, sa mga private corporations, no, halin sa NGCP, pakadto naman sa ano, pakadto naman sa mga kumpanya, sa mga electric utilities natin. No? Ang gobyerno, oversight lang tao, supervisory, no? Kung may ara sang kakulangan, ti dapat ang gobyerno taga-react eh, di ba? Ti problema subong until now 2026 pa ni, 2025 pa eh. Ang mga outages sa mga power plants diri sa aton grid, wala gitay giho, why gitay sang maginhimo? Why gitay sang magin penalize ng mga power plants, no? Hadlokan ta kay basi magwa magkulang na gid ha nang ngitaan gani diha nga makasulod ang mga dagko din nga mga electric distributor di ba ayhan pa ni no ako do duwa ko ni basi may mga plano nang labas basi may mga matabo nang labas nang nadlaw-law dahay 822 mga katropa kwaon ta si katropang Chin kay may ano, may reaction ang pinakamakuturan ka sa mga barangay angot sa ining rotational brownout nga ginahibo karon mga katropa sa mga utilitista. Damo sa mga argumento mga katropa social media, hampakanay ano mo, hampakanay argumento. Ning hindi niyo pagbasula ang NEPSI, hindi niyo pagbasula di ang mga electric cooperative kay sila man na nagaka-implement tungod sa NGCP, dapat basulon tang NGCP. Oh, pagtawag ba sa NGCP? Hindi yo, problema to yo sa power plant. Ha? Why nga outage sila? Oh, tisero ko tutunta. Ha? Si Tal Pulano Tal? Nga mga normal daw ang pamatsagan ta normal na lang ni kay may rason man kuno ang mga power plants gani nga maintenance may problema nga kinanglan kay uhon nagwa kami anay pero mabalik kami pero tanaw bla supra ambal nila mabalik sila pero tanaw bla since 2005 ang data nga nakuha nato may mga nag-out na nga mga power plants diri sa aton grid mga katropa no Waitakbalo ko ng plano nila. Waitakbalo ko ng anong gusto nila matabo. Oras natin, 8:24 na, mga katropa. Kuwante sa katropang chin. Tanakon ta to ang mga update or mga reaction sa pinakamang kuturan ta. Angot sa rotational brownout kag presyo sang kuryente nga ginabayran nila sa electric companies natin dari sa Bacolod. Arik ko sa linya, mga katropas. Katropang chin, katropang chin, may aga.
6: May aga, katropang chin.
4: Oo.
6: Nang arik ito sa kong live, ito rin sa Bacolod Public Plaza. Kaya iba noon, ito ng mga reaksyon kagusto ng mga komento dari sa mga tao sa plaza sa abroad ball na nandito sa Bacolod. Arik ko sa itong dari si Don Quien. Sino kari pangalan?
4: Malapit na pa yung mic sa iya, B. Katropang Chin.
6: Ang mga mga mga, kasi nilagay ka na nag-experience ka man sa mga dog-dog doon. Siyempre, ano nga, kita na patulad sa nagkaroon ka experience na din. Ano mo na yung mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
4: mga Pilang bill niya sa una? Katropang Chen? Pilang bill niya sa una? Sa kaya pa nagsaka?
6: Kaya makauna lang
4: sa bugas. Katropang Chen? Pila ang ano niya? Pila ang iya bill sa una? Kag ang subong? Para makahimot ako pa rin son.
6: Kaya muna ako nga bill niya.
4: Pila ka na
6: ako, nag-inakot
4: ang song. 1918. Ah, okay. Lira, oo.
6: Kasi
4: kailangan mo man equipment niya? Damo mo sa mga gadgets? Appliances? Ano appliances niya?
6: Hindi mo lang man yung Japon.
4: Ano? May ref ka na eh. May ref ka. May ara ka sa aircon.
6: Ano sa mismo sa atong gindugang?
4: Oo.
6: Kani malay tay hindi ta mapingana.
4: Mm-hmm.
6: Kung may gindugang kada may gin aircon kada ano? Mm-hmm. Wala, amo lang gyapon.
4: Ano, away ka aircon.
6: Ang ceiling fan.
4: Uy, hello?
6: Wala kami isang panya electric fan. Gito siya din pa, naman na iyan, din na nakuan.
4: Oo, hindi man na iya gakaon, din mayo.
6: Ay, patapang lino. Buto sa kakamod na sumabok na sa makinamo pag ito mo biyayang sila.
4: Ay, tuod ka?
6: Ang mugit ka daw ang lino, nagdakogin ang bili na, naibiskan ang mga damit niya sa balay. So, wala man ako numayo tao dito.
4: Katropang
6: Chen? Pero, mo na gani, katropang lino, dahil sa MLD, sa adlod na ako pag-land out dito sa syudad. Bisan wala may gagamit sa nilang mga appliances na tako gigang hambali na na emergency sa nilang bill.
4: Oo. Pilang bilya subong? Pila bilya subong katropang chin? Katropang chin?
6: Katropang win?
4: Pilang bilya subong?
6: Ang 1918 niya katropang win nag-3-2 na.
4: Ay nako kamahan. Duhalos katunga agin. Nagasakit ang buot ko kag ang tagipusoon ko para kay nanay ah. Kataas ang bilya. Tiyan mo to, anong negosyo yan? Ang negosyo sa katropang chin?
6: Nang wala man siya negosyo kasi kawin, pero amo lang na. Nang wala man niya gagamit na ako mo sa ina, mga appliances, pero nagtako din nila na din.
4: Oo. Kay ang na ano yan man, na pull out siya man ang mga plugs niya ba si pag siga
6: wala kasi ako mga aircon katutunguin pero hindi mga electric fan lang sila kung naging napanibar kung may tao lang sa ilang talay
4: na tiway ginigireklamo sa NEPC
6: wala man siya kung may mahimo katutunguin
4: may magagawa ka ma'am ireklamo mo yan.
6: Nagreklamo nang sila ko ng katupangin, nagdadamo, sila ko
4: ng... Damo sila nagreklamo dito sa Ilabil? Why na...
6: Wala din. Maaari ko dito katupangin.
4: Sige be, oo. Tungkol na siya tungkol na sa rotational brownout, ha? Nga ito nga, ano ha? Load...
6: Maaari ko na si Sero, ha?
4: Oo, sige ba?
7: Si Tanonin, ma'am.
6: Sige ba lang sinagalan, sir?
7: Angalan ko, ma'am, ako si Buddy.
6: Katropa winner, kita din si Sir Buddy,
4: ma'am. Oo. Oi, kaso ang tinalga na itadiya.
6: Saan ang mga komento kung mga reaksyon ni Bagging sa adwad daw ng quadrant
4: office.
6: Sir, ano mga komento mo? Sir, mga reaksyon ko sa adwad daw na lang niya manual load drafting?
7: Sa matutuod lang ako, makuya ang pamangkutan bilang Bisaya ka konsumidor sa ngayon na nag-growth power. Wala kita ko naman niya sa nagkakatabutubong ang rotation nila sila ang atagdadawa ka oras. Ako lang nga pala na Bisaya. Wala na gina-rehearse nila ang nais ng tao. Kaya ko sa kay Bongbong, dulaon ng mga ang system loss, di ba?
4: Mm-hmm.
7: So, ako naman sa akin, si Bisan Sino Manguro ng mga kooperatiba o kung nang power, hindi sila manami sa pronouncement ni Bongbong na dulaon ng system loss.
4: Oo.
7: Di para ilang itiya, ina-rehearse nila ang tao, nga kung nag-abot na sauliin, ang muna na nag-rebel sila nila, nga tiyan muna na bingkwa ng system loss, pinag-loss na kita, may pati kami, yan ang loss-loss kita yan.
4: Ah, di loss-loss, git?
6: Dito lang mga tao, sabihin ko itong win sa MLD, no, sa ang nag-loss power.
4: Na loss-loss, git? Kika mahal na sang ginabayaran ta? Oh, ti ano ang iya nga negosyo katropang chin?
6: Ito pa sir, babi, nakakita ng mga negosyo?
7: Kapag hindi ka kagani ko negosyo, kasi ka mumata pa sa akong negosyo.
4: Ah, pamangkota lang sa katropang chin, may negosyo na. Oo, open-minded ka man.
6: Okay. Wala siya ko no katupang negosyo, pero kataas siya ko ng bill.
4: Oo, oh, te, mako mo lang.
6: Mako lang, at kung sir, daddy, kung pilang bill mo sa una.
7: Ang bill ko sa una, di, 3,000 mo lang ang bill ko. Tubong mo lang dako na bill.
4: 3,000, ha?
7: Kaya natin mo na siya mga 3-4. Kung ako mo lang para kapayad ko, ang taong dikit, katuro ko naman kumakapit.
4: Oy. Sa Turko naman sa kumakapit. Hindi ka magproblema, sir. Hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayo dyan.
7: At yan, muna nag-i-divide ka sa KSFM. Kaya ginapamalin nila. At sila, sa Mungara, sa station, sa SFM. Nag-pabatsad mga mga Mungara sa inyo tanan. Lagi lang panay pa tanan. Wala lang aral. Pagkausa, subong yung ginag-TVM nyo. Ang nagpamati ito buong sa inyong masasyon, nagabastad mo na ang kamo na nara sa kuhanginan, nagpapabustad kung ano mang hinaing, sa inyong naman isang personal, ang mangyara ng mga disumer niyo, kaya mo naman.
4: Oo, ginapalab, otan ni Saton nga pawal ilitang litiso.
7: Okay lang, kagwapa, ganit na ang mga nisigong sa interview sa ako, no? Sige lang tayo.
4: Oo. Padayon, gito na. Katropansyen, padayon ka lang ako, no?
6: Patayon, git.
4: Ganyan. Oo. Para sa...
6: Pakanta ko din ang mahal sa bill. Oh. Importante. Gating huha sa tanganay.
4: Oo. Ang iya bill, 3,000. Halin sa katunga. Do, katunga, git, no? Ang ginsaka sa bill ta. Tungkol sa... Ang gina-explica din nila, kuno, ining pag gulpi la. Balik sa kuryente, may ara sang appliances nga nakasaksak pagkatapos may ara sang ano ganiya sang sudden spike sang kuryente gatiyog ang kontador da kuno diyon di pro terismal di basta-basta ni pero man kita ta sa normal nga sulduhan na man buinan pa sa utilities ta ba taga may bilin sa atun o di ano pagid ka tropang chin katropang chin.
6: Ari, pagkita naman, ikapagkita din sa may isang pagkita
4: sa
6: matag sa kon... Ang team leader, ito na sa nila, dali sa plaza, sir.
4: Oo, sige be, sige be. Oo. Ari, kito isog ni? Do isog ni, guro?
6: Ato pang way, nabot na ito si Sir Rico. Pagpamakoto na ito niya, mga kumito, sa adrad, dahil naman hindi pag-run out, kaya yung sa makulon.
4: Hindi ka magreklamo?
6: Hindi ka na
4: marislam.
7: Sa
4: akin, hindi na lang. Sige. Ah. Mm-hmm. Okay na kay sir.
7: So, sa akin, sa mga brand, sa nangyito yan, sa
4: na.
7: Eh, tingnan, ang gusto mong ang sagay, kung sa
4: hindi yung one, nan, nan, nan. O, kadaluni si sir.
7: Kadaluni si sir. Hindi naman siya, ito mo na, nantan mo sila.
4: Mm-hmm. Adlokan ko. Di, pagkatapos, sumakita ang pagkita ang bill mo, adlokan kapag ito. Ay, nako. Oh. Oh.
7: Sige, katapang ngayon na muna binagalak. Last but in what, Subacalog City Public Plaza, and it's the tropang something to say, o XFMU.
0: XFM. Live. Reports.
4: Amo to mga reaction sa pinakabang kuturan tang iban, hopeless na. No, hindi na magreklamo, kaya nga, tiyan mo man na reklamo ka, wala man dyan po makatuan, no? Pero at least nabalaan, kag na batsagan sa mga ahensya ta sa gobyerno, nga ang tawo, gasuprer,

0: White na babalaan ko na rason, no? Ang ginahulat naman aton ang pasabat sa aton nga HSCP tungod sa ginakabig naton sa aton nga ERC DOE, anong explanation, anong rason sang outages gani? Is it nga guba ang ilang planta? Or may maintenance? Maintenance ta daw pilagid ka bulan? Nga mga problema kita. Kumusta naman ang aton commitment niya sa aton nga supply agreement with the sa aton nga DOE, sa aton nga ERC nga tanan-tanan nila at upod ni sila sa pag drop sang ini nga mga agreement naton with the power plants diri sa Negros Occidental, no? Ti amo ni problema subong kun hindi ni ma balikan, hindi ni mga kayo ang sistema mismo, ti experience akong tari mga katropa until next year, hanggang pumuti ang uwak eh, no? 8:37, makomersyal ko na eh. Balikan ta mga balita natin pagkatapos sa mga panundom. Standby!
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala sa'yo na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabing aid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist.
8: Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: X.
1: XFM.
10: FM.
14: Alzheimer's disease. Balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikaw.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them,
0: yung nag-atras ang public opinion
3: objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
5: Balik ta mga katropa, 8:43 na sa pagpaparagat ka. Kuwaon ta man ang mga katropa, mga update natin sa patrol with katropang Franz Andrew Burgos, mga latest balita. Angot sini, kuwaon ta man karon mga katropa, kay katropang, Wendell, ang update sa ato bala ang gin, ang vendor head, kag isa pa ka empleyado, nga gindagdagan sa cost order. City legal mga katropa tungod sang ginaligat, no? Kwarta yung baton sa mga nasambit ng mga officials ko, empleyados ko biyan, no? Muna, sadya, no? Kay daw ga kita? Ga salaset naman diyo. No, ariyo mga katropa, SITJ, no? Gintukod na para imbestigahan ang pagpatay sa mag-asawa dito sa Do Magetti mga katropa, no? Development nato nini kay kahapon may ara na sang special task force task group na ginhimo ang aton pro NIR para imbestigahan ang pagpatay sa mag-asawa. Pero ang sistema mga katropa may ara na sa mga persons of interest but it's up to be identified, no? Ang suspect gid, no? May mga persons of interest na. Kuwaon ta mga updates ni development mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos.
6: XFM Live Reports.
5: Katropang Franz Mayaga.
7: Katropang Irvine, nagagawa sa investigation sa Special Investigation Task Group sa kanin sa ITJ to Welning Pangalan. Matapos ni Katropang Wingin tukod ang ining Investigation Task Group sa Negros Oriental Police Provincial Office matapos to ang insidente sa itong kagahon sa Setyembre 2 dito mismo sa may sityo Katubhan, Barangay Bahumpandan sa siyudad ng Dumaguete sa Negros Oriental. So si Hendry Katraparwin may natabuhan nga shooting incident na involved ang isa kaderka nasyonal nga 71 years old kanyang iyan nga asawa nga isa ni Kapinay nga 71 years old Katropang Irvine, no? So, nang balikan nila ito, nang magiging kilala kanday Bart Duel tag LC. Uh-huh. Pang Irvine, no? Uh-huh. So, for how many years na sa galingan nagkapuyo, uh-huh. Nag-star man dira sa karon sa may barangay Paumpandan, uh-huh. Sa syudad sang Dumaguete sa Negros Oriental. So, gibalikan taning update with the police captain Stephen Polinar, ang public information officer o spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office. Katropang Irvine, ginpahayag rin sa aton nga September 2, gabi sa September 2, hintukod na migila yun ang SITJ, Katropang Irvine, for the further investigation para sa maid-aid na pagkuha sa detalye, nagkakaigong ang mga ebidensya bakok sa mga suspect nga aras sa likod sa pagpatay sa sining mag-asawa. Kaya nagagawa sa investigation mismo nga robbery with homicide ni Katropang Irvine ang motibo sa krimen. Uh-huh. Kaya bangod, ginpahayag na rin ni Police Captain Polinar na may mga nakdula ng mga valuable ng mga bagay sa sulod sa balay isang sining mag-asawa.
5: Uh-huh.
7: Wala lang din niya gin-specify kita pang Irvine kung ano gining mga valuable things, pero ang isa na rin sa mga nalagtaw nila nga muling mga mga jewelries ba lang?
5: Uh-huh.
7: Mga alahas.
5: Uh-huh.
7: And also money nga cash kita pang Irvine yung nagkabalor sa 60,000 pesos.
5: Mhm.
7: Amuning nadula nga kag amuni ang posibleng naging kuha sang mga ginaligar suspect.
5: Mhm.
7: Katropang Irvine nga ila na identify nga duha ka bilog.
5: Mhm.
7: So, duha ka mga suspect ang sa likod ni gali sa tabuning incident sa pagsulod sa balay sa sining mag-asawa.
5: Oo.
7: So ang ginalantaw sa rin ni Police Captain Polinar Katropa Irvin na hindi lang gini magdubo sa duwa, no? Duwa lang gini ang posible ng mga suspect sa likod sa Sining at Rimen.
2: Mm-hmm.
7: And also, naglapay ni Galicron sa likod ng bahay isang balay, nagpa-claspader, nagsulod, kasi mo itong nakita sa kabulig sulod balay,
2: oh.
7: Ng suspect, may suksok na bunit, may armas lutang, na mga tunay sa Traparwin, na natabo ang pagtiro-patay sa mag-isawa ng mga na-duel sa Traparwin.
5: Katropang Franz, ang witness, ang muna yung kabulig,
7: yes. No, kay Tegin, parang ko, si Police Captain Polinar, kung yun dahil, hindi siya mo kami mga, sa atong, kung kayo, hindi information sa ito, nakuha ang bulig sa balay, doon yun gapos, man ko sa mga suspect.
2: Mm-hmm.
7: So, tiya mo ito ang ilang ginalantaw na ang help para sulod balay ito na kabig na yun sa karoon nila nga doon mo naling saksi, no?
2: Oo.
7: Or makatag sa doon ni Talie ang wag kalikod ang pakilala sa sining mga suspect. Katropang Irwin, kung paano ito natabo ang krimen sa itong kagawang sa Setyembre 2.
5: Katropang fans, pwede magdamo, hindi magnubo sa duwang suspect. Amo na ipaglalabas
7: yes,
5: po listahan.
7: Yes, doon lang din ni Katropang Irwin. Eh, kay doon amo lang din ang kadamuon nga natalupang dance ang nakakita.
2: Oo.
7: Matapos ang krimen, Katropang Irwin.
5: Oh, grabe ba? Hindi ni kilala ang suspect?
7: Oh, hint lang. Amo pa na, no? Amo pa na, Katropang Irwin, ang hindi pa pasabat mismo.
2: Mm-hmm.
7: Sa ato nga kapulisan kay Tiara na nasa kabos ng SITG after naging tupod na ni nila ang nasambit ni nga grupo para sa further investigation kag matubod na ni Katropang Irwin kung sino ginagin ng mga persona nga ragin sa likod sa sininga brutal na pagtatay sa mag-asawa.
5: Oo, Katropang Franz, ato ni Snow, istorya ba lang ni anyway, why kita intention implementan ang investigation sa kapulisan ato. Pero sa sitwasyon sang balay, taas ang pader, may ara sa mga grills na kung sa kaon mo niya matuslo ka, no? Ang ako naman pag lantaw, blabas yung pasulod, blabas may nag you know, basi nakasulod, basi kilala, kay the last time to momento mo kilala man mo.
7: Oh, correct na. Kahit ang pamangkot na Ricardo Parvin kung di nagsunod kaya mo tong sa investigation siyang sunod mismo sa Police Captain Polinar nga nag-aklas sa pader sa likod ng balay sa mga biktima.
2: Oo.
7: So, tip, why matatapak ang personal but sa ato lang ginag observation?
2: Oo.
7: So, posible mataas-paas na ligunong mga pader katong Irwin sa balay?
2: Taas ni.
7: Kung ikumparar mo tayo sa balay ni Dr. Carpenter dito sa Sibulan, manubo-nubo to yan.
5: Oo, oh, nag-abray to sa iya katropang friends?
7: Nag-isa pa yan, may balkonahe, ito being very accessible bala.
2: Na, oo. Oh.
7: No, kung nagtuwangay ka mo din ang duha ng kawatan, may isa gidyan ang makasulod mo.
5: Oo, oo. Oo, Ariyo, so, tapos sa pader mo? Kita ko sa...
7: Ang dumagete niya, di magkita siling ni mga otoridad nga magambalgit sina. Pero, ang pamangkot, paano ma-access sa mga kawatan, paano sa makataklas? Eh, di kung taas na yan, bisan gamay ka gani, bisan iwang ka, hindi ka na dali-dali makataklas na.
5: Oo. Kataas sa pader.
7: Kung may, ano, kaya kung may danan, kaya natin nga ipasandix balay,
2: oo.
7: Or pader, o kung ginbuksan ang entrada sa ang balay.
5: Na, daw mga mo, malang na nga, tunda ka, pwede malantaw, ginsaka sa ang pader, or kung dali sa gate, yung budlay, man magsaka sa gate, matuslok ng imo nga pichoro okyo.
7: Okay, may mga tulok ko na ako. Na masangit, kaya ito may mga, nobla, may mga grills bala, or ano na.
2: Oo.
7: Kung na dapagin na panggutang na daan, sa babaw sa gate, dara, amisang nga pader na eh.
2: Aha.
7: Oo.
5: Pero Katropang Franz, mayaran sa mga persons of interest so far?
7: Yes, duwa ni Katropang Irwin, but ongoing investigation, but di na niguro maglabay ang tiyon na ma-identify na nila nga duwa. So, si Katropang Irwin, pamatian, to si Police Captain ng Secretary ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office.
2: Sige ba?
3: What is the latest update, sir, of the incident happened last, yesterday sa Bahong Pandan, sir, in Dumaguete City, sir?
8: Okay. Yesterday, sir, what is the latest update that we have right now, sir, is we have already subjected all the pieces of evidence that was recovered from the from the crime scene, sir, for examination, sir. We have found slugs, fired cartridges, sir, and they're now subject to ballistic and cross-matching examination, sir,
3: okay.
8: By the forensic unit.
3: Okay,
8: also, sir, The bodies of the deceased are still subject for post-mortem and autopsy examination, sir.
3: Mm-hmm.
8: So that is what we are waiting right now. Also, based on our first SITG meeting happened yesterday, last night, sir, is that we have an initial inventory of the stolen items, sir.
3: Okay.
8: Which includes personal belongings,
3: mm-hmm.
8: Jewelries, cash,
3: okay.
8: Identification number,
3: yes.
8: And gadgets, sir. So these are, this would be valuable, sir, in our tracking down, sir, no, since most of these items are, we can possibly, sir, not trace, sir, no. So we are widening, sir, our investigation, sir, no, and we are mobilizing all our resources, sir,
3: okay.
8: Today to locate and to identify, sir, the perpetrator, sir, of this incident, sir.
3: Yes, po. Sir, what are the visible wounds na nakita sa mga victims? Saan po, sir?
8: Ah, sir, right now, sir, no, as what I have said earlier, sir, na we are still, the bodies are still subject for post-mortem and autopsy, sir. So, I cannot clearly identify which part or which, what types of wounds or injuries that the victim sustained, sir, during the incident, sir, no. So, once the post-mortem autopsy examination would be made available, then
3: okay,
8: I would be giving updates regarding
3: okay.
8: on that, sir.
3: Yes, po. Sir, yung possible ng mga POI, ilan lahat, sir? Yung mga nakita na pumasok sa bahay ng mga victim?
8: Right now, sir, no, what we have is the testimony or the account of the servant, sir. No?
3: Okay.
8: So, as per her testimony, dalawa, sir. No? So,
3: dalawa?
8: Yes, yes, sir. So, we are still trying to make a pursuing, sir, no, these two perpetrators, sir, no? So we are mobilizing all our units, sir,
3: yes, sir.
8: Or our assets, sir, for this for the arrest of this two, sir.
3: But the servant, sir, is also based on the information na na-receive namin, sir, na parang tinali din.
8: Yes, sir, no, the servant was tied up, sir, no? So,
3: okay.
8: We are still trying to extract her affidavit,
3: yes,
8: sir, for
3: okay.
8: the four parts of the evidence that would be submitted, sir,
3: yes,
8: once the case will be filed.
3: Okay. Sir, the overall amount, sir, yung total amount ng mga nakuha, ilan na, sir?
8: Mm-hmm. Sir, right now, sir, no, because these are valuable items, sir, no, so it needs appraisal. So we, right now, we can we can give value of the cash, but however, with the jewelries, we are still trying to evaluate what
3: okay.
8: is the total estimated value of the cash.
3: Mm-hmm.
8: So
3: okay.
8: right now, sir, the cash that was approximately, sir, around 60,000 pesos were taken
3: okay.
8: from the house. Sir,
3: sir, paano nakapasok, sir?
8: Right now, sir, no, the only thing that certain for the only thing that we are looking into, sir, that the perpetrators make use, sir, no, of the back portion of the house, sir, no,
3: okay,
8: their entry, sir, no. So
3: okay.
8: that is what we are looking into.
3: Yes.
8: So as the ongoing investigation progresses, sir, no,
3: okay.
8: we will be able to have a clear picture, sir, of what really transpired before the incident.
3: So, pag sinabi natin, sir, sa likod ng bahay, posible makyat sa pader?
8: Yes, sir. Yes, sir.
3: Okay.
9: Okay.
3: Sige, sir. But the family of, or the immediate family of the victim, sir, ano sa ngayon yung decision nila, sir?
8: Right now, sir, no, for the Filipina victim, sir, no, we have her relatives, sir, no.
3: Okay.
8: Coordinated with them.
3: Mm-hmm.
8: However, with the Warren National, the Americans, you know, where last night, we were able, yesterday, no, afternoon, we were able to make contact, sir,
3: okay.
8: with the U.S. Embassy.
3: Mm-hmm.
8: We are still trying to contact them again regarding the remains of the
3: okay.
8: U.S. National, sir.
3: Yes, po.
5: Grabe, nagsaka agad sa, no, sa pader, Katro Pang France.
7: Okay, mga kapatid, wala yung investigation, no? Kung nga nakasunod ang mga suspect na consumer increment.
5: Oo. Mga kawatan yan. Kawatan yung mga kawati.
7: Sana pa rin naman natin yung latest update dire. Mm-hmm. Patrol sa liwat ng si Katropang Franz Sandro Burgos, sila mga bukol-bukol sa lawas ng tumaran sa Santo Blasco. Para sa nagawa, ganyan na pinas, itina, extra news. XFM
5: Live Reports. Sitwasyon bala mga katropa, daw ginakasubo natin kay ang mga foreigner mo lang, they find Philippines or Dumaguete as a retirement haven. No, para sa ilang katigulangon, and they tend to enjoy na lang sa kabuhi nga mahatag gabi. Pero na biktima pa sila sa mga krimen, no? Wala sila na igo sa krimen dito sa ilang mga pungsod dari pas Pilipinas. Imagine, no? I hope ang aton nga special task force task group nga magatutok sini maka atag din sa dali nga solusyon sa ining mga krimen nga nagluntad dito sa Dumaguete nga patrol. Ang Dumaguete mga abin mga katropa damo sa mga foreigner eh nga nakakadto da because nga one is nami isang lugar kalabanan ara this is bye bye no they find it peaceful a lugar, so siguro na convince man sila nga dito lang kami magtigulang kami dito lang kami luwas nga ang matatap sila Pilipino, hindi sila pagbabayan, they feel na safe sila until the very old age, no, hasta mag taliwan sila. So muna ang sitwasyon. So pero mga katropa, despite of that, nagkalatabo ang mga incidenting wala tama expectaran, no? Ma'am Mary Jane Baliualio, Joy Rodico, thank you. Sir Lloyd Davales, 26 days to go before smile. Yeah. Melka Tumbos Makalalag, sa kay Ma'am Jovi Amodente, direct from New Zealand. Salamat gid, Ma'am Elvira Gilogo, Brando Santisas, Bisaya Nibay, panawagan sino nakakita sa uyab ni Ramil Mamilya nga nadula kagabi. Oo, wala sa na wala naka ano, inspiring hoy bowo. May bag ang nagini si Bisaya Nibay magabalambal kay ano, kay Ramil Mamilya ho. Mm. Murumis bag gani nang isa karon ma nagang kagit. Mm. Mabliyero Brado, mayang aga, Luis kay Mary Magahom sang Barangay Kamugao, Kabankalan City, kay Maring LV, Elves Gilogo, thank you. Perater Eden, thank you. Members sang Mamsa, thank you, gid salamat gid. Mansilingan chapter kag sa kay Jenaline Clore Igaran, no? Morning. Rihanna Gestro, thank you kay Ramil Mamilya. Good topic sir. Good luck sa aton pamatian ta ang natungdan siya. Pero damo gid reklamo sa brownout ah. Lia Lobrado ang balya brownout delikado kag damo lamok. Mm. Di kami gani kinadlukan ta base may mumo. Ay nako. Good morning. Thank you. Sa kay katropang Vincent Hilborario, Johan Balia, Dan Cher, sa may San Carlos City, may pagatukuron tani nga coal-fired power plant. Galing wala man tumadayo, no? Hindi na siya, I think may Clean Air Act kita. Nga daw nag-kompleto sa sining mga proposals ang planta. Aton ginapangita subong renewable source of power. Kaya mo na ginapangita subong. Ma'am Elvira Glogo, good morning. Mayong aga katropa. Ma'am Len Talde. Ma'am Len, no? Si Ma'am Len, nagabata. Ang nagabata, ho? Tungod sa Santon Gold Coffee Mix. May collagen, may glutathione. Baw! Nagahimis ang kutis. Ruth Baroy Baga Bangay, morning Purok Nara Barangay Tabugon Kabankalan. Thank you mama, salamat gida. Sa Tabugon medyo malayo-layo ni sa proper mo nakakadto ko na suna. Morning. Kag sa kay Ma'am Lental di dan like and share. No, thank you sa pagupod. Watching you always. Thank you gid ma'am, salamat gid. Amo malinig nga gabuhi sa aton tagipusoon. ang aton nga mga katropang once nga may mga programa ang XFM, at least may ara ta nga organic ya nga naglantaw sa aton. Tutuod ya nga mga tao nga naglantaw sa aton. Salamat gid ha. From the bottom of our hearts, no, we thank you all. Commercial ko anay ya, basi mahibi pa ko di ka. Balik kita mga katropa pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
6: Bullseye XFM 90.3
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
9: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
11: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
12: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
13: Santon
14: ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa pusog.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
16: Ang sakit.
9: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: XFM Exciting!
19: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: nga nag-trust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Katropa ang City Legal sa Bacolod nag-issue ang show cause order sa pinaka mga opisyal sang Benro. Tapos nga may nagpiya itong nagreklamo nga naghatag sila kuno Jasmine. Gitpakita sang sa City Legal ang ining GCash nga gin remit sa isa ka nag-apply. Ti ambot kun anong transaction? Jismil gid. Oras na to 9:07 kwaunta ang mga detalye mga katropa with katropang Wendell Balinario ang mag-share ng balita.
0: XFM Live Reports.
4: Katropang Wendell, good morning.
5: Yes, sir. Katropang Wing Bayano empleyado sa Benro ang dinagdagan sa show cause order sinilapit na Katropang Win at Anan Yabito Head. Yeah, Mama na Fespante. So, kung
4: Na
5: wala Ma'am Dapin. Sa natagan, sa focus order, Katropang Win. Kaya, isang siya dali at tungko panalikdan nga administrasyon, no? Panalikdan nga tuig sa kay Mayor Alvin Benitez Pani Santo nga dito karoon na congressman. Ito ang hindog na Benro Head mo doon mga year 2023-2024 dira ka na pangwin siyang Benro Head. Pero, gindagdagan din siya sa show cause order sa syudad, no? Sa area City Legal Office. Dito kaya ni Attorney Carol Joseph Chu kahapon ng City Legal Officer sa syudad. Kaya kung katropang katropang win ang rason kay conflict of interest sa iyang obra, kinahibaluan sa syudad ang iyang papa sa katropang win sa Benro Head siya. Nag-aubra man sa IPM. IPM kung amo ang garbage collector, no? Kung contractor sa syudad sa garbage o kung sa mga basura, katropang win. Nag-aubra niya mga bata, no? Sa IPM, kag siya nag-aubra man sa Benro that time. Pero sa isa naman, kagindagdagan pa sa show cause order, iniamo ang isa ka empleyado man, regular man yung empleyado, lalaki ni, pero wala pa naging pangalanan niya sa City Legal Office. Noon yun naman siya katropang win, ang gindagdagan sa show cause order, kagi na pa sabat sa karon, panggod naman niya sa kasong fixing activity, no, aligasyon sa iyang nagpatigap sa fixing. Tungkol sa pagpapin na king niya nasambit sa empleyado, mayara ni sang ano mismo nagreklamo sa iya kung may complain na katropang win isa ni ka tag-iya isang resort sa kay Alangilan katropang win na nagreklamo batok sa iya kasi kung mga business pala yung katropang win nga pala sabi yung mga resort no, may involved pala sa duta at sa environment si mayara ni dyan naagi din sila sa Bedroy especially na po sa ECC sa NC mga land use na pala no, amuna. So katropang win kasi pati gayon, bali ko nung isa sa 16 activity, no? Isa niyang tagreklamo. Yara mismo, tagreklamo, sang gin-provide na screenshot sa online na receipt of an online na resibo sa GCash sa CLO. Katropang win niya mayara sa na itaon ginigto na mayara sa bayran niya sa iya. Ang iningatan niya nga 10,000 pesos para yung sa nagali niya ang proseso sa mga EDC nila niya para sa ilat ng resort o business. Kasi ang tunok sa City Legal Office, wala man na sa atakod kung amulang inbalaayahan ini, isa lang ka, ano no,
4: isa lang kagi.
5: Na patigayunan sila nga sa metafixing o kung halin sa una, damo pagid. Kaya pagid na kapangwin sang aduha, sang gitakayan si si Atty. Carol Joseph Cho. Nga hindi ang triado nga niya nagpatigayon sa aligasyon nga fixing ni Katropang Win. From SG niyo kung salary grade 1, di-promote ini siya ni Ma'am Dating ko, no? Sang nagpungko si Ma'am Dating dira Benro Head. Dira yun to salary grade 15. From 1 to 15,
4: Katropang
5: Win. Yes, Katropang Win, din check natin inaano ko na pila na abe ang posible kay sige kita nga salary grade 1 katro pangun ara na siya sa 15,000 ug mga minimum da na gina siya no sa grade 1 15,000 na 14 dira dira tapos ang salary grade 15 katro pangun ara ni siya ya malambot ni sa gold pito 44,000 40 to 44,000 so na gina ki Bookman sang naukayan sang city legal office ng katro pangun ining promotion sa iya nga ti boko dasig no from SG1 to SG15. Nagkikatropawin ang isa pa yun sa nabukaran man sa ang city legal office may angot naman niya kay Ma'am Dapinong Anay Ben Rojed kuno niya ha sa pangalat ni Attorney Carol Joseph Q. Na sila bala sa mga to kayan tagto ng mga papeles balagra when it comes to penalty bala katropawin sa PTF that time. Kasi ang mga dihabayran sa syudad sa PM sa mga pa, ano yun, no? Bakit million ang bayad sa hakot sa kasura nga tiyan mo ka dito sa mga pagpamuman ba lang nga tiyan wala kang hakot mga muna no mga baku man pero katropang win when it comes sa penalty naman sa IPM katropang win na nabla ko no po man kagamay ang penalty nga ginabayran sa IPM sa syudad yara lang sa 2,000 pesos 100, well, I mean, 1,000 pesos, 2,000 pesos, dira-dira lang. Ko nang I mean, ang ITM na, ang mabayad sa city. Pero teko nang city, gamayad din million sa ITM. Pero nabala ang equivalent pala, no? Kagamay, ti, dito na nagsulod, nga may posible nga conflict of interest. Kasi ang iyong bata, ni galing na lalaki, ni Maria Petra Supentes, ang kagaubra sa ITM that time. Oh. Katrapang gawin sa karoon na, ni Galuan, taman nga daan, nga ti, ang bata man ni Ma'am Maria Petra Supentes man, isa ni sa SG Chairman man, sa may barangay Kulisa, kanintan ni, ang SG Chairman ni, sa barangay Kulisa, nag-ipakig bato, manidaan, no, sa zero waste, wala katropawin. Nag-isa sa nag-tulod sa sinaligda itong mga forum, mga panawagan nila with tam sa bako. So, bala sa basura sa Kulisa, kag ang kawalan sang ECC sang cell number 4 sang 5 at isa karon ka tropang yun amo ni no nang gintagdagan ni sang Martes sang show cause order ang anay Ben Rojed kag ang isa ka regularing empleyado kag katropang yun na ginalauman ni ang ilayang maging sabat sa maabot niya nga Lunes sa magasong niya si Mana. Kasi 5 days mo. So, 5 kaad daw ang ginatag sa ila para magsabata. Pero yung pamangkot na ito, na off record na ito ganyan. Na pamangkot na ito si, ano, si Atty. Chukapon. Si ano, hindi ang posible. Kaya ba ay patornisyo nung maging formal charge nila in kaso mapamatidaan niya guilty. So na bala, hindi kong mapamatidaan niya guilty na sa lagar katropang huwag, pag-depende man sa sabat nila ha, sa ilang show course mo. Kaya meron, hindi pasibilidad niya administrative case o criminal case din katropang huwag, no? Ang ganing posible nga pang informal charge, especially sa fixing bala katropang huwag, no? Na activity. Pag-ati, yari bala katropang huwag para sa mga retali bala. Kamatianit na ito ang interview natin rekta kay Attorney Chu, ang City Legal Officer sa Bacolod City.
2: This time is sa Benro nga opisina. No? Kay ti ang aton sinadaalin sa sugod-sugod sa administrasyon ni Mayor Greg. It's a for good governance campaign. So, ini irregularity sa isa ka opisina, ginatutukan gina sa dako nga pagtamod sa aton alkalde. Una gid ang fixing no kun madumduman nyo sensitibo kita da sa ubo no mo to yung pang show cosmo naton dito sa ubo with regard sa fixing this time around ang aton mga ang sa vendor naman mga irregularities no yung call out dira may isa kita da gin issue ang show cost no ng empleyado dira sa vendor ang facts ni di is inablang aton mga negosyante blang apply business permit na require ECC kag CNC kag mga discharge permit this time around gin take advantage na no ng siya ang nagproseso so fixing ang insidente dito kag iniya may GCash receipt gid nga gin pakita ang complainant na gin deposito sa iya GCash account 10,000 pesos.
6: Kasi ano ka ba?
2: I think it was ang receipt September 2025 ang receipt. Waya mahatag ang CNC kagang si or ECC no ang application. So muna nagreklamo di kagin panaton. Sikit affidavit. Affidavit. Isa. So ang aton na no, ginakol ta ang public no na para mauntatan tani ang fixing sa gobyerno kung sino pada may reklamo sa Benro pagkasubong sini nga nga ginatake advantage nila bla nga nagpang fixing da sila nga gapanukot nga sila ma-process ang ECC kag CNC kagtulad ni sa aton sa sila sa City Legal kay ano na ito yung tingnan subong tatnaon ang mga irregularidad sa city government.
6: Ang respondent, regular?
2: Regular employee, no? You know what's ironic pa sinabi is he was, he used to be a salary grade number one. Salary grade one lang. He was recommended by the former Benro head to be promoted for a salary grade 15.
4: Wow.
6: 15?
2: Oh, from SG1 to SG15. So I said ironic is instead of tani imangin inspiration pala ang pag-promote sa iya nga mag-ubra sa hindi mag-involve sa mga irregularities. Ano pa nang natabo?
7: So, lalaki, attorney.
2: Lalaki.
6: So sa mga SG-15 na siya?
2: SG-15. Mm-hmm. So amo na ang kwanta da, minsay, dira. Nga irregularities, no? Involvement sa fixing, hindi niya pag-tolerance ni Mayor Greg. Ikaduwa, another show cause order sa former Benro head, tada, no? Nang nakakuha kita ebidensya niya may conflict of interest ang iya bata, no? Nagaubra sa IPM. So, ginpa-explain man siya ni Mayor, show cause ta, niya i-explain niya ang ina nga conflict of interest. Kaya ti ikaw ang ga-aprobahan sa mga compliances. Sinada, dayon ng bata mo yung galigobra sa IPM.
7: Sinong former head? Yan yun.
2: Si Maria Fetus Ventes.
7: Bansin saan nalagin pang serve yan ang show cause order?
2: Tuesday.
7: Pinaka-days ginatag?
2: 5 days they are given. 5 days to submit their verified response.
6: This week lang yun.
8: This week. Ako, I clarify, kumali sa subong na si Mala, duhaan yung padalan sa show cause sa Benro.
2: Correct. Duha kami, no? Mm-hmm.
8: Salary 15, kag si...
7: Former head. Sa former head, tungod ng gita sa bata, yung sa
2: conflict of interest. Kaya dito, tanato, gin-review ta ang compliances bala sa time sa IPM may mga penalties to sa nga gin pangbutang may ara bulan niya 1,000. Ang penalty ang ginabayaran ta is 24 million, ang penalty is 1,000.
4: Oh.
2: Ang ginabayaran ta is 23 million, ang penalty is 2,000. So amo na ang gina subject for review subo.
7: Mas kagintagaan sila sa show cause order, but then kasi gina sa duty
2: gap. Yes. Until such time there is a formal charge is issued or the mayor decided nga magbutang sa preventive suspension. Wala sa basihan nga in this na
8: duty. At present, attorney, anong position ni Maria Fett?
2: Balik siya sa iya original position niya.
7: Ano
2: ba sa Benro?
8: Ano ba position?
2: I think, if I'm not mistaken,
8: admin. Admin
2: assistant department, na sa Blum.
7: So, assistant admin. Head siya?
2: Hindi lang ko sure. No? Pero balik siya sa iya position. There's no diminution of rank.
7: Sa ano sa ngayon nga head sa Benro? 2024
2: or 2025? Yeah, correct,
8: bro. 2023
2: ba lang?
8: 2023
2: or 2024?
4: Oo.
2: Ang kwanta lang kita din is the fixing. You know, ng seryoso, gitsubong nga tutukan ni Mayor Greg is ang incident nga may fixing dira sa Benro.
4: Oo. Katropang Wen.
2: Ang ginatinguan tagi nga...
4: Katropang Wen? Katropang Wen? Klaro ko lang, ang sa kay Tres Puentes is conflict of interest nga may bata sa nagkobra sa ano sa IPM during that time. Hindi ni siya mong yes. SK?
5: Hindi ka na pawit at talak nagkobra sa IPM. Ang babae nagkakulak sa kanon sa kagbabati talaki daw sa mga bata at ang dapat matulang sa SK, muna daw katropang wait sa IPM.
4: Oho. And the other one is ang isa to ka empleyado sang Benro from salary grade 1 din palumpat sa salary grade 15. 42,000 ang bulan.
5: Yes.
4: Oo. Paldo.
5: Kaya bumakit ka si Kala, katropak witness, ang city legal office sa sang nila, hindi yun halungkat ang pagkain na nakita na mati-promote ang anak dentro head ang hininga yeah, from SG1 to SG50.
4: Oo.
5: Normal piyata, katropak witness, sa kili sa kantong ko, bilang
4: ang nasa opisina. Oo. Ang iniya nga nag-apply para sa Ariang CNCS Certificate of Non-Coverage usual sa industrial ni kalabanan sa pila ka mga factories or pila ka like sa mga ano man mga radio station may arat na sa Certificate of Non-Coverage na ginapwa na sa DNR. Di ang sadya kay sila ga proseso ya.
5: Yeah? No, fixing naman. Aniya naka resort ang sa Alangilan sa kuno yang resort eh amo na gali at ang ano no sa grade 15 na empleyado nga na nagpabayad kato pang win kay siya gali na tapos so ko nagapasa ng testing activity kaya may mga resort katro pang win no nga tinta sa ining tatpa mo mismo
4: amo tong Gismel
5: lang katro pang win amo lang to ang nakita nato sa gitna kita ni Attorney Chu na screenshot ang online na receipt no, sa GCash to, sa blue app na just make pesos ang kitaon na bator no, sa Pitibo.
4: Kag-amo man isa ang gin-promote?
5: Amo na siya kasi pangit at gin-promote.
4: Ay nako, mayo performance sa gali.
5: Kaya mal ni first to hapon, imbes ka ni, napa-inspired siya ko no, nga mag-ubrataro kasi matina from SG1 to G15 eh wala di ko no nag ano ba lang tapong saya trabaho nagpakitayon pa sa ang 16 no sin sa alisara likas po sa iya ang 16 activity eh kundi malaki na kita resulta kahit eh dapat jackpot yan na ticket promote na siya kung tayo
4: o ganun gun pero why ni sagit demote why ni kin-demote oh katropang win katropang win why ni sagit demote so far sa City Hall sa posisyon.
5: Katropang win so far sa karoon so ang duhani kay Penro Head kasi ng regular na susubong mo ang din promote niya to wala at si demote katropang win na ara sila subong sa Japan sa talisan nila ka mga posisyon so kapag padayon sila nga nagka-ubraman sa nasambit na opisina tugtog natin makapasa ini sila sa focus order nila katropang win kag-madesisyonan inusang sudan no ang isa ilaya ka sa bat sa maabot yung lunes pa matasok nga siwa.
4: Oo. Sige, hulat lang tayo sa atun, ano, sa atun nga City Legal ka, Tropang Win. Pero sa dyan, yeah, doga, humble kita nga daw may ara sa mga mikos-mikos ka kalatabo sa Departamento Gli sa Sudada sa nagligad nga administrasyon. Tiyo, why man ikabalo, why ni kabalo maalkalde ta?
5: Sige, Tropang Win, no, subong ya, nakatbalo na si may pinakita at mga ditang at nakapat hindi ka office. Pero tiyang pinaligtan to nga administrasyon na muna ka ang tiwala na sa ibaluan kung baka pakiti probahan man nina for example ng mga promotion niya sa buwan
4: oh, oh. At
5: mga wala siya nakabalo katropang pinakas kaya ang nakita ko na no, status na naligdan na doon sa katropang win.
4: Oo. Sige-sige katropang win.
5: Kaya mo na-update sa win no, sa government at katropang pag-upago natin ng katapon na hindi natin magkalimpagan sa pag-inom sa ating sponsored vitamin C at doon mamarekta na kasi talawa sa batok sa para sa nag-aw yun sa presidensya sa sikat ko pang wendan pagkapyo FM News.
0: XFM Live Reports.
4: Thank you so much, Katropang Wendel Valenario, sa mga balita dira sa City Hall. Hulaton ta mga katropay, di ba takahambal nga tituod ni? Kaya may investigasyon pa man, may ara pa may ginahimo nga mga panghita sa ebidensya until nga ang aton nga syudad magadesisyon sa mangin buwas damlag sang teatro sa gobyerno mga katropa, no? Pero 5 days sa ginhatag, lang taon tay, nagaproseso gli tayo sa mga ano, mga ECC kagkunano pa, ang cell number 4. Pwede yung mga prosesong ECC sa IPM. Nakakunag ka mo ulit, ha? Huwag nyo makwa? 9:25 mga katropa. Kantuan to brana, ang testog ano, kantuan ko si Councilor Wilson Villanueva. Councilor ano, John Gamboa. na yum yum. Oh, gakadulaan ako. Oh. Katuan si ano si Councilor John Gamboa. Aray lang ka tropa oh. Pakita naton pakita naton karon sa inyo. May ano to? May I think the franchise to. Sang ano sang mga water utilities kaya apply no. There is some mga katropa Prime Water. Pero sa committee mga katropa ni Senator Erwin Tolfo Rafi Tolfo nag slip of salak man to ginatag sang set ng mga detalye mga katropa no, medyo dire mong dire ang mga light moment abi nakiboto si Senator Rafi Tolfo niya ang Sahiraya Waters ang iyang sec registration operator sang bar restaurant kagunad. Sala gali ang detalye sang ano sang sec ay nano man, pero mga katropa ang pinaka latest subong is may ara sang sa Prime Water ah, there were 24 LGUs tend to ano terminate na sang joint venture. Sa Hiraya Waters may ara sang apat nga gusto na mag-terminate because na lawlawan na sa serbisyo ginatag sang ano sa mga water utility sa mga ano ni sa mga pribado nga mga kumpanya nga mag-uyat sa atong mga water utilities. The response Web Councilor Jun Gamboa, sir, good morning, welcome sa programa.
9: May aga, Sir Wayne, kasi tanang-tanang na nagpamati, may aga.
4: Aha. Ang intent nga may aran sang 24 kung may LGU, so gusto na magtiwalag sa joint venture sa Prime Water, and there were four, and may ara pagid nga nag-palabot man to, nga daw lapit nung may unsik mga LGUs na councilor, nga gusto na magtiwalag sa joint venture because why na sa kapati nga makai-open ni sang Hiraya Waters ang kapaltahan sang ano sa Prime Water. But ang Prime ang Hiraya hindi iya mag back out, hindi iya magsugot because dira focus kuno sa mga provision sa mga termination agreement considering may ara sa mga violation ng Prime Water. Anong paglantaw mo, Councilor?
9: Well, ang paggastan aw ko gani si niya Sir Rin, masubra pa gani ang gusto magtilawag o kung magagawa na sa joint venture agreement. Ang iniguro ng mga naisip amo pa lang na sabihin ko ang nagpadala sa ibang intention formally pero base yan sa kwan sa aton ng balaan na which it is more than that. No, lawlaw bidya ang servisyo rason kung na agan yung naging buyan ay nasa ang BDR family. Kaya hindi magwantahan ang reklamo kagastun to binabato nila. Now, so inihiray on the other hand kaglusyo ko apat siling mo ang gusto na magtilawag magagawa kasi nga ika kontrata apat mo lang na sa subong ang ginakaptan ng water districts ang Crystal Bridges.
4: Oho.
9: Buti yung 100%.
4: Oh, gusto maghalin.
9: Ang ginakaptan nila ng mga water district, mga gagmin, ganin niya ng mga munisipyo.
4: Oho.
9: Gusto na magtilawag, magagawa na naman sa ina. Now, you know what? Sir, wait, amuni mo. Tapat na ang plano yan nila is ni gusto. Pagdako nga ginan siya, ang ginatanaw, you cannot hindi mo niya makuha sa isahanay lang.
4: Oo.
9: No, you have to invest. You have to pour in fresh new capital. So kung silingon nila nga nila yun, nakita nila nga dako na yun ang ginansya, they will be disappointed. Kagang ining balita nga basi siling sang Hiraya o sang Gusto ko nga ang ilalang niya panublion. ang operation kag ang joint venture agreement. Oh. Ay, excuse me. Pati na dasilin ko ang balayran, mm-hmm. utang,
4: mm-hmm.
9: ang asunto,
4: oh.
9: ang reklamo.
4: Oho.
9: Batunon nyo man na, hindi niya package, hindi niya kuhanin na lang walk in the park para sila nga, ang pusto lang yan nila, muna niyang piliyon nila, nga pwede nila batunon.
4: Oho, oho.
9: Nalain na dasilin ko ang mga balayran,
4: mm-hmm.
9: kautangan sa prime motor, kabaloko nga ginutangan na nila nga daan.
4: Oho.
9: Kagin palagyo na nila.
4: Oho.
9: Kag ang kadwa, ang mga asunto, kag ang mga reklamo. Mm-hmm. Sila man nila, ipanubli man nila sa prime motor, basi wala sila kaintindi.
4: Mm-hmm. Kasarit, may plano na nga ang LGUs gusto mag-tiwalag na, pero gina-depensa sa Hiray Waters that there's a pre-termination of contract provision nga dapat nga gina kasugtan sa duha ka party, no, ang isa ka water utility sa LGU kag sang Hiray Waters, hindi magbuya kay dapat gina kasugtan kag ang nagagwaya mga LGUs ang hindi magsugot nga magtiwalag sa joint venture do kada kasala pa karon sa mga LGUs nga gusto na magalin gani ni
9: Sir Win, dira mo makita ang one-sided kayo. Pag gusto sila ya bayloan ay kung sino na ya mabulos kag tagiya.
4: Mm.
9: Pero hindi kita ya nila pagtagaan sang ligwa na pwede na kita ya makagwa sa sini nga kontrata man.
4: Mm.
9: Gigi ka to ta min?
4: Yeah.
9: Mm-hmm. Ang joint venture agreement is only between say for example Basiwa and Prime Motors.
4: Mm-hmm.
9: Ang Prime Motors ya makapagusto sila igwa. Kailangan mga obligasyon kag itug-an naman ng nila sa lain naman na tagiya without informing even or without getting even the approval of Basiwa.
4: Oho.
9: Pero ang Basiwa, ya, hindi ito hindi kagwa sa kontrata, ha? Kung hindi ka mo niya anay maglisensya sa amon, kag hindi anay mag-agi sa korte,
4: mm.
9: can you say kung ano ka-lopsided,
4: mm-hmm.
9: kung ano ka-uniros ang ilang joint venture agreement?
4: Oho, oho.
9: At tonto nga, ha, nga din pailan na naman kaso tagto anay pa,
4: mm-hmm.
9: ito man ka-disbintaha, pabor lang niya sa ila ang ilang joint venture agreement.
4: Oho.
9: Grabe makita ko na no can fair kag one-sided ang ini nga kontrata.
4: Oho. Councilor, with all those LGUs kin mention ko, bakulod wala to.
9: Na gusto nah, ko wala. Correct. Mm. You see? That number sila ko may ara na yang information na gin padala nga they want to get out of the joint venture agreement. Mm. Wala pa hindi nato naisip ang pila ka LGU nga nagagunto ka nagakwanan nagasakripisyon na ko gusto na magwa. Mm-hmm. Sa sininga kontrata o galing o ay lang sa may matikang.
4: Oho.
9: Like for example, ang Bacolod.
4: Mm-hmm.
9: Nalaga reklamo na kita, dugay na nga reklamo nga kaga klaulaw nga servisyo, kabalo ko nga deep inside sa nga ato ng mga board of directors, kag sa nga ato ng mga official sa LGU wants to get out of this joint venture agreement o galing o ay lang niya sa ila sa may mauna tikang.
4: Oho.
9: For what reason, I do not know.
4: Oo.
9: Isa ina kahimplo. That is why, actually, ko, ang inang numero, Sir Wim,
4: mm-hmm.
9: tuman ina kagamin ko na kuya pasipon, 99%
4: mm-hmm.
9: sa sining mga water district na gin-take over na sa prime motor wants to get out of this joint venture agreement. Not to mention,
4: oo.
9: Sa mga kaingod man natin, ganyan din ang syudad like Cadiz o kung bago,
4: oo.
9: Among others.
4: Oo. Sa mga posisyon ni why kung may man ato makita ang posisyon sa mga sa ato board of directors nga gusto mag implement sa mga penalties against Prime Water sa mga violation do na stalemate ang taos ni Councilor?
9: Yes, because that is why I begin to question
4: mm-hmm.
9: kung ano ba ang ginasipigan nyo ang interest ba ang inindako nga kumbuyuhan.
4: Mm.
9: O kung ang konsumidor mm-hmm. member sa inyong water district.
4: Oho.
9: You see? Amo na ito nga ang I begin to question now.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
9: But anyhow, nakapasar naman kami kahapon sa nagligad na simana ng sa isa ka resolusyon na ginaprubahan man.
4: Mm-hmm.
9: Ginapabalo nga ginaimbitar ang Basiwa Board, ang Hiraya.
4: Uh-huh.
9: Adala na ang prime motor kayong bagong manager to shed light sa sining balita.
4: Uh-huh.
9: Eh puro as katugtog subong niya, Sir Wim.
4: Uh-huh.
9: Balita lang niya until such time na may makita kita nga may ara bilang dokumento, papilis,
4: mm-hmm.
9: nga nagapamatuod. There is already a change in management or ownership.
4: Oo. Anyway, well, wala to naman yung

0: kulang supply naton sa dinta makadtuman.
1: That is correct, sir. That is, I think it ini nga problema very complex. But overall, this is the failure on the part of national government, even the local government. Bloka one. Ang isa sin kulang ang supply, that is correct. Kay tungod kadamot ang aton ng mga power supply o kung power providers na wala o kung power plants na wala ng patuman o wala na dayon, labi na ganyan yung mga iniblang mga renewable power suppliers ng solar ang coal power plants yung tagaana yung papanaugan na moratorium na hindi pwede hindi lang wala na sang expansion tungkol sa mga environmentalists. So ang dako nga bagay sinigisin ko nakita ko bukod tungod sa una ang ginatawag naton nga bureaucracia kadamo balas ang mga requisitos damo permits nga ginapatigayon ang red tape ang kagang korupsyon resulto nga ang ginakulang kita subong sang supply. So this is a very complex failure on the part both on the national kag ining pagpatuman ni sa aton lokal man ni. Eh paghatag sa mga nakakaigo nga mga permits right of way. But it is a very complex problem kung sa diin. Yes, you cannot hindi na no mabaso sa isa lang. Kundi sa bilog.
0: Councilor, para sa BDP, so sa ato na registrya kita, mayara kita sa mga listeners, ginagapamati, edukasyon, information mo sila. The information we got from the agency, September 6, there were 6 plants na nag-forced outage. Diri naman sa Augusto 2026, mayara sang 6 ka mga plants, power plants, ka nag-outage man. Isa sang July, duha sang June, 7 ka mga planta since May, and there were outages man 2024 and 2025, duha kag isa nga ano wala sang na-impose nga mga penalties ang ERC, which lantaon ta sa supply agreement they can implement sa mga penalties as much 200 pesos 200,000 pesos per day if there's a force outages nga himuon sa mga power plants naton and why kita nakakita nga gin penalize nila sila Councilor Bla.
1: Again Sir Win, this is a very complex nga problema. So kay ang mga power providers power plants they will not operate at a loss. Kung mahal ang current, kung mahal ang datong nga ginabakal nila kag ibiligyan nila sa perde pagi abi sa bukan tabi may ara kontrata na nga daan sila to provide a fixed base load.
0: Yes.
1: At a fixed price. Fixed na mo. Ang presyo fixed man. E kung bakang pagbakal mo sang gatong mo mahal tapos sang pagbaligya mo fix barato hindi ko di mangita ka na lang sang iban nga rason nga para hindi mo maobligar lawas mo na mag-supply din sang among requirements kag on the part naman nga awala sila ginapanalize that is a big question mark grana na nga si Lincoln nga magatulod ang binatawag na ito nga corruption. So, anong dako nga problema? Ang bureaucracia, si mismo sa aton mismo ng mga government agencies, ang red tape, na damo, pasikot-sikot na damo by luhanay pa, kag corruption. Now, I hope I can come up with a position paper sa sining nga bagay because ginatunan ta ni Antoanay pa mo. Kung ganing siling ko nga ang lakat banwa, kung itugaan kami privatize na yun naton sa isa ka negosyante, ang ginatandaw sa negosyante ay negosyo. Why siya yung labot sa servisyo kung bahala ka muda, kung magdan ka muda ko rin, o kung hindi ka muda mapasugan sa tatlo ka oras, pastaya nga kung bottom line niya, hindi ako yung maperde. You see?

0: That is there. That is the mindset of a businessman. Rason ko nga aga sinigit ako yan sa tuanay from the very onset na hindi ka nipaglihatag niya sa isa ka privado.
1: Mm-hmm.
0: Ining mga public utilities, yung residential, basic, inatubig, pamuman. Dapat hindi, dapat ang state control niya.
1: Mm-hmm.
0: Ang magkakontrolal sila, hindi yung negosyante. The mm-hmm. moment you give that to a businessman, in other words, negosyo yung tanaw, yung hindi yung diservisyo.
1: Mm-hmm.
0: Yes. So, hindi naman mabasol, hindi sila kahit yung negosyo. Gimang from the very start, klaro, mm-hmm. magkayo, galing, ang kita yung mga konsumidor, di mapapili kita, i-privatize na balainin nato, no, kung hindi,
1: mm-hmm.
0: eh, gusto man nato i-privatize.
1: Mm-hmm.
0: So therefore, part of the deal na.
1: Oo. Oo.
0: So, complex, but at the end of the day, wala kita sang basulon, kundi kita man. Ang balasulon man, oh. Hindi lang ang ining mga ahensya, ang ining mga negosyante.
2: Oo. Oh. Councilor, do ikaw may posisyon, sinay pero ang committee on energy sa Kamulay Pong Lusod, duwayaw?
0: Ate, sige lang, wala mga kaso kay Kiti. Pero ka, may kwa naman kami, ah. Party na, party sila ng mga isyo. Ginaresolusyonan man na natin, ginaprobahan man na nila,
1: oh.
0: Pero galing ginatagi dya. Ginatagidya
1: uh-huh.
0: ang among nga aksyon sa Committee on Energy following yeah. the SB guidelines
1: uh-huh.
0: na sunod na kami na respect po ta.
2: Uh-huh. Anyway, Councilor, nice to hear your position on this and I hope maklaruan na atong pabuyo sa mga impormasyon ginistoryahan natin. Councilor, thank you so much. Salamat, good sir.
0: Salamat din sir. Ha. I hope naintindihan sa mga pigpalamati. Orgusyon niya.
1: Mm-hmm.
0: Pasensya na ito.
1: Mm-hmm.
0: So therefore, kamo man yung nagsiling sa aton, nga yung privatize na yun naton tanan-tanan,
1: mm-hmm.
0: then let us all suffer.
1: Mm-hmm.
0: But that is really, really very unfortunate.
1: Toho.
0: So salamat din sir, Win, kagmay nga.
2: Thank you sir. Salamat din sir.
3: Franca, Diretso. Bullseye.
2: Councilor Wilson John Gamboa, mga katropa, kasubo, no? Lantaon te lang ang sitwasyon. Kita nga mga tao, kita nga mga naglantaw sa Facebook, mga katropa, gaway-away ta. Makita ta mga tagsakaw may opinion. Alam-alam. No? Pero kung lantaon ta mga katropa, this will fall sa regulations ng mga ahensya sa gobyerno. Sa Energy Department at mga katropa, we have ERC, we have the DOE itself, the NEA, nga possibly they can look into sa mga problema sa mga outages. No? Let's, for example, take a look at the problem sa mga coal-fired natin. Ang mga lagko nga mga coal-fired, nag-disconnect because may mga restrictions para sa modelo sa ilang pag-producer sa kuryente para sa aton nga grid. Now, next question is, ano ang ginhimo ta? Ha? Anong nahimo ta? Ang ini ka mga rotational brownout mga katropa, kag mga pagnipis sang aton nga supply sa kuryente sa Visayas grid. Nagakatabo na niya, nagligad pa nga mga tinuig. Ari mga katropa, no? 2021, isa ka planta ang nag-disconnect. Alright? 2024, duwa ka planta ang nag-disconnect man. 2025, there were 3 power plants. And 2026, since May, ha, mga katropa, there were 7 power plants. And duha naman sang June 2026. May ari naman kita sang isa ka power plant in July, mga katropa. Sa August, may ara sang anom ka mga power plants nga nag-disconnect sa aton nga grid. Anuman ka mga planta ang nag-disconnect, nag-force outage September sininga tuig. Ang siste daw na normal na lang. Gina-explikera ng tao nga nagnubo ang supply sang aton kuryente sa aton grid nga ginamanage sang National Grid Corporation. of NGCP. Okay? Kag ang NGCP naghatag sang alerto, no, sa supply sa kuryente, yellow kun nipis na gid, kag red kun pula kun insufficient na. Diri kita sa red alert. Kay sa red alert, mga katropa, gina patuman na ang mga rotational brownout, ha? Nga ginapatuman sa mga water o kun sa mga electric utilities, mga katropa, distributor sa ating lugar. That's why we experience now ang mga rotational brownout nga ginapatuman sa Negros Power. Okay? So here it is. Nag-explain si NEPSI nga hindi namon sala. It's a supply concern sa kuryente, which is true, tama, no? But this been happening last 2021 pa. Ah, kag wala kita may nabatian nga ni hoy ni hay sa DOE, sa aton nga ERC, sa NEA, to penalize sa mga power plants nga naghimo sa mga force outages. Balikan ta, mga katropa. Ang DOE pwede makadagdag sang cease and desist order or SUCOS order sa mga power plants nga nag-force outage, mga katropa, sa madugay nga panahon, no? Why kita kabalo kung pilang threshold, pila ka mga outages, nga dapat madagdagan sila sang mga SUCOS orders, no, sang atunahin sa gobyerno. Pero natabo rin si magkatabo na ni since 2021 pa. Ha? Nga gina-explicar naton sa tao, kulang ang aton supply, normal lang ni. Okay lang ni. Ha? Gakatabo gid ni. Tungod sa kulang ang mga power plants nga naga-supply sa kuryente sa grid naton. No? Nga as if ang tao gusto na lang mag-settle sa amo nang argumento. Nga gusto na lang sa tao, gusto nga i-explicar sa tao para acceptara na lang sa tao nga normal ini kag hindi na ta magreklamo. Where in fact, mga katropa, sa mga supply agreement, ang DOE, ERC, kung sino man nga mga ahensya sa gobyerno can impose penalties, no, dito sa mga power plants nga nag-forced outage. The most they could do, may mandatory audit da, ha, nga pwede himuon, no? Oh, sa mga operational shutdown sa mga katropa, no, pwede makadagdag ang ERC or DOE sang SUCOS order for them to explain nag-shutdown ka mo, nag-disconnect ka mo, no? Kag sa mga ginahimo naton nga process ining ginatawag nila competitive selection process, mga katropa, sa mga power plants nga hindi naming performance, mga katropa, ginapang blacklist ni sila. Kag ginaabrihan tani sa mga bag-o naman nga mga power plants nga mag-intra, magdugang sang supply. Pero amo ni sistema, mga katropa. Amo ni senaryo. 2021 pa natabo ang mga outages. May ara na, ha, nagluntag pa way back before. Pero 2021 experience na naton, naghambal na ang NGCP nga may pagnipis sang aton supply sang kuryente tungod sa mga outages kini sa mga power plants dito. Wala may gin-impose ng mga penalties. Wala gin-impose ng mga sanction ang aton DOE as if bungol kag bulag ang aton nga Department of Energy sa ginahimo sa mga power plants diris pungsod. And that's why ginapabalo naton sa inyo, mga katropa, ang mga rotational brownout bunga lang sa pagka-irresponsable sang aton nga mga ahensya sa gobyerno to manage, to supervise, and to impose penalties, no, sa mga ginatabik ta supply sang kuryente diri sa pungsod, mga katropa. This is not just it. Because nagataas ang demand, by 2026, mga katropa, gamat-amat dugang mo ang aton nga mga presidente, ang aton nga mga consumers. No? Sa pinakamakapagpanalawsaw na ito mga katropa, ang residential nag-consume at least 30%+ sa kuryente ta. Residential, naga 20%+ and mga services naton, mga katropa, industrial, that's the same, 20%. Ginakulang ang kuwang kuryente. Ha? Ginakulang kuryente. Mas naglain pa ang sitwasyon ta sa pagtaas ang petrolyo. No? Kaya nagsak, nabatsagan man sa pumuluyo ta ang inyo nga reklamo sa mga bill ninyo, nagtaas ang inyo nga kinabayran nga kuryente tungod sa mga outages gani. But hindi lang na sa outages mga katropa. Since last year, may ara na sa mga indicators nagtasa ka ang presyo sa per kilowatt na ton, no? Ang generation cost nagtaas da. Meaning, kita mga katropa, we are keep on paying sa generation charges ng mga katropa sa kuryente halin sa mga power plants nga masami nag-disconnect na lang sa aton nga grid kag wala na naghatag sang supply sang kuryente sa aton tanan. No? Sino accountable? May ara nagabantay? Kung hindi maging accountable ang ining mga planta sa mga force outages ginahimo nila, maging accountable ang aton ahensya na nagabantay sa ila. Kung kisang ahensya malang ni active malang ni sila kung niyara sa privatization sa mga electric utilities ta. Pero kung sa problema na manghinaw na sila, tudlo kay tudlo, amuni siya, amuni, amuni, amuni. And that's why tao na ano, na galalain. Sinong basulo namon man? NEPSE? Tihambal sa NEPSE, hindi mo kami ya. Kuryente niya, supply concern niya. Ha? Katuon mong NGCP, ha? Para mabalaan mo, kung anong problema to, hambal sa NGCP, nag-disconnect ho. May mga outages kita sa mga power plants natin nga nag-supply sa aton nga kuryente, and that's why kinahanglan kami maghatag sang alert para sa mga electric companies, no, nga nag-distribute gabaligya sang supply sa kuryente para makahimo silang measure, sa sila sang measures. Wala man na naghambal ang NGCP nga magpatuman kamo sang rotational brownout, but kinahanglan, ha, kay para maproteksyonan ang aton nga system sa posible pa nga problema tungod kulang ang supply sang kuryente ta sa aton nga grid. Ti again sinong aton basulon. And until now mga katropa, no, wala kita nakabati. Maybe may ara, way ta kabalo. Way kita gin pabalo, no? Sang DOE, if there's sanction already, kagin hatag, kagin dagdag sa mga power plants ngini. Ang senaryo, gahulat lang ta sa wala. Gahulat lang ta kung anong himuon sa mga pribado nga mga independent power producer, no? Kung anong at their mercy ang supply sa kuryente nga makadto sa aton mga katropa. Nga sa bill naton, why man ganubo? Gabayad man ta. Ha? Do you think mga katropa sa pagbayad ta sang generation charge nga ginahatag sang aton nga mga power generators, no? Nag-eskapo man ta sa bayad sang systems laws, no? Sa mga taxes ta, kag iban pa, wala. Ang losing edge kita. Nga pilit ginapakaon sa aton, nga pilit ginapaintindi sa aton, nga normal lang ningga katabo. Nga klaro sa kaklaro, nga may aras ang irresponsibilidad, ha? Pagka-irresponsable ang aton mga hinsas gobyerno. Oh, now, reklamo ka mo. 1,500 sa una, 3,000 subong. nagsaka ang per kilowatt naton. Ha? Oh. Nagsaka ang aton per kilowatt. Subong, mga katropa. Bisanano naton kapalagyo, hindi ta kapalagyos na da, obligasyon ta kinahanglan tang kuryente. Oh. Tiare, the record itself. Mahambal nga halin pa ni sang 2021 na project naman ni sang DOE nga may ara kakulangan sang supply sang kuryente bisan pa nga hindi mag disconnect or mag outage, magpatuman sang outages ang ini mga power plants. Kulang ang kuryente ta. Ha? Kulang kuryente ta. Bisan ano pa nga bulo ba rin tong naton di ha? Why ta himo mahimo mabayad ta Japan's kuryente. Ipakaon nga ipakaon Japan sa mga electric utilities naton dre sa aton lugar ang presyo sa kuryente kaya baligyan nila sa aton. Amano to oda. Nga sila man ka explicar nga natural lang na kay why kita supply. Oh. Unde ka blustugan? Oh, Ma'am Lental Day, thank you, good. Oras na naman, katropa, 9:57 na. Wait, oras, ha? Buwas naman ta. Ha? Ah, Sabado, buwas, no? Oh, Sabat day ta, boss. Oh, sa ngalan sa aton nga technical partner, katropa, katropang Jodery Villegano. Ay, naika, basi may mga greetings ko na, yo. Dali lang, git. Ma'am Milani Martisano, good morning. Salamat, kita. Watching live with you while having lunch break. Thank you. Happy birthday li, sa kay ano, sa inablos ko kay Ma'am Jovie Martisano. Happy 15th birthday, Jovie. More birthdays to come. And good health lang, no? Junior Alegria, kapihan sa overflow. Thank you. Ma'am Lental Day, tama? Oh. Oh, gabatsyag ni si Ma'am Lental Day. Malahal ka ba yung barian na bayaran tas kuryente? Pagkatapos, ang malawin na doon, normal lang niya. Ha? Di until tub-tub sa noon na maging normal. Kaya bisa na ano, tatod pala, kaya nagiligit, abnormal, Japon. Oh, pakabuhi, ta kung ay kuryente. Hmm. Maya pa ni si Ma'am Lental Day, kasi nga, okay lang kuya. Subong, mapunggan ko yung akong BP. Ha? Kaya nga, nakainom Santon Gold Capsule kag Santon Gold Coffee Mix. So, bawa. Hindi. Makom mo lang. Roth Bagroy Bagay. Salamat, Gid. Ha? Sa Barangay Tabugon, Cabancalan City. Thank you. Hambal ni Ma'am, dali lang, Gid, bala. Kay may Ma'am Leah, brown out, delikado, magdamo, lamok. Ote. Mhm. Sige, wait a oras mga katropa. Sa upod nato sa technical side, si katropang Jodery Villegano, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Remily Tuoy, ako naman si katropang Win Salinas. Happy weekend mga katropa. God bless.
3: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997. Ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
3: Edukasyon,
4: edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon,
4: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon,
4: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
5: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
6: 0955-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
7: XFM 103.9.
8: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
9: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Upang sa biyak sino, hindi ko mapimong ang kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo. Sa diin!
10: Endless Love.
11: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
10: Endless Love.
11: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: pagsapon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, hagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love. Sa kasaysayan.
1: Pilang. Kakasing-kasing.

0: Paman, para sa birthday niya, ma. Sapatos sa golf niya o kung pipa?
1: Anak, hindi ka na lang magasto pa sang dako. Bakli na lang siya sang cake ag ice cream nga paborito sang anak mo.
0: Ay, ang paborito naman gihapon ni RG ang baklon. Samtang kay Papa birthday ang sa ulugon.
1: Wala sang problema, anak. Kalipay na sang apo niya. Oh, ay ah, ari na gali si Jipoy, oh. Ginsugat na niya ako.
2: Ma, maupo nila ako sila ni Lula Subong.
0: Ah, sige anak. Ang maayo pa, ma. Paupdo na lang naton si Manang Inday para may maatipan dito kay RJ.
1: Oh, sige. Pahimusa sila para nga makalakat kami dayon.

ko na lang isa dito sa apartment. Kalinong. Kaginali lang akong nakabatyag sa kasubo. Sa pila ka adlaw. Kung magsoltero na si RJ, kag mga sawa. Amugit sining mangin kahimtangan ko. Ay kaisa ka nun. Kag nagakanugon sa mga bagay. Naging paligad sa mga tinion. Nga may ginahatag na kahigayunan ang panahon. Ang kapalaran ko para magbag-o ang direksyon sa kabuhi ko. Apan, hindi pa man siguro ulihi ang tanan. Nakadesisyon na ako subong. Kung magbalik si Rocky, panangit magkita ay kamiliwat. Pamangkuton ko siya kung bala. Posible pa ang ginatanyag niya nga kasal sa ako na. Kagun okay pa. Kabay nga hindi na ako magduha-duha sa pagbaton. Wala na ako sang labot. Kung anong iya motibo sa pagtanyag sang kasal sa ako na. Sugot na ako sa ginhambal niya. Nga he wants to marry me. Kung hindi gid man ini maislan sang love. Ay, kabay nga mangin buron ang panulok niya dito sa States. Kung makasugata siya sa mga babae nga gwapa dito. Ay, kung ano-anong nagasulod sa huna-huna ko ah. Ang maayo pa, mahimos ako ah. Malakat ako sa mall. Mangita ako sang regalo para kay Papa.

Badu Subong. Ganit ka damo sa tao dari sa mall. Ang maayo pa. Masaylo ako sa piyak ng wing ah. Daging gutom ako eh. Madamo man dito sa kalanaan. Dito na lang ako makaon. Antes mag-window shopping.

Rocky nga nagwa sa butik sa unahan. Si Rocky ina. Sundan ko siya. Hindi ko siya mahimong tawagon. Kay makahuluya. Ma? Nagsulod siya sa elevator? Hindi na ako makaabot. Sa din siya pala mapatulong, ha? Madali-dali ako. Dito ako maagi sa escalator. Kadasig sa pagkubakubas ang tukan ko. Shagit pala ato. Ano yung escalator? Masakay ako. Ato siya. Pagkasig na nagpagwa sa mall. Ay, dumadalaga na ako panaog sa escalator, ah. Sun kong lalaki nga ito, ah. Ma? Sa tiin na siya? Natula na siya sa panulo ko? Katamo abis sa mga tao na nagagwa pa sila din sa mall mo. Gusto. Nakaibalo na ako sa buhaton ko. Sana ang ginadayunan niya kung ari siya diri. Ay, dito ako makanto. Mungusay sa ako sa hotel. Naging pasudlan ko sa iya sa nagligad.

sa receptionist. Ari na siya. Apang nagwa man ini. Gusto. Mabalik ako sa akong salakyan na. Dito ako mahulat. Makita ako dito ang nag-

kita diri kumahulat sa salakyan ko. Ato, nakita ko si Rakyan niya nagpanaog sa taxi. Oh, ba? May ginalalayan siya nga babae pagwa sa taxi?

bakterya at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bakterya. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bakterya ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan

0: Insomnia? Well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired

siya. Kaupod ang babae. Medoman o ganagakabod ang butkon sinisaliog ni Rocky. Samtang ang iya kuya. Nagasubsob sa dughan sini. Kag si Rocky naman. Tumahakos man sa among babae. Kaseksi sa iyo. Kag sa natumtuman ko. Amo man sina ang tindog ko. Nahubog ako. Kagintala ako ni Rocky sa kwarto niyo. Kalain sa pamatya ko. Nagapangi mo na ako. Na gusto kong magkwadri sa akin ko. Kagsarungan sila. Pangumbaluib. Makadali. Pagbalik mo, may ginsipit-sipit ka na ngalain nga babae. Lain naman yung kasakitan. Umayo pa. Balin ako diri. Kito mapatay ako sa kaimon. Magtulog sa kaswit nila nga duha. Pagpakabuang, Farah. Tama na. Sa lunes, masugod na ako sa pagpangita sa lain naman yung trabaho. Kag magsaylos ang ilistaran.

Tina. Tungod nagsala-sala ako sa makita ko si Rocky. Wala pa ako sangkaan hanggang magpauli. Ang maayo pa, masulod ako sa isang kakalanana para magmagaan ang ginabatyag ko.

Doon nagalingin ang ulo ko. Tama na siguro ini. Mabayad na ako. Kag magkwa diri. Para nga. Wala! Diyos ko! Nalipat ako! Birthday kali subo ni Papa? Kag atuman ditong ako, anak. Kagagagit sa ako na uwa. Sigurado nga nabalaka na sa ako ng akong pamilya. Mandugang nagisining ka aking ni Papa mo. Bukod wala naman ako nakaabot sa birthday niya.

Manawag na ako tuloy sa salakyan. Kalingan sa ang ulo ko. Hari na ako sa tubang sa mayor nga perta. Anay ka wala. Nagawaan kong ihabi ko sa bag. Hari nga abi. Indaso ko yun sa yabi, Hana. Wala ako sa kusog nga magliso sa yabi, ha? May nagdulog na sa lakyan sa tubang sang balay ng labot ko. Ay, anay ka bala? Damasubsob ko, ha? Hindi. Nabuyan ko ang yabi. Ati, wala na. Masi kan matuwad na ginakos ini. Kan puluton ko, ina. Anay ka bala? Magkuha ko sang boylo, ha? Mapungko ko di, anay, sa isang kahalintang sa tubang sang perta. Kalingin kid, kalingin ko sa ulo ko, ha? Da kong bugat na gitsa sa akong mga mata. Da mapiyo.

0: tropa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X

0: 103.9 The Secrets of Health.
1: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
0: Santon Plus Gold.
2: So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Santon Plus Gold.
1: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D kon premium D3 kag Santhon vitamin C.
1: Mm.
2: Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapag-sick sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pag-sick ka pa mo.
0: Santhon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
0: Santhon Plus Gold.
1: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini ma-enhance pagtulog ninyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang Santhon Gold Coffee Mix, premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
2: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga ito sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga

0: Makabuling Sir Josel, kapin pa tindi maginaton manager bisan na to ka-discuss diri Sir Josel nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Tao.
0: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan Sir Josel.
1: Mm.
0: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igid sila sa ni matrabaho.
2: Free coffee mix.
0: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, naga-supply sila sa ni, o kung naga-balon sila sa ni, prepare sila sa ni sang coffee, para nga stay awake sila sa ni sa gabi samtang sila nag-aubra.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Kagang premium D3 coffee mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
0: Mm-hmm.
1: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad to nga, hindi kamo matamaan, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
0: Kagting isa nga daan sang problemen kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na afektado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josel, ang santhone nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity nga muning mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
2: The secret of health.
3: XFM.
4: FM.
5: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: kini, hindi yung malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas ang Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka makasangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa aton lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
3: This is D-Rose.

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa Sentro. Kagaroon, yan.

0: M News Central.
1: XFM time, alas 10:46 na mga katropa, may nga syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sa rin sa buong abain sang kalibutan, welcome na din sa pagpalayag sa itong palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, subong adlaw, Biyernes. Thanks God, it's Friday, Setyembre 4, 2026. Kag subong nga ganyan nyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita maginop na nai humali na last 10:30 tungto ba last 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues din nga tuntutukan talakayon kag diskusyonan.
0: Sentro.
1: Sa mga nagamonitor dra sa aton, may nga ka sa inyo tanan tamiyawon sa Leblanes, may nga ga, good morning dra.
2: Di na kamo.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9, ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9, kag XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1, kag ang XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7 sa Negros Oriental, mga katropa. Sa mga nagatutok dira sa aton sa social media, malantaw nyo na kami kagmabatian ang XFM Bacolod, mga katropa. Sa Facebook fanpage ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara kita sa YouTube, amon ang XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, mayara man kita sang official streaming apps ang XFM Philippines. Ngayon yung ma-download nga libre sa inyong nga mga Google Play Store app. Sa mga Android phone users naton, dira nga mga katropa, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install o kung ma-download nga libre, mga katropa, kag-access dira ninyong kapinsay sentaw kung 53 on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, hindi man kamo magkalipat, bangod, mahimo nyo na kami makontak, magpadala sa inyo ang mga mensahe, greetings and comments sa sininga number hotline sa XFM Bacolod. 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Amo ng hotline number sa XFM Bacolod. Kag mga katropa, alas 10:49 na, ipakilala ko Blanay sa inyo mga produkto sang Yes to Health. Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa, muning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang XFM and ang Yes to Health, no? In igadulong ni namon sa inyo ang ining mga produkto. Ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, amarguso, malunggay, ahos kag spirulina, mga katropa.
3: Wow, ka-perfect!
1: Ginting obi ni sa isa ka-capsula, good nga makabulig ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o cold malignant. Mataas yung mga sugar level, yung mga blood pressure, and also mga katropa, kung ano, patabi nga mga balatian nga naghatag sa inyo sa kabudlayan, sa tagsakadlaw, ilabi na sa may mga trabaho, tapos duda mo, umumigin na batsyag, do kadagihon nyo, agay na lang ka mo. Mga katropa, adlaw-adlawan nyo pag tumaras ang Santon Gold Herbal Capsule. No, kadado ko, agay, kada balikin mo, agay. kadlaw lang tapos mo muna nga lang kamaturan. Ang iba sa ito, narin kabatsyag na rin kabatsyagin na. No? Pero mga katropa, di siyempre ka edad kita, dapat bastante kita sa aton ng mga food supplement kagina ginatumartag sa kadla. Ari pagin mga katropa, ang Santon Vitamin C, alkaline-based ka vitamin C, ini, made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas, kamanggarano gid sa vitamin C. No? Giting ko bini mga katropa sa capsule man, kag makapaboost sa ato nga immune system, especially subong lang ang panahon, ulan-init, mga katropa, tapos subong may haze pa nga dala. Ang haze ngayon na mga katropa from Indonesia because of the wildfire. mga katropa, you know? So, amo tong rason kun nga ang aso from Indonesia ginahuyop diri dala sang hangin, ong dapya sang hangin mga katropa, ti do diri gid nagasakam sa atong Pilipinas. Kagti kita diri mismo sa Negros Occidental, ilabi na gid sa Negros Island region, ay may experience ta ang ginatawag ni nga haze. Bansa atong ga ano no, gina-allergy, gina-ubo, gina-trangkaso bangod sa sinima katropa. And then also may ramang kita sang premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. No, makabuli gid ini sa aton pabakod sa mga katulanan, tama ka pa-healthy sa atong mga cells kag makalikaw sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses mga katropa. Sentro. Ang ini nga mga produkto mabakal sa Yes to Health Wellness Center nga hamtang dira sa dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide. Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore sa generika kag sa online ha sa Shopee mga katropa. Sentro. Alas 10:52 na. Kag siningat yon mga katropa, check ta na yung weather ta, basi makapakay magkita balasang update sa air quality ta. Because of ano mga katropa, because of haze nga ni, no? Nga muni mga katropa ang gikan sa pungsod Indonesia nga gindala diri sa aton nga nagaresulta sang binaton do may gatutod galing mga katropa ang aton nga air quality. Oo, aton nga air quality do medyo apektado na, no? Gat katingala kita. Kaya gali mga katropa, abis ang iban may gatutod bala kahit ang kahawaan ko ng taon tado ka aso, no? Gali gumaroon mga katropa, haze na nga grabe to ang sunog dito sa Indonesia nga dito gid grabe mga katropa, nagluntad ang nasambit ni nga wildfire. Kaya nga ang lugar gali dito mga katropa sa Indonesia kung sa di natabo ang sunog, ginatawag niya nga peatland, P-E-A-T, no? Hindi na sa siling forest fire mga katropa, kaya nga ang peatlands gani kung ginapamalani siya, ginadrain ang ano ni siya eh, doon sa problema mga katropa, ano ni sa mukha ng taon tabala do ka tunggan bla do hindi man sa siling kaya kung magsiling kapunungan, ang kapunungan yung mga katropa grabe na din ang kabasa, no? Do ano bla ang presence ng tubig or ang duta, do ka ano bla do ka humok sang duta, no? Pero hindi isa siling tuman kalutakon, no? So this is how they describe ang nasambit nga peatland mga katropa. Gali dito sa Indonesia ang nasambit nga mga peatlands mga katropa, ginadrain ni siya, gina anong tubig, gina extract ang tubig sa sinang ang mga duta, kaya gina convert ni for agricultural and also mga katropa for plantation, mga plantations, no? Nalakip din mga katropa ang oil palm, which is kinanglan ni mga katropa sang oil palm daan, no, ang mga palm trees bla, oil palm trees na nga ginahimo ta sa ang byproducts na or ang products na mga raw material for making chocolates, mga cosmetics, ang oil palm mga katropa. So dito sa Indonesia, no, ti ang basa nga peat naga kumagbala na kuno basa nga peat mga katropa, highly flammable na sa. Dasig siya makadakupsang kalayo. So po nang tanay kay Arena ay katuontang PDMPD from PDMPD with Sir Melvin Piero for update naton sa Tiempota kag sa lakat sang panahon sining adlaw makatropa sang Biyernes. XFM weather update. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupod mo subog si katropang Andrew. May ngaga.
2: Yes, katulog may aga kag-update na to sa pinakauling halakas ato niya panahon. September 4, 2025.
1: Yes.
2: Sa kabilugan, southwest monsoon o kunabaga tanggapit to sa Luzon kag Visayas. Ang abaga sa Gapon, magadalas ang monsoon rin o kumula noon niya panahon na mag-apit to sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. Samtang nga mangin magalumon sa may malaktanap na mamapakulan ang ma-experiencehan sa Cagayan Valley, Cordillera, Anisantib Region, rest of Ilocos Region, rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, Marupa, Antique, Iloilocan, Guimaras. Samtang Negros Island Region, nakapit ng Negros Occidental, Bacolod City, May aramon kita sa mga isolated ng mga pagulan o kapapahilat mga kapapanagugadulot man sa localized thunderstorms kagabagat. Mahinay tutup sa kasarangan ng uyog sang hangin, yikan sa nabagat na nakatundaan ang nagayang probinsya sa kabusan niya bahay sa ato niya probinsya. Kagadagatan sa ato niya probinsya ng kasarangan tutup mabulubalot. Ang ardaw na butka ka na 5.30 so kayo nakamagatunod alas 5.56 karon sa hapon. Ang ato temperatura na suhod kita kayo na 26 maglabot kita 32 degrees Celsius. Ito si Melvin Piero sa Provincial Sister West Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Madamo, salamat at mayong aga sa luwan.
1: Sir Melvin, but do ano ning sitwasyon ta this week, sir? Do maka-experience kita gapon sa pag-ulan-ulan, Sir Melvin?
2: So far, dito sa ito sa Provincial sa Negros Occidental, maka-experience na kita sa partly cloudy to cloudy skies. Kagbay mga isolated rain showers kita. Yes, nga dalaya sa ako na bangat. So far, mag-monitor kami kita nga ano, nga isa ka tropical depression sa buwan sa ato nga Philippine Nerve Responsibility. Kung ka sa pag-asa na sulod sa ato nga Philippine Nerve Responsibility sa Gapon, hindi pa sa direct yang mag-apekto dito sa ato. Kaya extreme northern Luzon sa Gapon ang direksyon niya katropangando.
1: Okay. But Sir Melvin, you're also monitoring sa ato nga air quality, sir.
2: Oo.
1: Kamusta?
2: So far, kung nagtaw na ito yung day sa ato nga, ano, sa pag-monitor na ito, compared to hapon, nag-less, kung nagtaw na ito ang volume sa haze.
1: Okay.
2: Dari sa ato, kumpara ka ako niya, katropa Andrew. Based na yan sa satellite okay. Yung inabasihan natin.
1: Pero Sir Melvin, it's because of the presence ng ulan, posible yan nga mag deteriorate ang, or I mean mag dula-dula, bilang presensya sa haze, Sir Melvin?
2: Yes, katropangandro. Makabulig-bulig ang mga pagtupa sa ulan.
1: Okay.
2: Once may aragi mas mga pangulan. Pero dire, so pangulang taon natin, ang Western Visayas, daw dirigin magalabot ng sige. Pero so from ano na lang, manipis-nipis na lang compare ka po na katropangandro.
1: Ah, okay, sige, no? But Sir Melvin, subong ning adlaw, do ka, do hindi man sila nga dumaka-alarma, may mga lugar nga makabing nga mga unhealthy gyapon, sir, ang quality sang hangin, Sir Melvin?
2: Yes, so halos kabilugan sa gyapon na probinsya. Yeah. Ang kunang taon natin sa mapa, from Central Negros to Northern Negros, daw muna subong ang makabing natin nga gaitumpa atong kahawaan. Ang Southern Negros, doon naglapaw-lapaw na hindi na lang masyado. Kung galing bangon sa presence sa Gapon sa low pressure area,
1: yes,
2: sa asang tropical cyclone sa guwas ato ng Philippine Air Responsibility, ginainlan sa Gapon niya ato ng habagat. Tamo na nga nag-napot diri sa Gapon ng aso sa uwang haze nga linyad sa Indonesia katropaan ito.
1: Sir Melvin, base ang iba nagapinsar ay galom. Bagali, waita kabalo, haze na gali, Sir Melvin?
2: Yes, so ako na nang observe na itong nantawa ko atong kawaan. Bisan kung gabi, gani makita natin. Hindi na natin makita ang stars o ang itoon.
1: Correct.
2: Bangod sa haze o aso nga ara sa kawaan natin.
1: Ah, okay.
2: Isubo ko lang tao natin ang mga pag-aso o makaping na ito. Hiling natin daw galom siya.
1: Oo, oh, sir.
2: Dari sa kawaan. Dari na sa dala na niya sa haze. Yung pag-ayon niya nag-sunog ito yan sa Indonesia.
1: Okay, sige, no. Sir Melvin, thank you again sa sining information. Good morning, sir. God bless you.
2: Salamat sa mayong kasunod.
1: Yes, sir. Sentro. Makatropa ito na ba yan, Sir Melvin Fierro from PDMPD? Update na makatropa angot sa sitwasyon sang palibot, ha? Tiyempo, kagti ang pagbantay sa air quality, ta? Because of the haze, mga katropa. Balikan ko. Atong ako nga gini-istorya kaina sa inyo. Atong gina-discuss ng peatland, no? Peatland? Ano ni siyang peatland? Type of wetland nga mga katropa, ang duta dira, may aras ang ginakabing mga organic matter from decaying plants. Mga nagkaladunod ng mga tanom, tranas lang mismo mga katropa, nga very ano ni siya, very, kung saan pa bala, very healthy ni siya nga duta. No? Very healthy. Amo ning rason mga katropa, nga ginahimo nila for agricultural and for some plantation, just like for the oil palm mga katropa. So ang bal ko to kanina ang basa nga pit mga katropa, no, kay team may mga kusang problema katropa do may mga napudpod na sa daan nga tanom te ko magmala na sa mga katropa bisan dahon ganisang kahoy o kung tanom mag magmalanag ni mga katropa, sindihan mo ga si Grab sa dayon, no? Kahit malasya mo. Ang ining basa nga pit, mga katropa, or ang pit, amo siyang duta, no? Hakupon mo siya, ibulan mo sa initan, sindihan mo, mga katropa, madaba-daba na dayon. Te, ang natabo dire is ang inidaan, mga katropa, ang dry pit is highly flammable. Once ka makadakop ini siyang kalayo, mga katropa, masunog ini siya, no? Galing ang masubo din yung mga tropa kay dito sa Indonesia, ang pitland nga ini may porsyon nga mala sigurado gina kay ti amo ni purpose nila mo gindrain ng tubig sa sinang area para himuon ng plantation or mangin agricultural land. Galing mga tropa, as long as nga ang pit mala binaton sa babaw lang na sa gakalayo, hindi ginaut-ut yan ato gali sa dalo, mga tropa, ang mga nagkalakaging nga mga pit, no? Ginaut-ut na to. Ti, pagtap na sa mga authorities sa Indonesia, ginatry nila, mga tropa, kay sa surface, very visible ang sa surface, sa pinakababawgid bala sa nga pit, no? Or sa mga sinang lugar, pit ang pitland na portion, mga tropa, kung sila nagtabo ang sunog, no, pitland fires. Abi sa mga authority sa babaw lang galing sa dalo, mga tropa, dito gaot-ot kabangdanan nga ang aso nagagrabi pagid, no? Grabe ni mga tropa ang iya nga effect samtang nagasunog sa babaw, ginaot-ot dito sa dalom sang pit kabangdanan nga dako ang amount sang carbon emissions nga gina-release sang sina nga lugar. Tingala, kita nga kapakalabot at Res Pilipinas ang aso dito. Halin dito sa Indonesia, pakato di sa aton. Kay bangod, mga katropa, nasunog nga pitland. Nagmala nga pitland, mga katropa. Tigrabing carbon emission, gali. No? So, tingnan mo ni subong, why na kita dere isang may adjust kita, gamit kita, face mask.
0: Sentro!
1: No? So, amo ni siya diri sa natabo dito, mga katropa, sa pugsod Indonesia. Ilabot diri sa aton, isa sa mga aton dapat diri, mga katropa, nga bantayan, no? Ti ang pagkambyo sang air quality sa aton. Tamo na may mga nagainubo, mga kabataan, mga tigula mismo gabatsyag man. So, amo na di dapat, no? Amo ning masubo diri kay ti ang pit forest daan niya nag-absorb ni sa carbon dioxide kag nag-release ang oxygen. Typical ba lang photosynthesis nga process, mga katropa, no? Ang pit land nag-store sang water and carbon. Ang pit water, mga katropa, amo ning nagabasa sa mga nagahatag pagitubig sa mga kasubaan kag mineral soil malapit ra, mga katropa, sa pit sa tion kung El Nino, kung dry season, magmalabla, magkalakaging, dako manggali ni mga tropang bulig sa pitland sa aton, no? But I don't know kung there is Pilipinas, though I could not get tanto may nakita there sa aton, no? But I believe ba si Damo man na di sa aton, kahit yung pungso na Indonesia same as sa aton man Philippines, no? Tropical country man na sila, same man na di sa aton. So ang ilang geographical status and ang ilang ang ila ba lang terrain same sa aton man. Magaling ti, mga tropa, Indonesia is the biggest archipelago, so bugos nga kalibutan. O ti archipelagic man ang ilang pungsod same sa Pilipinas, pero ganito basta ko sila, mga tropa, as archipelago. No? So sila pinaka biggest archipelago sa bugos ng kalibutan. So, tayo, mga tropa, mo ni subong dire, pila lang kilometros distansya ta, tibangon sang madlos ng hangin, tayo kinadala kita. Kinadala dire sa aton ang haze nga ini.
0: Central.
1: So, alas 11:06, mga katropa, mo nang update ta, but we are thankful kay after sang pila ka oras kapag ulan, ang presence sang haze, do nubo man, no? So, galing tayo, mga katropa, ang ulan, magresulta naman na sa acid rain. Oh, madulang haze, pero galing, mga tropa, ang ulan, ang raindrops or ang ang rainwater, mga katropa, hindi naman na galing safe with some other organisms. Kahit di makabig man na, mga katropa, nga acid rain. Yeah. So kung aton rin ang mga ano da, kung ano da, magdokadasi matuktukan, magdokadasi mag-oxidize. It's because of the presence ng mga katropa sa nga acid rain nga ti binanton bala. Ulan ay salamat na gulan pero galing mga katropa, may hindi siya maayong factor with some other sa ibang mga aspeto, no? Sentro. Alas 11:07 na mga katropa, dire kita, no? Are paged kay pabaloon ta nakamong adaan. Nagpahanumdom na di sa aton ang National Grid Corporation of the Philippines. So, nga sininga adlaw Biyernes, preparar na kita kay may manual load drop naman sila o raffle naman si GCP. Raffle naman for everybody's benefits. Amulan na yung raffle yung ginakontras ang tanong. Bawo Diyos ko mga katropa, pila ka mga electric cooperatives. From Visayas to, I believe this is up to Mindanao, no? Hindi exempted si Negros Electric and Power Corporation, EPSA. So mga katropa, amuning sitwasyon sa karon. We have some short discussion lang, no? Kay nga, based on my research man diri mga katropa. Diri, no? May mga nakitaan lang ko diri. Sa ako lang yung mga pag ano bala mga katropa, mga pag panalawsaw ta dere, no? Kay dere sa bugos nga kalibutan, based sa report mga katropa sa World Population Review, sandig man yung mga katropa sa information sa European Union as of this year 2026 mga katropa. There are countries, no, I'm referring to countries nga are not members of European Union, no? So based on their study and based on their research mga katropa, ang may top 6 nga mga countries nga naka-experience sa most blackouts a year mga katropa. Number 1 si Papua New Guinea. Abi nyo Pilipinas na. Si Papua New Guinea number 1 number of blackouts, 41.90% since 2015. Mga katropa. Oh, this is for their general average na ni sigurong 41.90%. Ginasundan ni mga katropa sang pungsod Yemen nga may ara sang 38.8 or 38.80 since 2013. Mga katropa, no? So nga, tago lang din sinyo ang lima lang, top 5 lang, ha, no? Nigeria, mga katropa. 32.80% niya, no? Since 2014. Central African Republic, 28.30% since 2023. And mga katropa, Benin, sa 28% since 2016. So mga katropa, anong naobserbahan ta sa mga pungsod nga gipang-mention ko? Apat diri mga katropa sa top 5, puro tanan African countries. Apat gid African countries. Ang number 1, Papua New Guinea. It's not an African country. Asian daw part na siya sa nga, I believe, Oceania na or Asia pa ni siya. Si Papua New Guinea. Kahit iubos-ubos na ni siya sa Australia, si Papua New Guinea mo. Katoon mo ng Papua New Guinea, puro na nakalasangan. Grabe na din mga tropa. Magilinawan sila, pana na din agapo ng ilaya. Pana na din ang ilaya mo, pana bangkaw. So, di mga katropa, we're not really sure about the story behind sa Papua New Guinea kung nga amo ni. Pero mga katropa, nakita ko lang gidiri ha sa lima, top 5, apat lunsay mga African countries. So, tenubot silingon to dire. Mga katropa, given na ni sa mga pungsod nga naidalom sa kontinente sa Africa, nga amo ning ilaya mga katropa, estado, bisan sa gobyerno nila, o, pang-gobyerno nila mga katropa, nakita ta na kung paano i-govern sila sa ilang mga authorities and their national leaders ang ining mga pungsod, mga katropa. So kapag nanan, nga ti Arenis Law, nagapanglima sila, no? Nga mga pungsod ang may pinakadamo brownout. Aray mga katropa, may mga informations ko din nga na-receive, no? And What are the countries naman? I'm referring for those countries nga are not members of European Union. So, sini naman nga tiyon, mga tropa, ano naman yung mga countries na may most blackouts nga members ang European Union naman? Inapangunahan sang Romania.
0: Sentro.
1: Mga tropa, since 2016, Romania naka-experience ni Daniel, mga tropa, sang high outage durations. Ang average consumer injured, mga tropa, gabat siya gaantos, mga tropa, ang mga consumers, 473 minutes without power yearly. Mga tropa, tipla na na sa kaoras ang 473 minutes. I-divide ko ha? 473 divided by 60 minutes. Bow, 7 hours. 7 hours ka blackout annually, no? That's for the general average na. Including 183 minutes of planned, mga tropa, or ang sa aton, dali bala, scheduled brownouts, 183 minutes. Ma 3 hours, no? Kag 290 minutes of unplanned outages, mga katropa. Unscheduled brownouts since 2019. So, mga katropa, ang kabugusan ng average yearly or annually nga minutos sa brownout, nagalabot gi 350 minutes. Grabe, mga katropa, for almost 6 hours, no? With planned interruptions, ha? No? So, tigaling, mga katropa, ang sitwasyon subok sa Romania nagapabiling gyapon under stress driven by aging infrastructure and regional disparities and storm vulnerability. Binabagyo man ato sila. Ambot siling undri sa regional disparities, posible nga ba si may mga gera, conflicts whatsoever, mga katropa. Ginapasundan ini kaduwa sa Bulgaria kag Hungary gali katatlo pa nga naka-experience siya always. Oh, mamo ni first three countries nga may most blackouts since 2025 or 2016, mga katropa. No? Ang European Union with potential blackouts, ang Austria, Switzerland, kagang pungsod Spain. Tatlo sila. Pero Switzerland, believe ko ni sa pungsod ng Switzerland, ganyan kayo do, why man taning ani, may nabatian ni sila, nga doga problema sila sa mga supply. No? Pero, nabilong sila sa potential blackouts. So. Pero, believe ko sa Pilipinas, oh, ara kita! Nabilong kita. Oh, pero galing layo-layo na. Basi may ika-30 kita siguro. 0.10% mga katropa Philippines. No? Ayan. Oh, di na to sa. Oh, dalom-dalom. Oh, babaw talang galing China, oh. Babaw ang China, Pilipinas. Bow! Ang Netherlands, di mo kukuli. Pero I doubt, posible mga katropa, bangod sa sininga sitwasyon nga nagka-experience naton, ang manual load dropping and the rotational brownout, basi mga katropa, makibot kita Pilipinas, malakip na sa, basi mag top 20. Gusto niyo na? Pabor ka mga maglabot na sa top 20? Siyempre hindi eh, kauluya niya. Amo nang sugid sang presidente, tatay nga, nga luwaso ng Pilipino. Oh, sugid guro.
0: Sakro!
1: Pero hindi, amo ni mga katropang masubo. Kaya kita Philippines is also, oh, okay, we're not a member of European Union. But there are some, I believe the European Union mostly mga, ano eh, mga European countries and, okay, yes, mostly European countries.
0: Central.
1: So, hindi mga katropa, amo itong aton ng mga research outside the Philippines. So, tisubo nga tiyon mga katropa, padulungan din si Mr. Winnie Sancho.
0: Central.
1: No? Ang power watch, ano ning masiling nila kay Tidri subong makatropa, no? Ang mga may mga major blackouts galing makatropa last ano pa, no? Kay ang Cuba last time sila ning naka-experience siya sang nationwide nga blackout mo bukos nga pungsod nila kay experience siya makatropa. Oh. Eh may ibang pag-ikot din ang mga topics so to discuss later on but padulungan tani si Mr. Winnie Sancho. Ano ni komento ni mga katropa sa nagkakalatabo subong sa rotational brownout do halos adlaw-adlaw. Sipiyak lang niya with Sir Mr. Winnie Sancho.
0: Central.
1: Sir Winnie, good morning. Welcome sa XFM Circle. Pod mo subong si Katropa Andrew may ngaga.
3: Yes, susuko na bro. Good morning. May ngaga sa itong mga tagpilamati. Labi na sa consumers, no?
1: Yes,
3: na,
1: sir.
3: Na group power.
1: Okay. Sir Winnie, anong mambalta sini no sa grupo niyo Power Watch Sir Winnie do halo-halo adlaw na gid sir ang announcement ni NGCP for the manual load dropping and nagapatigay na sa rotational brownout Sir Winnie.
3: Well, tani dapat no ang NGCP it should fill it out. Kung ano, bigyan ka bang danan na nag-drown out, na may mga manual load dropping, nag-yellow and red alert.
1: Oh.
3: Kaya nagadumdum ka sa pila ka Pinoy na nagligad, among mga ilarason, ang reserve is the retain, may mga pulo, mga planta nga nag-force outage, and then may mga planta nga operating derated, magsilika ka derated, mga 50% lang abe, and so on and so forth. The same reasoning and growth, na hindi na lang sila mag-crank up, na hindi kasarang ang grid ng Indo City sa pag-accommodate sa mga renewables. Kaya ang renewables, tani, ang unang mga stopgap measures mo. The grid of Indo City was designed for yesterday. Ang unang pina ang kamaturan nila, eh, ang ilang mga projects to improve the grid is also delayed. No? Mga lima katuig kang matapos mo. Ang mabudlay din eh, kasi ang hindi niya sila sa mga kuwan mo, sa mga ano niya, mga distribution utilities. Ang problema sa ni generation. Pagaling sa generation, sa loon sa transmission, ang budlay ng problema karoon araw sa transmission grid, may congestion usually. So kung may congestion, doon may bottleneck. Si Andrew, kung mga consumidor, hindi mo na kanjindi. Ang mga congestion, ano ng mga distribution, ano ng mga transmission. So, kasi bang dan ng nilagayang sa ato doon ni Gross Power. So, wala mo na yalabot ang ni Gross Power.
1: Oo, oh, sir.
3: Kaya kung niya mo, this is a generation and transmission problem. Dapat tani i-upgrade sa NGCP ang iyang grid, ang iyang mga infrastructure and facilities. Di puro mo na narito. Puro mo na natikal ang NGCP, DOE, pag-ARC. But in the final analysis, wala man sila sa improvement na nahimo. I think it is an efficiency and responsibility on the part of NGCP na ang naglukluya ang mga consumidor, ang naglukluya ang mga tao. No? Na, dabayad man tayo saktos po rin kita. Ito ang servisyo, hindi mo. Sa ni Andrew, i-deduct nila ang 2 hours na burnout, na rotating burnout. I-deduct nila sa atong bill. Kasi huwag naman yung mga munang electricity that that have never reached our home. Ganun nilakot nila sa blairan sa daan ng gulay. So dapat, kung ako niya, i-revoke franchise ng NGCP. So ibalik sa gobyerno. Kaya mga private na subong mo. Kaya 40% na is owned by China Grid Corporation.
1: Oo, gani man.
3: Iyasang People's Republic of China. Diba, kaya kabalo kung yung sabotahe nila ng aton yung grid, anything can happen. Kaya dapat, may regional council, electricity, at may national council to meet on this problema nga nagalala. Alaw na ni Andrew ya, no? Why man kung diin nga work, basta inconvenience in the part of the consumer, and of course, losing proposition on the part of the businesses. Sa 4-hour brownout, it is estimated, ang madula, ang conservative estimate, mga 200 million mo. Conservative estimate na yan. Pero paano naman ang mga workers karon? Kung duwa lang ka oras ang brown out, kung buhin mo na sila dito, kung papuloy mo sila.
1: Correct na. May mga nag-work from home, Dancer Winnie mo. May mga nag-work from home bala, sir?
3: May mga?
1: Mga nag-work from home bala?
3: Kaya mo gina, mga online. Online ng mga kuwan, mga estudyante. So dapat sinimpo ko ng NGCP. Dapat ralihan ang NGCP.
1: Correct na.
3: Hindi kay pabayaan ka lang sila, no? Sa ilang na aragigwa ang kapatahan sa ila.
1: Okay. Sige. Pero Sir Winnie, no? Bali sa inyo nga bahay, sir, do may mga lumakamong may mga position makamong ang motion nyo or may palabot ka mo binga do inyo do nagakadismaya ka mo sa sitwasyon sa karon, Sir Winnie. May gusto ko may palabot man sa NGCP, sir?
3: Well, nagpadala na kami ng sulat sa kay Senator Tulpo kaya sa subong gawa man niya ginsapat, no?
1: Ay.
3: But for NGCP, kinanglan sa NGCP, 4 months out eh. Yung ang kinanglano niya. Agot ko mapal, ang tagid. Kung nang ilagay na ang bag niya, matuod na may disisize ka planta na nag-force outage.
1: Okay.
3: Sa disisize ka planta, sa subong pila ang nag-operate.
1: Oo.
3: Kulang bula sa mga detalye.
1: Yes, sir.
3: Kasi ang all the information that they are giving, binaswalo na ito, hook, line, and sinker. Huwag nang tasang minatawag na deeper investigation okay. Whether they are telling the truth or not.
1: Yes, sir.
3: So pinanglan, draw performance audit.
1: Dapat.
3: Audit, no? Performance audit. Ang munang pinanglan.
1: Okay.
3: Nagod itong ma-restore na ito ng suga doon sa Visayas.
1: Okay, sige. With this, sir, we need to thank you very much for your time, sir, and for this discussion. Good morning, sir.
3: Thank you. Morning.
1: Yes, sir.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batihan si Mr. Winnie Sancho. Oh, angot sa bahay sa mga consumers. Again, discuss yan eh. Regarding yung mga katropa sa issue sa karon sa ano, no? Manual load drop or the raffle schedule sa pronoun sa kong mga katropa, no? So, bantayan tani kay ti may mga another schedule naman today nga gin-release ng GNEPC. After nga nabilong sila sa listahan sa NGCP man for the possible manual load drop today.
0: Central.
1: From 10 a.m. to 11 p.m. Alas 11:22 na mag-apos ka na for a while. So, punan tani karon. Iba pag yung mga topics yung discussion pagbalik sa Sentro.
0: Trans, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
4: The secrets of health. Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sininga kurason, panami sa kondisyon sa aton sininga kaugatan, mayara magita sang brain protection sini, pagbalansi sa aton sininga blood sugar, may potential sininga cancer prevention kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sininga kabug-aton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sinisang tul-an naton kag sang aton sininga maskulo.
0: Southern Plus Gold.
4: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
0: Santhon Plus Gold.
5: Ang iya sining niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, sa Sanson Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3, sa premium D3, and the Sanson Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
0: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
4: Gintuyo, gini Sir Josil, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josil. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josil, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended ini sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
0: Santon Plus Gold.
5: Dira sa Santon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
0: The secrets of
5: we have 3 variants of coffee. Santon cold coffee mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kon loy-loy ang ato sininga panit magkurinot siya nga do halog na blas ato sininga unod kag tul-an dok layo.
4: Part man abi na Sir Josil sa aton sininga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
6: Anti-accident, anti-aging.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
4: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
0: Premium D3 coffee mix.
5: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus coffee mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
0: Santhon Gold coffee mix.
4: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nagcafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ninga lawas. Kati sa isa pa lang kasangkapa, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae siya ni, kahit ti kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami siya ni, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila siya ni makainom niya.
5: Labi na gid ang mga estudyante siya ni Dok Leo, because of the presence of lecithin also nagpa-activate sa brain functions ta.
0: Santhon Gold Coffee Mix. The secrets of health. Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santhon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika! Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo.

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: X FM 103.9.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93 series of 2026. Drink responsibly. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga balita.
3: To be evidence based now.
1: Sentro sa mga impormasyon.
4: Sentro sa mga impormasyon.
5: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
1: Sentro sa serbisyo publiko.
6: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligyas.
1: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
7: Sentro.
8: FM News.
1: Sentro sa mga balita.
9: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro.
10: XFM Time, alas 11:36 na mga katropa. Nagabirin natin ang palatuntunan ng Sentro.
1: Sentro.
10: Alam niyo rin ang kaupod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Kag siningat yun. Padulungan, tani ang update to wala mga katropa sa ginfile ni ginaduso ni Councilor Wilson Gamboa Jr. ang angot triple mga katropa sa comprehensive review angot sa status of all money loans na nakontrata sa Idalom sa siyudad sa Bacolod sa tinalikdan ng mga administrasyon nga ginalikipan ng day Mayor Bing Leonardia kag Bacolod anay Bacolod City Mayor Albi Benitez nga sa karon congressman tadi oh kay tima katropa. Ang gina-question mga katropang utang nga budget for the LGU sa Bacolod tigaling do na ano na to?
1: Sentro.
10: Why na to nasundan kung gin ano na to nila? Gin pang din na to pinang sulod to? As piyakling niya makupo na to si Councilor Belson Gamboa Jr.
1: Sentro.
10: Councilor, good morning. Welcome sa XFM. Sir, ikaw po at musubong si katropang Andrew Maying Aga.
11: Maying Aga, Sir Andrew,
10: okay, thank you kay Councilor si mga time, sir. Ang update ni Bala, sir, sa ginduso mo to nga pag-audit sa undersanga COA ni Bala, sir, regarding ni sa previous nga loans sang Bacolod under the administration of Mayor Bing Leonardia and Mayor Albi Benitez nga sa karon loan district congressman sa Bacolod man. Councilor.
11: Okay, nung nagligad no Wednesday,

0: think last tanong gamit to ah.
1: Mm-hmm.
0: Last thing you get galang today.
1: Okay.
0: Ginagaw ko ya ang
1: last September 2?
0: O September 2.
1: Oh.
0: Ginagaw ko man yan submit ang ako na position statement para okay. Sa sa money launch nga gin kontrata ng higad yung mga duwa ka mga administrasyon.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So, amo malang ito nga po, nga although saling ko nga highly justified ang direction na base ang news ang among kontrata,
1: mm-hmm.
0: Basta nga among pag obra sa isa ka comprehensive nga review,
1: mm-hmm.
0: Kaling saling ko, tuman ka limitado kung hindi natin pag-ilakot ang COA.
1: Mm-hmm.
0: Ito ang COA, manwa, talabot na independent di siya, kundi dirata makita wala kung mga programa o proyekto long overdue na nag-expire na ang ilang date of completion, dapat isisao na examinahon na, audit na, kasi settle na ang mga accounts o ang mga transaction.
1: Mm-hmm.
0: Ayhan pala, may disallowances kita da nga makita.
1: Mm-hmm.
0: May ara yun da na retreat na da.
1: Mm-hmm.
0: Orason to na nakatingga ka, hindi matapos tapos.
1: Mm-hmm.
0: So, amun malang to ako, lumpasa ko, kasi ako niya nga nakita ang plano. Ako ha, correct me if I'm wrong, siguro, my tongue, I will be wrong. Kay tungod nga ito nakita ko, pag of course, God produce ha, nga sabay pa nga, hindi ni matabo ang plano nga mangutang sa liwat, additional appropriation parang mapunduhan pag matapos ang inyong mga unfinished projects.
1: Mm.
0: But I'm not saying nga na tumano himuon na nila kasi amo na yan ako na ginakulban.
1: Mm.
0: At least at the very least, siling ko, binapagalo ko na yan lang ang daan beforehand ang umuloyo sa Sudan sa Bacolod na may balaan nila na anti-seminaton mag-aimo sa isa ka ikang na naman na mangutang ko na kag magpahigad naman kita sa nga duga na pundo para matapos ang inyong mga preto. Hindi na pati may paghimoon na ton. Kung hindi naton ma-fully account ang ining mga existing na mga utang na naton na ginapamaya, ginabayad naton sa Gyapon.
1: Mm-hmm. Okay. Pero galing ka, Sir Lord, ano naman, ang sa padayon mo ni Sir nga pag-usisa, Sir, doon may ano ang naobserbahan ta. Doon makataga na ginmanis ng sabat kung ano na to ang amount sang amo to kadako ang amount ng loan sang syudan, Councilor?
0: Ikaw na pagabasihan lang yan naton ang local finance committee si Mr. Andro.
1: Mm-hmm.
0: Ang ila sila yan, mapabalo mo lang hindi sila yan sa atin kung sila na ang naiban, sila na lang ang nabilin.
1: Oo, oh, muna.
0: Amo lang gid na.
1: Mm-hmm. So, do...
0: Rosaline, isiling
1: na, abing napabalo ka na yagali, Councilor? Nga, napabalo, ginapabalo ka lang kung may buhay na?
0: Yes. Kung pila pa yung nabilin.
1: Oo.
0: Kasi reporting man lang ng ila mo.
1: Gani man.
0: Inab lang recording and reporting.
1: Yeah.
0: Ang nag-aatag niya siyang matutuod na na examination, auditing, and settlement, amoy niya ang COA.
1: Okay.
0: Ginatanaw bala yan nila kung ano na ang lakas sa proyekto, kila na ang matapos, na itong may ara, bala na diferensya na nakita sila. Even during, ha, basi sila nga, sinunta nila nga, COA can only conduct a post-audit mo.
1: Mm-hmm.
0: In fact, sa tunga-tunga, sa proyekto, pwede gila nga examinons ng COA, mm-hmm. ang loan take-out, ang mga releases sa sinang pundo.
1: Mm-hmm.
0: Amo na kung nga, ang dapat lakit, dapat ang COA sa sining pag-review, hindi lang na kita-kita lang. Hmm. Amo na nga ako na punto, Sir Andrew.
1: Okay, sige. But, Councilor, ano nang gina-look forward na pag-in eh, after sini, Sir, sa September 2, itong pagpasa mo sa ano to? Yung mga position, Sir?
0: Siyula, tontang.

0: review nila man.
1: Mm-hmm.
0: Ang inang ilablang report sa akin.
1: Okay.
0: Sa mo, okay na nga na. May makita kita ng pila na gid lang ang pinggo nga nabilin. Kag pila pa ang balansi. O kung pila pa ang balansi, kag pila na ang naibanan, ang nagasto.
1: Mm-hmm.
0: That is quite acceptable sa akin.
1: Mm.
0: Kag dira ta mabalaan, bala achievable ang timeline ni Mayor Greg Gataya na binhatag sa sining nga proyekto nga dapat tapuson nila by the month of October before the start of the Mascara Festival. Amo na rason ko kung Sir Andrew, pasulod ako sa isa ka resolusyon. Ito una best may gin kung mga daan, may deadline na nga daan ko yung ginhatag sa atong si Mayor Greg Gataya. Pila na lang nabili na bulan, no? May tatlo na lang, duha na lang ka bulan na nabili, October na.
1: Mm.
0: Ayan, matapos ba lang nila ito, no? Kung hindi. Otherwise, parang kahon ta, kung pila pa nga pundo, ang ula, tatag-idugang ta.
1: Mm.
0: Pila pa did ang dapat na itong utangon para matapos na lang did sa matutuod ang ini ng mga proyekto. Because ang opportunity lost, Bladro, unang silingla ni Mayor Greg na kadamo na sa activities na nga naka-pipeline sa aton, cultural sports activities, both national and international. Sa aton magamit sa Japan ang ining mga edipisyo o ining mga infrastruktura. Ang mga inconveniences sa aton, na kung sa din, kung tani, ang tugaan nga by last year, dapat masahilo na kami sa legislative building namon. Makabato na kamo kami sa mga bisita na kung sa diin ligwa kag pauhay para sa amon ng mga konsyal. Iwala na ito na tuman ang tanan-tanan nga ginpromisa. So dapat may balaan tagid ang matutuod na estado sa sining nga proyekto kag pila pagid balaan ay dapat na ito nga iula kag itutang para matapos na din lang niya ang ini nga proyekto sa matutuod.
1: Okay. Sige. Councilor Hulaton taniya, no? Kung ano ning batason nga isabat or further investigation sa sining budget sa to diri sa Bacolod. Councilor Wedes, thank you very much. Good morning.
0: Yes, ulaton ta ang report sa local finance committee.
1: Oo, gani man.
0: Yeah, excited naman gani ko makita na.
1: Gani man. Sige.
0: Okay, Councilor, thank you again. Daso naman nga kuan lain naman nga tikang ni mo kontak kon makita ta na ang among
1: okay.
0: Report. Salamat po sa Andrew kag maayong.
1: Thank you again. May mani na, no? Kay take transparency sa Bacolod nun. Huwag takabalo kung ano na itong budget to. Basi ginamit na ito panagtags mga barangays, mga kapitanes no, sa tiyo sa eleksyon sa syudad. Ito yung guro yan. Ito yung guro, no? Unliquidated, huwag na balaan kung din ano na ito. Kapista sa karoon mga katropa, wala man isa may namangkot sa aton nga Bacolod nun. Kung nga, kaya mo lang nang masubo mga katropa, kay take kita, ginating advantage ng mga sa mga lideres na daring pagka-ignorante ta. Tiway na ta dami mahimo. Oo, tigano ta. Way ga po progresos Bacolod. Diba? Mabot ang punto nga. O, tibi na sulay ta. O, kaya no, abe kagin buto nyo. Kamu na nagpili. Sina nga siya na dang mapungko da bilang mayor ta. Tara, latawa nyo. Hindi na yung mga tropa. Why na natadami yung himo sa pagbinasulay ta? No.
2: Centro.
1: Ang himo ang talalang dire is, well, at least, yung munang ginihimo, manik ang silor gambuwa, nga ginapangitaan niya sa ang pagi, tunaan niya, investigaran, para matukiban, kag mapamalos Bacolod nun, ay, dito galing na gato, ang kwarta ta.
2: Centro.
1: Alas 11:47 ng mga tropa, bawa ni mga balita ni katropang Wendel, oh. Sundong na si katropang Wendel. Mga balita, gigan sa syudad sa Bacolod, mga katropa. Ang isyu ni bla sa mga barangay niyo sa bulig ni bla ni BBM sa mga scholarship ni host para kada barangay. May komento ni ang DLJ diri may impormasyon sa ipagwa diwa. Kuwanta ni mga balita ni katropang Wendel Balinario. Para sa sininga balita mga katropa no. Kay si DLJ City Director Cristiana Gainay. Na doon may komento mga katropa.
2: XFM Live Reports Central.
1: Katropang Wendel, anong update ah?
3: Katropang Pran, matapos naman pending online mga reklamo mga netizen, mga taga-bak sa Taytay, kagda tapos sa mga bakul post, kagun sa NBA, and sa kagrapang upang ang nasa mga netizen, ang otya sa bata, ang barangay, sa Tarino, sa Taytay. Ang katatang sa inilima, sa mga waiting students, nga pag 20,000 pesos sa ikatong at barangay makikinapang program scholarship o DPM scholarship o presidential sa Trupang Francia. Ina Trupang Francia, in ko anak ton sa placement ni Bacolod City DILG Director Christian Preangot sa Sinigi. So, sa Trupang Francia, yung na eksekara, no, nga ining nasambit nga barangay na naninika ang pangalan sa ining bakit sekretary kahit si tungod sa mga dapat sa mga reklamo online plus katupang transpatada ato nga si Bacolod City Mayor Edda Sataya mo ang nagambang na ipa-verify niya o kapakala lima saha o pagkataan sa pagkakaday kag antik sa ang pangakat mo sa 3,000 pesos sa mga barangay sa mga kapatid katotang Francia. Kaya magpagkakasang certification sa mga barangay katotang Francia. Kasi wala gustong matalakip sa lima kaparente, bata, nalakip sa mga that's up to 7 degree, no? Sa katagay of history. At doon natin wala sa 2. Kasi katotang Francia, no? Isa na ito ang barangay dito sa katotay. Ngayon na katotay dito sa certification, gali. Kaya na-isla na sila at in-release ang ilaya nga 2,000 pesos. Kasi katotong Fransa nga salita ito nga una sa mga Malacanang sa Office of the President kasi katotong Fransa tumala. Nakita ko ni Chris na pinapasa sa mga pangalan. Kaya isa kayo din pa sa pangalan sa kalimang. So, lain po pa at patutik mo
4: sa mga nag-aaklan sang lubos, sa gado, sa ulit-wakta, sa kung mag-graduate, sa pataula nga pag-graduate sa pamilya. So, sa tining, maibang pa ba yung pag-graduate, hindi ka dyan kapit pang makasunod nila kapit sa so, ang mga pag-ganin sa sabagat ang mga official, kumbaga, tigil ka din, sa ang sinuksay na, kasi ipa-prioritize tuntok sa pag-discard pag-discard posible lakan. So, kadro kaluan mas subong gagaling ako subong nga kaya ang muna ang pakakas ng barangay sekretary din pala sa ating bata ay subong aga nag-post ang pag-site no nga impulse sila ang sector no sa team pag-ala sa ating ataka pet ika na din po nga wala ataka hindi na wala na abot sa parang sa tag-tag sa tag-tag no sa group baka sa pakulod at sunod-sunod hindi mabot so kay bala nga sa barangay 40. Pero kadro pa pagpapunta at kung sa punti sa pang ano ba na no sa positioning sila yung so, nagigan sa 40. Ang ulang kung talang sila yung patron sa doktor sa alin nilang at ito na wala puno sa 40. Pero kadro pang friends nagpayag magkapo no si din-request sila sa barangay kapag post gigat pang France sa ikrato sa pangalan. Pinagsasabi sa, no, sa kumahal ako mabilit na isang bityang 20,000. Okay. Mo na, no, dapat mag-request sila na mag-post. Mm. Isa din na 2,000 pesos na ang wala at posting na matapal. Ah, dapat ito sa ilang kaya ka ba sa pages dapat sa mga ano din mga sila. Di sa kapos
5: Okay. Aton presidential scholars, kung balikan naton ang guidelines, wala man da nakabutang explicitly na hindi allowed, no, ang mga relatives or ang mga kaparentihan da sa aton ng mga barangay officials. But ang gina-highlight dira naton is that ang selection process should be open and transparent para at least kabalo sila based dito sa aton guidelines na ang selection should come from aton ng mga fourth year or graduating students and okay. Those na sige. May...
1: Okay. Katropay ko yung Del, no? Sige, oras na ito ginakulabos na. Pero, sige, thank you, Ged.
4: Yes, amon na kada bakan sa so far. Kaya talaga ang post ko. Nakatrapa ni ang mga balik and sa mga kolod city government sa tula mga bukol-bukol sa para sa taon plus to. Para sa taong yun sa Pilipinas sa ilang sa pandal balita ko X. FM News. Central.
1: Alas 11.55 na ba tayo na ito yung mga balita ni Katropang Wendell Balinario. Mga katropa, bang oras ko din nakolabos na mga produkto sa S2 Health, mabakalin nyo sa S2 Health Wellness Center. Ganap na Andres Dalan, Lizarres Barague, 39, syudad sa Bacolod, mga katropa. And for the greeting sa mga katropa na ito, nga nag-monitor, sining oras, no? Good morning kay Edmond Parmirola. Good morning, no? Kay Leonis Atayakta, kay Ma'am Baroquillo, Franny, no? Kay Chris Silo na Flores, good morning. Kay Sir Elvis Quenzon, Ming Aga. Kay Jill Wynn, Jessica Gonzalez, kay Rihanna Diestro, Ming Aga. Kay Ruela Valdivia, Sir, good morning, watching Daan Banwa. Yes, okay. Thank you, Gid, ha? Salamat, Gid, Ma'am. Good morning sa inyo. God bless. Salamat. Tambay ka magabulos ng XFM Network News for the regional and national news. Saliwatin niyo ang kormans kay Tropang France Andro Burgos. Nagkapasalamat, Gid. Good morning and God bless us all, mga katop.
2: Andrew Burgos.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
11: Ako si Franz ang paniklang kapis. Nerviyoso git ko. Basta gani, gainon po sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 coffee mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
14: Gary, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain.
9: Tatlo pa lang kami, sis. Na nagtumara ko sa lipat. Jago tayo. Wala nang sakit ang aking likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipagigig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
16: XFM 103.9.
17: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
18: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
19: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
20: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
21: Exciting! Pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Sayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
22: Ang mga paunang headlines sa titsaten katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Dalawa hanggang tatlong bagyo posibleng pumasok at mamuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan.
23: Headlines. Inflation bumagal sa 6.1% noong Agosto.
24: Headlines.
22: Congressman Percy Centanya nanawagay balik ang pondo para po sa EDSA bus carousel.
24: Headlines.
22: Panibagong oil price hike asahan sa susunod na linggo.
24: Headlines.
22: PBBM, inagdaan po ang batas katropa para sa mas malawak na libreng tertiary education.
24: Headlines.
22: 15 anyos sa Tacloban school shooting haharap sa 10 kaso.
24: Headlines.
22: Dating DPWH chief or secretary Manuel Bunuan nakalaya na sa detention facility ng PNP.
24: Headlines.
22: Balitang extra, Health and Wellness Conflex 2026 sinilunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN.
24: Headlines.
22: Balitang regional, mga ospital dyan sa Cebu naka-heightened alert dahil sa haze.
24: Headlines.
22: International White House naglunsad ng online games na may anti-migrant twist.
24: Headlines.
22: Showbiz, Ilona Garcia, 10 taon na sa showbiz.
24: Headlines.
22: At sa balitang sports, Alex Ayala umabante sa round 3 ng US Open.
21: mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
22: Parang halian po ng Biyernes na, mga katropa, 4 sa buwan po ng Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapahinggan ng XNN sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
0: Like din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
22: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
21: XFM News Nationwide.
22: Unahin po natin, 2 hanggang 3 tropical cyclone ang posibleng pumasok, mga katropa, o mabuo dito po sa Philippine Area of Responsibility ngayong September. Ayon mismo yan sa PAGASA. Ayon sa Weather Bureau, mas kakaunti na ang inaasahang bagyo sa mga susunod na buwan. Samantala, posible naman buwaba ang mga pag-ulan sa unang bahagi po ng 2027. Ito dahil sa inaasahang El Nino. Babala ng PAGASA, maaari magdulot ito ng kakulangan sa tubig. Sobrang tagtuyot at dry spell. Gayun pa man, posible pa rin ang biglang malalakas na ulan, pagbaha at iba pang panganib kapag may mga weather system na nakaka-apekto sa bansa.
21: XFM News Nationwide.
0: EA budget dapat palakasin ang transportasyon at cold storage laban sa oversupply ayon kay Senador Kiko Pangilinan. Narito ang report.
1: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture na bigyang prioridad sa 2027 national budget ang transportasyon at cold storage facilities para maiwasang masayang ang mga ani at malugi ang mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Pangilinan, kapag hindi maayos ang pagbiyahe at pag-imbak ng mga produkto, napipilitan ang mga food producers na magbenta sa mababang presyo o kaya naman ay hinahayaan na lamang masira ang kanilang ani. Nabala rin siya sa epekto ng pagbaha sa San Simon portion ng MLEX dahil maaaring maantala ang pagdating ng food supplies sa mga pamilihan, magdulot ng food spoilage at magpataas ng presyo. Ibinukahi ni Pangilinan ang green lanes para sa food trucks, alternate routes, mobile cold storage at emergency procurement sa pamamagitan ng Kabiwa o LGUs. Isinusulong din niya ang permanenteng flood proofing ng San Simon section ng MLEX upang ibimaantala ang supply ng pagkain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
21: XFM News Nationwide.
22: Bumaba sa 6.1% ang inflation rate sa Pilipinas. Ito yun itong Agosto mula sa 6.2% ng July. Ito na, mga katropa, ang ikaapat na magkakasunod na buwan na bumabagal ang inflation ng bansa. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan nito ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain, kung saan naging 4.6% na lamang mula sa 5.2% ng July. Nakatulong din ang bahagyang pagbagal ng gasto sa pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na bumaba sa 7.9% mula 8.2%. Sa kabila nito, nasa 5.2% ang average inflation mula po Enero hanggang Agosto. Mas mataas sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4%.
21: XFM News Nationwide.
0: Nire-review pa ng Malacanang ang panukalang dagdag singil sa Motor Vehicle Users Charge o MVUC at wala pang pinal na desisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ang epekto ng proposed increase sa mga motorista at sa kita ng gobyerno. Bahagi ang panukalan ng Department of Finance sa pagpapalakas ng excise tax system at pagpapatatag ng government revenues. Igrit ni Castro na kailangan balansehin ang pangangailangan ng gobyerno na dagdagan ng kita at ang epekto ng dagdag singil sa bulsa ng mga motorista. Ang MVUC ay mandatory fee na kinukolekta ng Land Transportation Office para sa road maintenance at air pollution control programs. Kasalukuyan nasa 120 pesos hanggang mahigit 4,000 pesos ang singil, depende sa uri, bigat at edad ng sasakyan.
21: News Nationwide.
22: Hiniling ni Akbayan Party List Representative Percival Centania
2: Sa kamera na ibalik po ang pondo sa EDSA Bus Carousel para sa 2027 para matyakan tuloy-tuloy na serbisyo. At ganyan din po makinabang ang mga commuters dito sa pagdinig sa panukalang budget ng Department of Transportation. Ay kinusyon ni Sindanya mga katropa ang zero budget para sa service contracting program at ang fuel subsidy ng EDSA Busway. Sa panayam naman ng XFM 99.5 Mega Manila, nanawagan si Sindanya sa Kongreso na huwag baliwalain ang budget cut dahil milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa pampublikong transportasyon araw-araw.
3: Kaya po mahalaga na ma-realize po ng mga kababayan natin na may papel po dito ang private sector pero malaki po ang papel dito ng gobyerno. Kasi umaunder po yung sistema, yung rapid bus dispatch system natin because of government resources. Pag hindi po yung binigyan ng resources, babalik po tayo sa dati. Kanya-kanya, matagal lang hihintay ang mga bus para mapuno kasi nga po ay walang sistema na sinusuportahan ng gobyerno. Nakita natin parang hala ba natin priority nila yung mga commuter ng EDSA na nakikibaka araw-araw sa traffic, sa hirap, makapasok sa trabaho, makauwi sa kanilang mahal sa buhay. Tapos yung konting ginhawa na naibibigay dito, babawiin pa ng gobyerno, Sir George.
2: Si Akbayan Party List Representative Percival Sintanya sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
21: XFM News Nationwide.
22: Posibleng tumaas ng hanggang 4 piso at 50 sentimo kada litro ang presyo ng diesel sa susunod na linggo batay sa tatlong araw na galaw ng presyo sa pandaigdigang oil market. Inaasahang nasa 4 pesos hanggang 4.50 kada litro ang dagdag sa diesel habang 3 pesos at 50 sentimo naman hanggang 4 piso kada litro ang posibleng itaas sa gasolina. Inilabas ng mga kumpanya na langis ang kanilang price adjustment tuwing Lunes na ipinatutupad naman kinabukasan Martes. Pinal na halaga na dagdag presyo ay nakadepende sa galaw ng oil prices hanggang sa pagtatapos ng trading period.
21: XFM News Nationwide.
2: Nilagdaan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa ang mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act o yung Republic Act No. 10931 sa Malacanang ngayong September 4. Layunin po ng mga pagbabago na palawakin ang access ng mga Pilipino sa kolehiyo at iba pang tertiary education programs. Kasama sa ceremonial signing ang mga mambabatas, member ng gabinete at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang RA 10931 ay nagbibigay din ng libreng tuition at iba pang school fees sa mga kwalipikadong estudyante sa state universities and colleges at iba pang saklaw na public institution.
21: XFM News Nationwide.
22: Kakasuhan ng Department of Justice ang 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ng 4 counts ng frustrated murder at 6 counts ng attempted murder. Ayon sa DOJ, napatunayang may discernment o alam ng minor de edad ang pagkakaiba ng tama at mali at ang posibilidad na kainat na ng kanyang ginawa. Inirekomenda ng DOJ ang 72,000 pesos na piyansa sa bawat frustrated murder case at 36,000 pesos naman sa bawat attempted murder case. Samantala, hindi sa ilalim sa criminal liability ang 14 anyos dahil sa kanyang edad. Ngunit, isa sa ilalim siya sa intervention at rehabilitation program ng Department of Social Welfare and Development. Nilinaw din ng DOJ na may hiwalay ng kasong murder laban sa 15 anyos na isinampa noong Hulyo sa Family Court ng Tacloban Regional Trial Court. Sa hiwalay na kaso, haharap naman siya sa 3 counts ng murder at 2 counts ng attempted murder kaugnay pa rin sa naganap na pamaril sa Tacloban City.
21: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinalaya na sa kustodiya ng Philippine National Police si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan matapos pong maglabas ng kautosan ng Sandigan Bayan. Umalis ang convoy ni Bunuan dyan sa PNP General Hospital sa Camp Cramic, Quezon City alas 10:35 ng umaga kanina. Ang nasabing pagpapalaya mga katropa ay sinagawa alinsunod po sa kautosan ng Sandigan Bayan na ibinasura ang mga kaso ng plunder at graft laban kay Bunuan. Kaugnay ng flood control projects na kinasasangkutan din ni dating Senador Jinggoy Estrada. Noong Mayo, kinasuha ng ombudsman si Bunuan at iba pa, lalo manos sa sabwatan para makakolekta na mahigit sa 500 milyong piso na kickback mula sa mga flood control project, kung saan siya ay ilang buwang nasa hospital arrest bago makalaya.
21: XFM News Nationwide.
22: Itinutulak ng House Committee on Justice ang pag-overhaul sa extradition law ng bansa upang hindi maging safe haven ng mga fugitives sa Pilipinas habang pinoprotektahan ang due process, human rights at constitutional safeguards. Pinag-aaralan ng komite ang House Bills 6303 at 7133 na naglalayong palitan ang mahigit tatlong dekada ng Presidential Decree No. 1069 o Philippine Extradition Law ng isang mas komprehensibong Philippine Extradition Act. Kabilang sa sinusuri ang jurisdiction at venue, procedural timelines, provisional arrest, review ng Office of the President, asset recovery at mga proseso kapag dalawa o higit pang bansa ang umihiling sa extradition ng isang tao. Igrit ni Justice Committee Chairperson Representative Gerville Luistro na dapat ding isaalang-alang ang Pilipinas bilang requesting state para mas madaling maibalik sa bansa ang mga wanted na individual na nasa ibang bansa. Samantala, sinimulan din ng komite ang deliberasyon sa 6 na panukalang batas para itaas ang compensation para sa mga biktima ng unjust imprisonment o detention at violent crimes. Ayon sa mga mambabatas, hindi na sapat ang compensation na itinakda noong 1992. Dahil sa epekto ng inflation, itutuloy ang deliberasyon sa mga panukala sa September 10.
21: XFM News Nationwide.
2: Hinimok naman ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino innovators na gamitin po ang technology at makabagong idea para tumunan ang mga problema sa bansa. Kabilang dito ang food insecurity, pagbaha, soil erosion at kakulangan sa enerhiya. Sa 2026 Presidential Filipino Innovation Award, sinabi ng Pangulo, dapat ay bigyan ng pagkakataon ng mga innovator na gawing praktikal ang solusyon ng kanilang mga idea para makatulong din sa Filipino at community. Limang innovators po ang kinilala bilang 2026 Presidential Awardees para sa kanilang mga innovation sa biodiesel, agrikultura, renewable energy, waste management at healthcare. Bawat awardee ay tumanggap din ng 3.5 million pesos na cash grant, plaque at medallion, kasama 1 million pesos na halaga ng expert mentorship para mapaunlad at mapalawak ang ganitong mga proyekto. 11 iba pang finalists ang tumanggap din ng tig 250,000 pesos para sa pagpapatuloy ng kanilang innovation. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang innovation sa pagpapalakas ng ekonomiya natin, productivity at competitiveness ng bansa. Iginig din po mga katropa ng Pangulong Marcos na ang tunay na tagumpay ng isang inovasyon ay nasusukat sa buhay o sa buhay na nagpapabuti. Oportunidad na lumilikha at mga Pilipinong nabibigyan ng pag-asa at inspirasyon.
22: Nadagdagan ang 6 ang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis sa isang Manila LGU hospital ngayong araw. Kasunod dito, halos 150 pasyente rin ang nadagdag sa bilang ng mga nagpapagamot sa nasabing ospital. Patuloy namang inaalam ang kabuuang bilang ng mga pasyente at ang mga nasawi na may kaugnayan sa leptospirosis. Samantala, pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa maruming tubig at baha na maaaring kontaminado ng ihi ng mga daga at iba pang hayop na maaaring magdulot ng leptospirosis.
2: Mga katropa, ang MMDA po at ang Department of Health pinalalakas din ang ugnayan kontra sakit dulot ng baha. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Pinalalakas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Health o DOH ang kanilang pagtutulungan upang mapigilan ang pagkalat ng mga sakit na maaaring idulot ang pagbaha, partikular ang leptospirosis. Sa isinikwang coordination meeting kasama ang mga lokal ng pabalad sa NCR, tinalakay ang mga hakbang para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga epekto ng tuloy-tuloy na pagkulan at pagbaha. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, mahalaga ang pagkakaisa ng mga ahensya upang maprotektahan ang publiko laban sa panganib ng mga sakit ngayon palang natag-unan. Samantala, binigyan din ng DOH ang kalagahan ng pagtutulungan ng national at local government para mapababa ang kaso ng mga sakit na may kaugnayan sa pagbaha. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
21: XFM News Nationwide.
5: mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: 18 minutos na, makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo sa XFM Bukidnon, XFM Bacolod, at XFM Santiago Isabela.
5: Balitang, balitang regional, regional.
2: Diretso tayo muna sa Cebu, sa mga ospital po dyan sa syudad, naka-heightened alert dahil pa rin sa haze. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
5: Live!
6: Alert ang mga ospital sa ilang bahagi ng Metro Cebu dahil patuloy ang hindi magandang kalidad ng hangin dulot ng haze. Pinag-iingat at pinaghahanda ng Department of Health sa Central Visayas o DOH-7 ang mga ospital sa rehiyon para sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makakaranas ng problema sa paghinga na may kaugnayan sa haze. Sa Cebu City, dinagdagan na rin ang supply ng Cebu City Medical Center o CCMC ng mga nebulizer at iba pang gamot para sa mga respiratory illnesses. Gayunman, sinabi ng mga health authority na hindi pa umaabot sa antas ng hospital surge ang sitwasyon. Samantalang iniulat ng Environmental Management Bureau sa Central Visayas o EMB-7 na umabot sa 202 ang Air Quality Index sa Metro Cebu Monitoring Station alas 7 ng umaga. Itinuturing itong accurately unhealthy o lubang hindi malusog na kalidad ng hangin. Dahil dito, pinayuan ng EMB-7 ang publiko na limitahan ang mga pisikal na aktibidad sa labas. Ayon kay Dr. Van Philip Baton, hepi ng Local Health Support Division ng DOH-7, mananatili muna sa heightened alert ang mga ospital sa rehiyon. Itataas lamang ang alert level kung magsisimulan dumami ang mga admission at kakailanganin na gamitin ng mga ospital ang kanilang surge capacity. Kung sakaling mapuno o kapusin sa espasyo at resources ang isang ospital, makikipag-ugnayan ang DOH-7 sa iba pang ospital para mailipat ang mga pasyente at maayos ang occupancy sa mga pasilidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
22: Cage bomb, aksidenteng nahukay sa isang construction site sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Isang vintage bomb ang aksidenteng nahukay sa isang construction site sa Barangay Mandaragat, Puerto Princesa City kahapon. Ayon sa PS1 PNP, nang ito'y mahukay, iningatan ito ng mga construction worker sa takot na ito'y baka sumabog at agad tumawag sa pulis. Agad dumating ang PNP bomb squad at maingat na kinuha ang bomba na napagalamang gamit ito noong panahon ng ikalawang digmaan. Sinabi ng mga tao na marami pang bomba ang nakabaon tulad ng isang lumang granada ding aksidenteng nahukay sa Barangay Manggahan. Matapos ang inspeksyon at makuha ang bomba, pinayagan na uli ng PNP bomb squad na ipagpatuloy ang construction sa lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito naman, mga katropa, ay 935 traffic violations ang naitala sa Kalinga sa loob po ng 12 araw. Halos 600,000 pesos pala ang multa. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
11: Umabot sa 935 ang naitalang paglabag sa batas trapiko sa lalawigan ng Kalinga sa loob lamang ng 12 araw na nagresulta sa 593,274 pesos na halaga ng multa. Ayon kay Kalinga Police Provincial Office Spokesperson Police Major Ruf Manganip, na itala ang mga paglabag mula Agosto 17 hanggang 28 taong kasalukuyan sa mga checkpoint ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sa kabuang na kolektang multa, 462,525 pesos ang naitala sa Tabuk City, habang 105,800 pesos naman sa bayan ng Pinukpok. Mas kaunti naman ang naitalang paglabag sa iba pang mga bayan. Pinakamarami sa mga violation ang pagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet na umabot sa 511 kaso o higit kalahati ng kabuang naitalang paglabag. Sinundan ito ng pagmamaneho ng walang lisensya na may 146 na kaso. Ayon kay mga NIP, malaking bahagi ng patuloy na pagdami ng traffic violations ay dahil sa kakulangan sa disiplina ng ilang motorista. Giit niya ang pagsusuot ng helmet at pagkakaroon ng valid driver's license ay dapat nang nakasanayan ng mga nagmamaneho at hindi lamang ginagawa kapag may checkpoint. Kabilang din sa mga nahuhuli ang ilang estudyanteng nagmamaneho ng walang helmet o kinakailangang lisensya. Dahil dito, hinikayat ni mga NIP ang mga magulang na tiyaking may kaukulang lisensya at sumusunod sa mga panuntunan sa kaligtasan ng kanilang mga anak bago payagang magmaneho ng motorsiklo. Nagbabala rin ang pulisya laban sa mga illegal o hindi otorisadong modification sa mga motorsiklo, kabilang ang paggamit ng mga muffler na sobrang lakas ng tunog. Ayon sa Kalinga PPO, pangunahing layunin ng mga checkpoint ang maprotektahan ng mga motorista at iba pang gumagamit ng kalsada, lalo na't patuloy na concern ang mga aksidente sa lalawigan. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM.
22: Iligal na pagawaan ng mga plaka sa Davao City, inaksyonan ng mga otoridad, 5 arestado. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Ang isagawa ng mga tauhan mula sa Davao City Police Office, Land Transportation Office 11, Regional Intelligence Division 11 at CIDG 11 ang isang synchronized entrapment operations laban sa pinaghihinalaang sentro ng ilegal na pagawaan ng mga plaka sa mga pangunahing commercial areas ng Davao City kahapon. Nagresulta ang operasyon sa pagkakahuli sa 5 operator at empleyado matapos maaktuhang gumagawa at nagbebenta ng mga pekeng plaka. Ayon sa Davao City Police Office, bukod sa marked money na ginamit sa operasyon, nasa 66 na hindi otorisadong plaka ang narecover, pati na rin mga resibo, high-grade manufacturing equipments tulad ng mga platter cutter at metal molder at iba pang kasangkapang ginagamit sa ilegal na aktibidad. Nahaharap ngayon sa iba't ibang kaso ang mga naaresto tulad ng falsification of documents, possession of implements for falsification at paglabag sa inamyendahang Motorcycle Crime Prevention Act. Binigyang diin naman ng DCPO na ang mga hindi rehistrado at peking plaka ay pangunahing ginagamit ng mga kriminal at mga driver na sangkot sa mga insidente ng hit and run upang itago ang kanilang pagkakakilanlan at makaiwas sa pagtukoy ng mga otoridad. Paalala ng pulisya na ang mga establishmentong gumagawa ng mga plaka ng walang pahintulot ay mahaharap sa agarang pagpapasara, pagkumpiska ng mga kagamitan at pagpapataw ng mabibigat na parusa kabilang ang pagkakakulong, at maging ang mga motoristang bumibili o gumagamit ng mga peking plaka ay maaari ding maharap sa katulad ng mga kaso dahil maituturing ito bilang kasabwat o kunsyaba sa ilegal na operasyon. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
9: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas.

0: tropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat pa rin sa Luzon at Visayas ayon sa PAGASA. Asahan ang habagat sa Zambales at Bataan pwede rin magdulot ng pagbaha at pag-uho ng lupa dahil sa malakas hanggang matinding ulan.
1: Katropang body, makakaranas naman ang mga pag-ulan ang Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan na thunderstorms naman ang inaasahan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Limaropa, gayon din ang ilang bahagi ng Western Visayas.
0: Samantala po mga katropa, humina na rin yung bilang low pressure area, yung Tropical Depression Saudel na dating bagyong Obet. Nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility.
1: Ayon sa PAGASA, maliit ang posibilidad na muli itong maging Tropical Depression sa susunod na 24 oras habang may isa pang Tropical Depression na minomonitor sa labas ng PAR.
0: At sumikat ang araw 5:44 this morning at inasang lulubog bandang alas 6:06 ng gabi mamaya.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, lubos. Subok at epektibo. Naglunsad po ang White House ng website na nagtatampok ng mga classic arcade games na binigyan ng MAGA twist. Kabilang ang mga larong may tema ng pagpapatayo ng border wall at pagpapalis sa mga migranteng walang legal na dokumento sa Estados Unidos. Sa isang laro, tampok din si US Border Czar Tom Homan na humahabol sa mga migranteng may iba't ibang kulay ng balat. Habang sa isa naman ay kinakailangan mag-stack ng mga bloke para makabuo ng border wall. Pinatigos po ng mga rights group ang naturang mga laro dahil inilabas ang mga ito habang pinaigting ng Administrasyong Trump ang pag-aresto at pagpapadeport sa mga undocumented migrants. Sinabi din ng White House na layunin ng website na ipakita ang mga nagawa ng administrasyon sa parang mas madaling makaingganyo sa publiko. Samantala, iginit po ng mga migrant rights advocates na minamaliit at ginagawang biro ng mga laro ang seryoso sanang epekto ng deportasyon sa buhay ng mga tao.
2: XFM News Nationwide. Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagdiriwang ni Ilona Garcia ang kanyang 10th anniversary sa showbiz sa pamamagitan ng isang live album na tampok ang siyam na kantang muling inayos sa kanyang kasalukuyang style. Ayon kay Ilona, nais niyang ipakita sa proyekto ang kanyang paglago bilang mga awit at ang pagbabago ng kanyang boses at tunog sa nakalipas na isang dekada. Iniaalay din niya ang kanyang album sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanyang career. Magsasagawa si Ilona ng Backyard Live na Ilona Garcia Spotlight ngayong araw sa Quezon City at 10 Year of Ilona Garcia Live sa September 5 o bukas sa Venice Grand Canal Mall sa Mackinley Hill sa Taguig City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa tensante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula katropa. Back to back. Sweep. Ang ginawa po ni Filipina 10-star Alex Iyala. Matapos niyang talunin si Oleksandra Olinikova ng Ukraine sa score 6-1-6-4 sa labla ng 64 minutes sa US Open. At dahil po dyan, nakapasok na si Iyala sa round 3 at ito na ang kanyang pinakamagandang performance sa US Open matapos ang second round finish ng nakaraang taon. Matamis din po mga katropa ang panalo dahil nakabawi si Iyala kay Olinikova na tumalo sa kanya sa Strasbourg, France nitong taon. At sa susunod na round, makakaharap ni Iyala ang kaibigan niyan si Iva Jovic ng United States.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Health and Wellness Conference 2026 inilunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Formal ng bubuksan ngayong araw ng Biyernes ang Health and Wellness Conflex 2026 sa SMX Convention Center Manila na naglalayong palakasin ang sektor ng health tourism at wellness economy sa rehiyon ng ASEAN. Dinaluhan ang grand opening at ribbon cutting ceremony ng mga kinatawan mula sa sektor ng kalusugan, negosyo at wellness industry upang talakayin ang mga oportunidad at inobasyon para sa patuloy na pag-unlad ng naturang industriya. Layunin ng XWON FEX 2026 na itaguyod ang ASEAN bilang nangungunang destinasyon para sa dekalidad ng serbisyong pangkalusugan at wellness habang binubuksan ang mas maraming oportunidad para sa negosyo at turismo. Kabilang sa mga inimbitahang personalidad sa pagtitipon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor kabilang Yes Health Incorporated at XFM Mega Manila na laki isa sa nasabing aktibidad. Para sa balitang extra, ako ang inyong katropa, Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na. XFM News Nationwide ngayon Friday, September 4, 2026. Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian Depart.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
5: Pero dalit langit bala? Tiyan tagli mabayad sa tuition mo?
6: Oh, galit, diryo.
5: Ay, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Edi simple lang, inom ka araw.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
1: Diet na ko bukas ah.
0: XFM.
2: Katropa mo. Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adla naman sa inyo tanan mga suki gid naton nga mga tagpamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sining adlaw? Kamustang inyo sining ikaong lawas? Amo na masamin nato sining pagpangamusta sa inyo kay importante. Bisan gamay lang kuno unod sang bulsa ta, basta damo ang unod sa lawas ta nga nutrients o kon vitamina. Hindi tanan nga bitamina mahal. Ang iban gani libre lang. Labi na gid kon may ulog saran kada nga gamay. Hindi na kinanglan nga malapad ka sang talamnanan para makatanom ikaw sang ulo tanon ah. Pwede ka nakatanom subong sa balde, pangita ka lang da karon sang garden soil. Pagkatapos pwede ka nakatanom sang okra, pwede ka nakatanom tanom sang talong, kamatis. Nang wala gid bala naga dako gid nga mga tanom kag indi man kinanglan nga pakabudon mo gid asta sa alibungan sa imo balay bala makabulig bali source naton sa mga masustansya nga mga pagkaon. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag amo man sa Negros Island region. Oh, kamustang inyo sining pagkaon? Inyo pamahaw, inyo panyaga, no? Ang inyo panyapon kagabi. Gina-review nyo man ina kag ginapaminsaran kon ano ang nakuha nyo nga mga nutrients sa inyo sirigin kaon. May kalabanan sa ato na pinsar ta kag ang ato na lang balasyan pirmi nga daw okay na pamatsyagan ta kun busog kita mo. Ina makatigab ka bala kuno dayon. Sa ato sa nga pagparagad, basi kung may ara ka mo mga palambang kutanon, may mga gusto ka mo maklaruhan, pwede nyo gini na ma-message sa ato sa live Facebook streaming ta sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. O hindi gani, i-text ato sa nga text hotline 0950975-6970. Sa sinima tineon, upod ta sa gihapon ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa aton sa nga pagpangalagad. Syempre, gina-welcome man aton po ang aton sini mga tagpanamati nga nag-aabang na naman kung anong aton sini pag-istoryahan nga topiko. Kag sa pagpamumusta naton Sir Josiel, kumusta hon gid naton ang ila sini nga pagpaningkay singkay eh. Kumusta nga aton sa nga paghulag-hulag? Kumusta nga aton sa nga pagtulog kagabi? Kumusta nga aton pagbugtaw sa aga? Manami bala? Mabtik bala nga aton paghulag? O kung medyo hambal sing kilala ko, masapnot pa sa way magrasahan sa nga pyesa o kung parte sa sanakyan?
0: Hindi ka mo magkataka kung na munang pangamusta sa inyo. Butang balon sini nagapangamusta sa inyo, nagaulikid lang sa inyo, ikayong lawas. Kay pariyo sini kung magbasakit na gani ka mo, ay makamu natakaan nga dugay-dugay, ginsudlan ka mo sa nurse pagkatapos ginpamangkot. Ti, kamusta nang imo pamatsyagan? Nakautot ka na, nakapangihi ikaw, nakapamuhin ikaw, damo, malab, ukon basa, ano ka damo imo ihi, pati ihi mo ginatakos by milliliter kon kaisa, Dok Leo. So, why ka man gani ginatakaan, no? Yeah. Amo na nga, ang nurse nga ni, hindi man na nila gusto yung damo pasyente kiti masako na ya Dok Leo mo kung pwede pa malang makagwa kamo dayo na pagwaon ni makamo dayo na sa ospital galing kiti gaulikid sila sa inyo amo ni nga gapangamusta sila masami sa inyo te amo na nga aton parang amustahon diri sa programa ta kamusta ang inyo sininga ikayong lawas.
1: Correct Sir Josiel, kaga ang pagpangamusta na ton more abi nga ginatumbok na ton sini nga as much as possible ang mga hindi mayo kondisyon. Ang hindi mayo nga pamatsyagan aton nabuligan nga ma-remedyohan tubtob masolusyonan and as much as possible Sir Josiel hindi na magbalik-balik bala sa aton sini pamatsyagan mga sintomas nga ini nga nagapaantos sa aton. Kag sa mga maayo yang kondisyon na ginakumusta na ton Sir Josiel kutob sa mahimo hindi na kita magkanto padulong sa specific nga balatian yung mga ginapangistoryahan na ton Drake kung makahibalo kita nga daan sang mga pwede naton mahimo Sir Josiel para malikawan ini.
0: Amo ining rason ko nga we have this problem eh. Parang matagan kamo sang ideya, matagan kamo sang dugang sining hibalo kon impormasyon. Ano nagakadapat ninyo sining himuon? Anong mga ginapakita nga mga sinyales sa ato sining lawas nga may problema na Galicia?
1: Correct Sir Josiel, kaya dapat naton hangpon nga ang mga sintomas na ginabatsyag naton hindi ini kontra, hindi ini pagpaantos o kung hindi ni silot sa aton. Pero siguro, kung di kita kabalo, Sir Josel, magtuon sa pagbasa, sinimangin silot ni Saton eventually. Abi nakapunto lang naton, mensahe kung tani ini nga nagapahangop nga, may dapat kita kurehiran, may dapat kita baguhon sa aton sininga panga, mga pangginawi.
0: Oo. Oh. Kay ginaamat-amat naton, ini pa-simplify, balagi na pa-intindi tagid. Ang mga ginabatsyag ta sa lawas, kag kung anong posible sininga mga remedyo nga pwede naton sini mahimo, kag kung anong dapat naton himuon, number one gid, para makalikaw kita sa mga sinyalis nga ini nga ginapakita sa aton lawas, butang malos ini nga hindi manami ang kondisyon sa bilog ta sini nga lawas, Dok Leo.
1: Husto gid, Sir Josel, hindi ba lang mag-rely lang kita sa aton lang na andan nga kung makakaon gani kita sang balaan na ginaton nga may nagatukar kita nga sakit, masiling kita nga laban-laban gani karon na mo gani batsagon ko mo. Maka balaan na naton nga mag-abot sa amon yung tiyempo nga tagtugtulog na masiling ka nga laban-laban na batsag ko sing amo sa ni karon mo. Which is, manami gina-anticipate naton, Sir Josel, no? Para nga makaposible, makahimo kita sa remedy kung anong pwede naton buhaton sa ni. Pero why not nga una-una ton nga, ano iha ng kausa sang akong ginabatyag tungod nga mapukaw sa sang mga triggers nga akong ginahimo sa tempo, sa environment, sa akong sa ni ginakaon?
0: Actually, Dok Leo, ang mga makitan ta sa sulod sa ato sa ringilawas, hindi tanan makahalalit.
1: Mm-hmm.
0: Ini sila actually, mga very sensitive ini sila nga ara sa sulod sa aton lawas nga nagareact dayon kon masubrahan na pareho sa bisang sobra na ang imo sining blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ang patimaan niya sina nga daw dagadaliyang kon sa mga tanom pa blado malaya panit ko haw daga kurinot haw nga nga daw permi lang ako ginatuyo ga panguiab bisan pa nga bago ko katapos kaon haw okay man ako tulog makumpleto ko man ang 8 hours of good sleep pagkatapos this uric acid actually. Ano na lang ayhan ang tao kung wala uric acid, Dok Leo, ang sulod sang lawas?
1: Talin di man mahimo, Sir Josel, nga why sing uric acid? Kaya mo itong balon sina, wala na nagatrabaho posibleng aton lawas sa sulod eh.
0: Oo.
1: Samtang nagatrabaho ang aton lawas sa sulod, Sir Josel, ang aton mga organs, ang aton siling system, natural gidiya nga may uric acid. Pero ang pinakapunto lang sini, hindi lang sa uric acid, hindi lang sa iban, Sir Josel, sining mga concern naton nga posible batsagon sa lawas tungod sini, kundi sa iban man yung mga chemical, kag mga ingrediente, kag mga sangkap ang ginapasulod naton, like ang sugar. Damo ang nahadlukan sa sugar, Sir Josel, tungod nga sa ginatawag efekto sini.
0: Mm.
1: Pero pag-abot gani karon sa sugar, nga ginupod sa aton sini ginakaon, ang kahadlokong kaysa malipatan, Sir Josel, mabuslan sang kanamit.
0: Mm.
1: Sa aton sa nga panabor, pero pagkatapos na aton kaon, mangin guilty o makabatsyag kita sang guilt, bala Sir Josel, kung may guilt feelings kita, kag dito man kita kung kaysa magpadalom nga, ano na lang nang akon, man nagabalik-balik na lang ako dari, kabalo kita nga ni Usto, pero madaog kita sang aton sa nga kaluyahon sa aton gana, number one sa pagkaon.
0: May mga terminolohiya kita nga napanggamit, katulad na bisang uric acid, ang gout, pagkatapos ang iban sini worst ng sitwasyon may mga ginabatyag na ning osteoarthritis.
1: Mm-hmm.
0: Just like what one of among our senators, he is suffering right now sa ginatawag na osteoarthritis.
1: Mm-hmm.
0: Gasakit ang tuhod niya, ano pa kon magtindog halin sa pagpungko, Dok Leo, ginatukuran niya pa ng tuhod niya.
1: Mm-hmm.
0: Nagapanglubaybay
1: ang isa balaan sa Sir Josel ang mga trigger kon makapalala gid kun sobra aton sa nikabog aton.
0: Mm-hmm.
1: Nga gina-carry sang aton sa nga joints
0: ang sobra nga kabog aton dalaman ina sang paghabok sang aton niya tiyan nga laban-laban, Dok Leo. Nagasalta-salta, nagagawas-awas na to kunokon sa mga lanahan, panagawas-awas ng lanahan sang iyasin nga blood sugar.
1: Timagawas-awas lanahan, Sir Josel, botong balonsin ako, no? May laing ginhawag palapit.
0: Tara na si type 2 diabetes.
1: Tara na, galibot-libot akong malapit na ginsin, Sir Josel, no? Sa aton subong topiko, nahanungod din sa ginatawag uric acid na mention ni Sir Josel, which is na-tackle naman nato ni Sir Josel sa nagliligad nato ng mga pag-inistoryahan na yan, no?
0: No.
1: Pero ang kinilain subong sa aton istoryahan sa ginatawag uric uric acid magluwas sa ginatawag gouty arthritis kay ginhambalan sir Josel kay gina is osteoarthritis lain man ayang asahi mo kun type man sang arthritis which is ang nagasulod gid sa aton sir nga pensar kay dapat aton mahangpan nga ang gouty ya nagaresulta sa gouty arthritis lain man iyang asahi man sang arthritis pero magluwas gali sir Josel sa arthritis ano pagid sini ang malapad niya sini nga mga complications ang iban pagid sini nga problema ho naton sa aton sa nga lawas kag health concern naton kung nagataas kag nagapabilin nga mataas or may chronic kita sa nga pagtaas sa nga aton sa nga uric acid.
0: If we speak about this uric acid, Doc Leo, it must be controlled na dapat makontrol naton ini no hindi gid magtama gid kataas ang uric acid naton. Ano sa mga ginakaon naton ini or inherent na sa ato sinisulod sa lawas, Doc Leo?
1: Ang uric acid dira gid sa aton lawas Sir Josel nga daan eh. Ang mga organs na ito, nag-produce man isang uric acid, madugangan pagid sa ginakaon na ito, nga mataas ang ginatawag purine, nga nagahimo sa nga waste product nga uric acid. Ang pinakapunto, malansin ni Director Josel sa sulod sa aton sa nga lawas, mamintinar na ito ang ginatawag homeostasis mo or balanse. Ang problema lang na ito sa uric acid, ang pagkadula sa balanse. Ang pagsupot sini tungod nga hindi makaparan sa pagpagwa sa aton sa nga lawas dira sini ang matamat nga nagasugod ang problema kay nagaamat-amat pabatyag sa aton pinagi sa mga sintomas kag problema nga dako sa aton ikayong lawas kun hindi naton Sir Josel matinguhaan pinagi sa aton sini kutob sa masarangan pinagi sa aton sa nga lifestyle ang pagtukib kun paano ang matamat na balik ini sa balanse.
0: Ang uric acid doctor ang kalabanan sini mga triggers sa masami naton malagi na kaon. Ang paborito nyo, gida, triple M, mamoy, maka, kaga, mamoy, maka, manok.
1: And to be specific, Sir Josel, ang mga kasudlan sining triple M.
0: Ang paborito naton yung mga isaw bala, ginahimo sa ibang nga kilawin ang kasudlan. Ang iban sining galuto, tawag nila biga-biga. Actually daw, ginataan ining mga kasudlan. So, amo ining mataas it uric acid. If we speak about gout and uric acid, Doc Leo, anong sila mag-utod?
1: Ang gout, Sir Josel, di resulta na kung may chronic kita sa pagtaas ang uric acid.
0: Manghod. Manghod sa existence. Kaya una, dapat taas ang uric acid. Tapos, magbatyag na ikaw, gouty arthritis. So, nauna, bibunag ang uric acid, but tambalon magulang. Manghod ining si gout pero ang masakit hindi si uric acid ang masakit na kon mahulog na sa gouty arthritis ang sobra nga uric acid.
1: Correct Sir Josel kag ang padayon sa ni pagtaas ang range or level sa aton sa nga uric acid kung mapabayaan Sir Josel salamat ama tani nga magdamage sa aton sini nga mga joints pero may mahimo magali kita sa aton sa kaugalingon sa kapasidad naton nga bisan paano Sir Josel hindi maglala o bisan paano makabulig sa aton management kung may ara nagtas ang gouty arthritis or kung gusto naton nga hindi madula sa balanse ang ginatawag produksyon sa uric acid sa sulod sa lawas naton kag ang ginapagwa naton sa aton sa lawas.
0: Ang ginahimo sang lawas tagali, Doc Leo, ang tanan niya napasulod na ginagaling niya, kagkabahin sa ginaproduserya, sa ginagaling niya, sa ginakaunta, may uric acid production, Doc Leo.
1: Kumbaga, Sir Josel, ti ang paggaling, bala sa literal nga paggaling, Sir Josel, ti may produkto ang ginakuha sa nadira, kagkaupod sina, may waste product man. Ti magaling kita humay, ti may bugas, Sir Josel, ti ang kabalo kita nga ang bugas, is staple food na sang Pilipino. Pero kaupod sa bugas, ti may pasi, man kag may upain na Sir Josel, nga ginapain sa pagproseso sina.
0: Okay. So, amo ni, may uric acid supposed to be, mga ano ni, disposable sini kontani nga mga end product sa mga ginakaon tang problema kay sometimes nagatiner sa sulod sa ato sini nga lawas kulang ang mekanismo sa pagpagwa sini sa lawas ta Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, may parte kita sa lawas nga kun hindi sa mag-function sang maayo ti nagatiner ini sa aton lawas. Do ano bala? Kasubong literal Sir Josel kung nagagaling bala kita. Kung nagapagaling sang humay bala. Once gani ka magdiferensya karon dira ang mekanismo dira sa paggaling naton. Matingala kita nagasamo ang upas ni kag pasi.
0: Oo.
1: Sa humay. Mm-hmm. Nagasinamo, that's why yung iban ganit sa niti,
0: nagapanahop.
1: Nagapanahop pa.
0: Mm-hmm.
1: Di, subong dano, hindi naman usong kalalaw.
0: Ah, di daw, hindi kilala, iban kalalaw, subong.
1: Itong iban, Sir Josel, sa ni kunwaya ganit, ubra, nagapamili sang pasi. Sa humay tungod din na sa diferensya or dapat kinanglan adjustment yung ibalanse dira sa ginatawag Miller o kung sa galingan Sir Josel nga nagaresulta sa pagsamo sini sa ginatawag mga waste product dito sa matinlo taneng ang finished product.
0: Ang pinakauna dari nga mahimo tagali Dok Leo kung gusto naton kontrolon ang pag-worsen sang uric acid sa sulod sa lawas that may cause possibly gouty arthritis. Ang pagpasulod di gali sang pagkaon naton nga rich in purine no.
1: Isa Sir Josel kag ang pagpagwa man naton sang uric acid sa lawas. Dapat no. Balanse na.
0: Uh-huh.
1: Hindi dapat madula sa balanse na para nga dira lang sa normal range ang aton sang uric acid. Kag speaking of pagtaas sang ginatawag uric acid, gout Sir Josel kon gouty arthritis, isa lamang ina sang problema naton.
0: Mm.
1: Which is sa kadumaan Sir Josel do amo lang daw dira lang nakatutok nga aton sa ning huna-huna. May iban pagali kita nga problema hon kon may ara kita sa isang chronic nga pagtaas ang level o kon range nga aton sa ning uric acid magluwas sa gouty arthritis.
0: So may proseso kag may ara sang sistema kag may mga kinanglanon ini para sa madasig sini nga pagpagwa kon makasulod na ang mga purine rich sining mga pagkaon nga ginahalinan sang production sang uric acid sa sulod sa aton lawas. Pero unas tanan Dok Leo, tapnaon ta na makasulod ining rich, very rich in purine sa ato sining lawas. Pero sabi sa mga pagkaon Dok Leo, ang pamangkot siniti dos and dons eh, ti anong likawan ko? Ano ang dapat nga kaunon ko, Dok Leo?
1: Tama gid Sir Josel, kay madamo kita sing tagpalamati nga willing man kun tani magka-operate sa ila sa lawas. Pero tungod niya kulang sa ihibalo bala Sir Josel. Amo ginang ginatawag naton nga knowledge is power man gid eh. Kag of nang ginaton sang wisdom Sir Josel para ma-apply naton ang knowledge. Para nga maka ginatawag mag-efekto or mabenepisyuhan ang aton sa nga lawas. Para hindi mabugatan ang aton sa nga organ nga responsable sa pagpagwa sini sang madamo nga uric acid kun madamo kita ginasulod diri. So dapat limitahan naton Sir Josel or meantime likawan naton ang kidneys naton na muni ang mayor nga organ nga nagapagwa sini sang uric acid. So para hindi sa tuman nyo mabugatan, likawan anay naton Sir Josel ang madamo nga pagkarga sang mga kalanon nga manggaranon o kung dagaya sa purine nga nagaresulta sa pagtaas ang uric acid. Ano bala ini? Di amuni mga kasudlan, amuni mga isda nga gagmay Sir Josel, balingon kag gamay walang tuod sana po sakit igo sana Sir Josel.
0: Ah, munang hambal nila nga sa balingon ni ka magbakal ko no ay ulo pero ang pinaka culprit gid ra ulo mo. Ara gid ang number one niya storage sang makapalain sang pamatsyagan mo kung taas uric acid mo Dok Leo.
1: Pero bisan utihan no pa Sir Josel pang ulo sini mo lang yapon ibatsagon ka lang yapon.
0: Galing hindi ka man barato man balingon ko no ay ulo.
1: Mm-hmm. Pero ang hambalan nun bala Sir Josel nga dira kuno sa bawal ang namit mo o kon ang nagapanamit sardinas balingon sa mga ginatawag pakinason Sir Josel shellfish ti dugang pagin naton Sir Josel ang lukon pasayan alimango kasag green shell. Ang kwan Sir Josel, ang lukos gali ah. Kung sensitive ka na sini sa uric acid, may kinabatsyag ka. Kung mahimo likawan, ang talaba amo man. Ti kung mamangkot kita sa nagyakaon sini Sir Josel, sino ba lang magsiling na hindi ni mga manamit haw?
0: Oo.
1: Nga mga kalanon. Galing lang kung may sensitivity na kita o kung may pundo na kita ng uric acid tungod nga sa kadamo sa ginakarga naton kontra sa ginapagwa naton sa lawas naton, dapat gaan gid naton rest o kung pahuway o kung break ang aton sa nga digestive system kag ang aton sa nga urinary system para hindi ma-overload.
0: Kalabanan sini mga seafoods and animal products sa Dok Leo. Why kita ti may makuha sini nga uric acid sa tanom Dok Leo?
1: May ara man Sir Josel. Pero mahandol lang galing sa lawas na ton. Yes. Mahandol lang sa lawas na ton. Like sa mga beans, may ara man ang Sir Josel. Pero mahandol iya sa lawas na ton. Unlike iya sa ginatawag kadagaya sining ginatawag purine sa meat and organ, internal organ source nga mabulubog at sa ton sininga lawas sa pagproseso sini.
0: Kung sa mga taksanay pa, kung ara ka magkaon ka beans, Ang makuha mo dahil sa lang kalitse.
1: Mm-hmm.
0: Nang isabla ka sulodlan sang condensed milk.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung sa mamoy maka na gani kag manok, laban-laban sini sa gidya kagantang, Doklayo?
1: Mahimo, Sir Jocelyn, yung inang logic, ano? Pero abin yung kong nano, sa mga tagpalamatay na ton, since nga kalabanan sa ito, nag-combine sinang duha.
0: Oo.
1: Di...
0: Ayun, sakto, Doklayo?
1: Oo, magluto ka ka Diyos.
0: Oh, updan mo sa mamoy.
1: Updan ba boy? May langka pa na Sir Josel. Ang mga nina KBL eh. Kaya ginahanda man ang kunong KBL, Sir Josel, sa isa pag ito KBL. Ang kadyos baboy kag langka, ginahanda man na sa isa pag ito KBL, kasal bunyag lubong. Pero ang iban, Sir Josel, wag kakaon sina, no? Tungkol na ginabatsyag na kagbalaan nila ng kontra. Pero may ara man, Sir Josel, nga nagabulubatsyag siling kaya pa man. Ang pinaka-point na ton, Dre, ang masami na ton, malagi na tanahong kay Sir Josel, ining mapasibangdan na ton, ang hindi na ton tanto mauyunan, kag ginalampasan na ton, ang mas nagapanami sa ton, o kung manami sa ton sa nipanabor. Now, for example, kung combine mo ang beans karon kag ang meat, kag magbatsyag ka karon sa pagpananakit sa mo sa ningalawas, the more na ton, Sir Josel, ginahatagan sa bugat, nga dito ay alin iya sa beans, ang trigger.
0: Oh.
1: Verso sa karne o kon baboy.
0: Ah, siya isa ginkaon ko gito sila nga ngamunggo, ginlaktan ko ka baboy mo.
1: Mm-hmm.
0: O ay kay balo nga mas madala galit sang lawas ang tao, Dok Leo, ang uric acid nga producer iya sa ginakaon tahalin sa munggo, mag-aniya. Pero ang halin iya sa karne, amo niya ang mabugat para sa ato siring ilawas, Dok Leo.
1: Mabulubugat yung proseso, Sir Joseph. But to be fair, sa may mga sensitivity na gimana niya sa uric acid, bisan beans ang kaunon, Sir Joseph, may ara gimana niya nagabatyag. Ang punto lang na ton, Dre, nga ang pagpasibangod, bala ihatag na ton dito sa nagakaangag, Sir Joseph, hatagan siya na.
0: Mm-hmm. But tamalun, hatag kita, hostisya ba? Hindi nga itudlo talang to si Juan kaya mula ng popular.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ang manamit iya, bisan popular pa, tagotagoon tayo namit.
1: Mm-hmm.
0: So dapat hambal siyang abogado ko, no? Let us call a spade as a spade.
1: Mm-hmm.
0: Tiinayos pagkaon pa lang, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: How about sa mga drinks? May mga drinks man kita that makaproducer sang uric acid sa lawas na, Dok Leo.
1: Ang sobra-sobra, Sir Josel, nga pagkonsumo sa mga ilim nun nga makalamay.
0: Katiharagit.
1: O kung mga matamis.
0: Oh, though ay manti drink sabi nga hindi matamis, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Luwas lang sa way makalamayan. Galing kung ibaligya mo karon way makalamayan, sino man mabakal sinaman?
1: Panos na iya.
0: So makalamay, no?
1: Yes, Sir Josel. Number one, Gidri, sa kategorya sa mga makalamay, Sir Josel. Soda or soft drinks.
0: Oh.
1: Number one, good din sa ginatawag mga ilim nun. Sunod sa niya, mga fruit juices with added sugar. Hindi kita magpatiplang bala sa label lang.
0: Mm.
1: Sir Josel nga.
0: Sugar-free?
1: Sugar-free or nagaya ini sa vitamina.
0: Oh.
1: As long naging proseso, ina Sir Josel nga may added sugar. Maka-trigger ina gyapon. Kag, arin pag yun, Sir Josel, ang madamo man nagkakonsumo sa niya, tungod nga sa kakapoy nila, padagaan lamang nila sa pag-inom sa niya. Energy drinks.
0: Mm-hmm.
1: Isa pa gini sang alandaman na ton, Sir Josel. Kapin pa kung may imbalances na kita sari sang uric acid plus. Gataas mo na risgo na ton, Sir Josel, sa pagluya sa aton atay kag aton kidneys.
0: No. Ang kidneys na ton, amo ni nagapanghikot, kaya ka nagapanghimos dito sang uric acid, Dok Leo, no?
1: Para ipagwa.
0: Para ipagwa.
1: Sa ihi.
0: So amo gali ini ang rason kung nga ang mga palainom sa mga energy drinks masaming kag-prone sila katama sa kidney problem or kidney trouble.
1: Correct, Sir Josel. Kagpamangkuton bala na ton, or kung nagtanaw ka mo sa mga nag-vlog bala, Sir Josel, na may mga problema na sa kidney, may mga CKD or may mga damage na sa kidney, iban, depende pa sa stages. Ang ila mismo sining hambala nun, kaglaygay nila, likawin nyo. Isa sa ginapalikawan nila, soft drinks, energy drinks, kag makalamay ng mga ilim nun.
0: Mm. And isa pa dito is speaking about makalamay. May mabatian ka mo sini sa mga infant formula, may lactose, may fructose. Ang fructose is more on sugar, gid niya, Dok Leo. No?
1: Mm-hmm.
0: Ang lactose is mixed clada niya sa mga ano bala, infant formula. Ano ang kaimportante sang fructose sa aton sining lawas, Dok Leo.
1: Ang fructose sir Josiel, ito muna naghahatay sa katami sa prutas ang ginakaon na ito, ne?
0: Oh.
1: But the problem is, pag ang fructose karong concentrated sa mga ginainom na ito, nga mga ginatawaga ilim nun, kumbaga yung proseso na bila sir Josiel, but as long na ang ginakaon na ito ng fructose, dira iya sa whole fruit, may fiber ina iya, may nutrients, may vitamins, may minerals, antioxidant, matolerated, mahandol, ginanasang lawas na ito niya sir Josiel. Problem lang kung gina-isolate na ton ina siya. Like for example, kung mag-inom kita sinisang orange juice, lain ang efekto sa lawas, Sir Josiel, sang puro nga orange juice kasi ginakaon na ton ng orange with pulp or with meat. Halain ang efekto sa ton sininga lawas. Hindi paborable sa ton lawas kung nagapadayon kita inom sang fruit juice bisan ginapuga pa na ton ina direkta.
0: No.
1: Versus sa ginakaon na ito ng whole fruit with pulp and with fiber and vitamins and minerals.
0: Ano kayo mo pigado ya makaon ti mo pati ang iya sininga pulp, Dok Leo? Sa misin ito, di para sosi-sosi ka man sila yung ti ano ako, orange juice, hindi gani, lemon juice. Pero ang iya sininga pulp o kung ang iya sininga sak ba lang inasudlan sang lugos niya, may buli gali ni sa aton sininga lawas, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Kati yung disenyo, ina mo, para ipasulod sa aton sininga lawas. Pero ay man aton, kada siling na malain ang paginom sa mga fruit juices, Sir Josiel. Kung occasional lang, te, mahandal malang ina sa aton sininga lawas, kaya matamat makabalik sa balanse. Ang problem, kung ang mentality, tabala mainom ko sa orange juice or anuman nga juice, apple juice, basta halin sa prutas kay healthy, kagsigisigihon na aton, hindi pa favorable sa, hindi maging favorable sa lawas naton. Even carrot juice, Sir Josiel, healthy na siya. Pero kung sige-sige man naton inom ina, hindi man makapaayo sa aton sa ninyo lawas.
0: Moderation is the key.
1: Correct, Sir Josiel. Kagkabalugi kita dapat kung ano ang mga metodo nga dapat naton himuon para nga favorable sa aton sa ninyo lawas. So, gina-recommend naton kung magkaon kita prutas, kauna niya ang prutas ng bilog. Likawan ang masaming pag-extract sa niya sa ninyo duga nga amulang tong imno naton. Sayang ang pulp, sayang ang fiber dito.
0: Ang isa pagidari, Dok Leo, ti ang pangginawi bala naton kung kaysa ti kita mahilig man sa sosyalan, Dok Leo, kumplaser nga ginatawag bala kung kaysa kung may manghagad. Hambala nga ti sige lang, ama one battle ko anay, kumplaser lang. Nagkumplaser ka sa isa kabangga, kay may kilala ka to, galakad ka pa uli sa ikaduhang kabangga, may kumpare ka pagid. Ikaduhang abotili ang kumplaser. Karon kung pulo kabangga, magyan mo pagkados balay nyo. May pulo ka man ka kumparing magyan, pulo na abotili pa ulis balay nyo.
1: At dipindi si mo, Sir Josiel, kung maagwanta mo yung ang ginatawag resulta sa imo sining pagkumplaser o kung pagtolerar. Kay dapat yun na to na huna-hunaon, Sir Josiel, kesa sa ginakonsider na ton ang taos palibot na ton, dapat una-una ganda nga ton sa nga health. Okay lang na kung kumplaser kita kung literal nga one battle lang, Sir Josiel, eh. Pero kung kaisa ang walang sang kilala ko, kung matukar man lang ako ang ginabatsag sa one battle, lubos-lubuson ko na lang, eh.
0: Awa, abe ko mahambal ba kulang na lang sa kabutilya kami sa kakahaba? One battle is lacking to make it one case ko naman. Ti ang sobrang pag-inom, kag sigi-sigi sining alcohol intake, Dok Leo, is also bad for our body. Kag makapa-increase man sang uric acid.
1: Actually, kung may dapat kita likawan, Sir Josiel, kung nagataas ti mo uric acid, especially kung may gouty arthritis ka, isagid amo ang makahulubog ng ilim nun. Tungod sa alcohol diri. Hindi ka makapayo sa aton sa ninyo lawas ang ethanol nga ini, no? Hindi ka makapayo sa lawas ngati dira sa alcohol, alcoholic drinks, ara ang Kwanser Josiel, ara ang beer. Ti sa beer nga daan may yeast ina.
0: May malt?
1: Yes, Sir Josiel, makapataas gid na sa aton sa ninyo uric acid. Ti dugang pa, Sir Josiel, ang ginatawag may ara makita sa nisang kun hindi beer, may ara sang gin, may whiskey, may vodka, ti puro ina, Sir Josiel, may alcohol, may ethanol, nga hindi gid paborable sa aton sa ninyo lawas, kaya may mga diuretic effect ina sila. Budlaya lang aton kidney sa paglimpyo sa aton sa ninyo lawas, lakip na, Sir Josiel, ang pagpagwa sa ni sa ginatawag uric acid sa paglimpyo sa ni sa aton sa ninyo lawas. Kung sige kita inom sining mga makahulubog na ilimnon o kung may alcohol sining ilimnon. So kung may isa man ka dapat likawan sa isa ka tao nga may gouty arthritis especially, amo ang pag-inom sa makahulubog sining ilimnon.
0: Instead niya mag-inom ka mo alcoholic drinks, Inom na lang ka mo Santon Gold Coffee Mix or hindi ka ni Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, pangapi na lang ka mo. May makita ka sila yung hambal nga, Sir Ligan, siya nangapi ko to, nagsulab-sulok-sulok ko. No. We're not saying nga, ang kapi nyo, ang imno ninyo. Ang kapi nga, hindi maglain, pamatsyag nyo kung may nutrients ka mo makuha. Amo ning Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Plus Coffee Mix, than beer.
1: Correct, Sir Josel, no? Pero lain na biya, Sir Josel. Lain mo bala nga nagapangapi ka?
0: Saan nagainom?
1: Lain pag niya nagatagay-tagay ka eh.
0: Oh.
1: Kag may mga tao, ganyan, Sir Josel, nga magluwas siya sa nagapangapi, nagainom ginaya.
0: Hindi okay. Ka na may pamatian ang istorya, Bidok Leo, kung medyo huboy-huboy na bala.
1: Mm-hmm.
0: Sa normal istorya na ito, amuning tuno na to, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero kung huboy, kagtuto sa piyak niya, bukid to. Dami ko sumalang sa bukid to. Matyagan mo bala daw kanami. Gidyasugpunan sa istorya, magamunan na, Dok Leo.
1: Ang hulong ito, ganit ko no, iti, gababaan. Kagtindi mo ito mabindihan na, Sir Josel, ha? Kag ang isa sa bintaha, gali, base sa pagtuon, ang coffee mismo, Sir Josel, may benepisyo ini sa may mga arthritis kami aras sa sang polyphenols. Mm. May chlorogenic acid nga makabulig ini sa may mga uric acid, Sir Josel. Ang pag-inom sang coffee, pero as much as possible ginapalikaw iya sa coffee nga damo sang pampatamis. Amon ang hindi makapayo, Sir Josel.
0: Mm.
1: So gina-recommend sini ang coffee, either black coffee or coffee nga kung may pampatamis man gingamit, halin iya sa tanom.
0: Mm.
1: O kung hindi iya makadisturbo sa ginatawag, o kung hindi iya makapataas ang ginatawag uric acid. Halimbawa, ang aton sa nga Santon Gold Coffee, ang premium D3 coffee mix na ton, Sir Josel, stevia ang ginagamit sa nga pampatamis eh.
0: Mm.
1: Pagkatapos, ito may coffee, real coffee beans, gandini sila, iya, nga ti, base sa pagtuon, ang chlorogenic acid adin sa coffee beans, may paborable sining ginatawag benepisyo pag-abot sa mga tao nga may mataas ang uric acid.
0: Again, ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, hindi iya makabulong sang inyo uric acid.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung sige-sige ang inyo pag-inom, dako ang mabulig niya, agud to nga mag-function it mayada nga aton sining lawas para mapagwa ang uric acid.
1: Correct, Sir Josel, kag dapat mahangpan gid naton pag-abot iya sa prevention, why kita sing ginabulong diri iya?
0: Mm.
1: Why kita sing ginabulong? Kasi prevention, gani mo. Anong bulungon mo kung ginamaintain mo ang mayong pamatsyag sa lawas mo?
0: Oo.
1: Kaya why ka pa sa balatian, sinabotong balon, ginamaintainer mo yung mayong pamatsyag mo. Pero, kung may ginabatsyag ka na sa imo sining lawas, ang aton diri, Sir Josel, yung mga suggestion, no, mahulog iya sa nutritional support.
0: Mm.
1: Para nga kung may treatment ka na iya, may mga bulong kaya, makabulig as complementary ang aton sa mga ginasuggest diri. Kasubong sa mga food supplement na ginasuggest na aton, Sir Josel, nga makabulig sa aton niya sa patag sang nutrisyon.
0: Oo, para nga hindi bala pag-uhawon sang nutrients ang aton sa nga lawas.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang typical nga himplos, parehos man sa aton, bala nga why kita makainom tubig.
1: Mm-hmm.
0: Kulang kita sa tubig, so ginauhaw kita.
1: Mm-hmm.
0: Hambal do mapatay ako, uhaw-uhaw dugid ako. How much more ang aton body organs and our body cells nga kulang igidya sa nutrients ini lang kaysa tubig. Amo man na gahawa-hawa mapaginhawa nila, daw mapatay man na sila bangod sang kakulang sang nutrients sa sulod sang lawas naton.
1: Correct, Sir Josel, kag kun gusto kita nga kita mismo ang makabulig para ma-preserve ang aton tugalingon, hindi ta, Sir Josel, pag-isalig. Nga kung may ginabatsyag, kita mo lang pagkadto, tas doktor.
0: Na magkita na mo, doktor.
1: Na mo. Kasubong man, Sir Josel, bila kung may salakyan kita, tiko ni salig mo ganyan imo, tanandira as mekaniko, simple, karon nga pwede mo managli, ma-fix yung may remedyohan, dalon mo pa dito sa shop.
0: Mm.
1: Muna pinaka-point lang naton nga ang pinakamahimo naton yung pabor sa aton sa nga lawas, ang padayon nga pagtuon kung paano naton maremedyohan ang simple nga mga mabatsyagan naton sa aton sa nga lawas, padayon nga pagtukib sa mga sikreto sa likod sini para ma-maintain ang aton sini maayo nga pamatsyagan. Kagti isa na sang ginatinguha naton diri, Sir Josel, sa aton sa nga pagpangalagad nga ginaidid naton, ginahimay naton dinhi sa ila para nga pag-abot sang panahon sila mismo amo man ang makabulig sa ila ko galingon.
0: Ang pala kaon niya, Doc Leo. Well, for example, abi pala kaon gidya humay or pala sa aklan abi humay is kanon eh.
1: Mm-hmm.
0: Inang grabe gidya pa hakadon mo bla kanon, Doc Leo. Mm-hmm. Ina nga classic lifestyle ukon pag ginawi abi. Pala kaon gidya sang kanon. Makapa-worsen ina sang imo sini nga uric acid.
1: Yes, Sir Josel, may labot gid. Especially refined carbohydrate-based nga mga kalanon. Di, magamal kita refined carbohydrates-based. Palakaon ka man, Sir Josel, tinapay, pastries, cakes. Bisan pa gani, palakaon ka sang instant noodles, Sir Josel. Palakaon ka man white rice ng isa bala ka serving. Sa imo iya, sa regular, Sir Josel, isa ka serving is isa ka tasa. Pero sa imo yang isa mo iya ka serving is apat ka tasa.
0: Isa ka bandihado.
1: O, isa ka bandihado. Kung palakaon ka blay, Sir Josel, kasi may tawo iya nga mo, gina mo.
0: Oo.
1: Palakaon ka siya sa carbohydrates, which is makapalala, Sir Josel, sang aton siya na ginabatsa, gapin pa ko nagataas sa imo, sa nga uric acid. Pero iba naman, Sir Josel, iyang istorya, kung ang source naton sa carbohydrates is complex source, like mga kalaruton, like mga talangkunon, lain naman iyang istorya. Pero, sa gihapon, hindi man naton pagpasobrahan.
0: Pero kung mag-sigi-sigi na, Bidok Leo, hindi naman control ba lang ato sining uric acid. Tawag na ito sining nagadamo, kag nagadamo ang uric acid sa sunod sa ato sining lawas. Ngayon, hindi natin dayon mapagwa. Kag hindi natin maubos na kapagwa. Hindi nakasarang ang ato sining kidney magpagwa, Dok Leo. Anong mga worst nga mga complications nga matabo sini sa aton?
1: Magluwa, Sir Josel, sini sa ginatawag gouty arthritis o kung magpananakit sa mga joints naton nga affected, di sini, Sir Josel, ang matamat nga magsugod ang pagporma sang bato sa aton sini nga kidneys.
0: Amo nang tawag na kidney stones?
1: Uric acid stone, Sir Josel.
0: Sakit ba?
1: Kung masakit gani, Sir Josel, ang uric acid crystal sa aton sini nga joints, masakit mo yun sa aton sini nga kidneys.
0: Munikon ka isa, batsyagan mo, gabuntod permi ang tiyan mo. Daway ka kakaon, pero daw busog ka, pero nga gahila ba sulok-sulok mo, nga daw gutom ka man. Limo, kiti gapurma na to ang uric acid stone sa imo sining lawas, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel, alay balikawang mo, batsyag imo sining likod, tindog bala ka mo, tindog ka mo tiso, pagkatapos untayon inyo sining kamot. Sa tupong sino sa nga siko, try nyo hampaka o kon pislita dira. Base nagasakit na dira, medyo nagawake na inyo sa nga kidneys.
0: Okay. Kinanglan na kahibaluman kita mag mag-examine sa aton kaugalingon. Ang sampat ko nung ihibalo, isa nakadako sining pamaagi para kahibalo kita doktoran ang kaugalingon tamo.
1: Correct, Sir Josel. In fact, sa traditional Chinese medicine, Sir Josel, practical ang ginatunan sang mga Tsino sang unabala. Sir Josel, pag abot sila sininga ikaayong lawas ta mo, talagsa lang ya ang nagapadoktor sa mga maidid magtuon sila ko galingon, Sir Josel. Pero sa husto nga giya, Sir Josel, lain man na iya nga nagapalam-alam ka lang sa imo sa ko galingon. Lain naman iyang istorya.
0: So, kung na mo ining mga nagabulukol-bukol sa mga joints naton, Dok Leo, ang ibang sini kung ari sa kamot, sa tudlo sa kamot nila, hindi na muntay, kung nagatiko, kung kinanglan mo gina alalaya, Dok Leo, alalayan mo gina pauntay, bla. Kung untay na alalayan mo naman para magtiko, pero ti may upod ina nga kantabi, Dok Leo mo. Aray. Kada untay mo arahay. Kada aray. Tiko mo arahay.
1: Aray-aray nako eh. Tungod din ni Sir Josel sa ginatawag uric acid bala nga nagaamat-amat dira bala kon urate deposit nga nagkakatabo, Sir Josel, dira sa aton sininga lawas nagapurma sa aton sininga mga joints sa mga ginatawag nga tofay o kon tofus. Sir Josel, ano? So kung damo na nasa aton sa mga joints na nag-affect, ito tofay ng pagtawag sina. Kagaring dapat na aton balabantayan, Sir Josel, gida? Kagisa kabalantayan na aton sa ring. Nga pwede gali mag-deposit ang mga uric acid dira o kung ang tofay nga nga ginatawag, nagabulukol sa aton joints, bisan uay kita sing sakit o kung ngot-ngot o kung busog nga mabatsagan.
0: Amoning gasupot na siya.
1: Correct, Sir Josel. Amoning balantayan naton kay basi sa lig kita ng gouty arthritis ukon ng pag kung may sakit lang dira sina Sir Josel lang aton sininga pagbantay ukon makabatsag kita. Pwede galing bisan why kita sing pain nga mabatsagan sa aton sininga joints continuous siya ang pagporma pagsupot sa ginatawag urates dira sa aton sininga mga joints amat-amat nga nagabukol kag amat-amat, Sir Josel, nga magdamage sa aton sininga joints.
0: Okay, may ara nga taas ang uric acid gid man diagnose niya taas ang uric acid. Magkabukol lang iya sininga mga joints pero mahulag ya pa normally. Pero may bukol na mga joints niya. Amo na kon sa imo gani sininga tiil. sa tudlo bala magbuko labi na gid diri sa may buko-buko sa imo sini ko malagko ang balon nila nya na ano man ang imo siling yang nga tiil siling yang nga ano nang itsura ay sinaman okay dako ang imo sini nga nang puno blas ang kumalagko mo doglayo suksukan mo gani sa patos bala nagakalapukan
1: no budlay magsuksok sa patos sa Sir Josel
0: no
1: kay gabulto gid siya
0: ti amo nang gasagin-sagin sa sapatos nagakahabasan nagakapilas now may picto Doc Leo ang masamisin ni kag ang permi-permi nga mataas nga uric acid. For example sa may mga high blood pressure or may taas ang blood pressure Doc Leo, may high blood.
1: Isa sa ni Sir Josel sang dapat man balantayan na once may nagpamangkot sa aton sinya ti ano man kun nagataas sa akon sining uric acid okay lang ba lang inuman ko sang bulong pampanubo sa uric acid
0: now
1: siguro kung may reseta mo sining doktor dapat kid inumon mo kag papanubo sa imo sining uric acid ti ambal niya ti okay na lang ni nga amo na lang ni why man ni kung mag makuha ang sakit ya ti kampante naman ko relax naman ko pero singko dapat hindi ka maging kampante nga dira lang dapat lifestyle mo gid imo sining nga bantayan kaya ang isa man sa concern niya base kuno kon mapiang o kon malupog siya
0: now
1: siguro kun hindi nato na correct nga aton sining nga lifestyle sa isa ka nagpamangkot sa aton Sir Josel sa tagbanamati naton hindi lang sakit or pain ang imo sining nga dapat bantayan pati man ang imo sining cardiovascular system kaya nga man kung sige-sige nga nagataas ang aton sininga uric acid, mahimo nga mag-efekto ini sa aton sininga ginatawag kaugatan. So pag-function sang aton sininga kaugatan, kati posible maglapuyot man ang aton sininga dugo, Sir Josel, ano? Kag ma-reduce ni ang kapasidad sang aton sininga ugat sa pag-relax, kag ma-efektohan man ang pag-handle, Sir Josel, sang aton sininga kidneys sang sodium. Isa pa gid na sang aton na balantayan, nga nagapadula sa balanse sa ni Sir Josel sa aton sininga blood pressure. Pero, syempre, atagon man naton, hindi lamang uric acid ang may labot dire, kundi ang mga tao nga mataas uric acid, Sir Josel, dapat bulumantayan man naton yung kalabanan sini, obese man sila, kalabanan sini may insulin resistance, kalabanan sini may metabolic syndrome, kalabanan sini mga palainom sa makahulubog nga inim nun, kalabanan sini Sir Josel, palakaon gid sa mga kalanon iya nga mataas ang purine, karne, kasudlan, palakaon sa mga kalanon dagilim nun nga mga makalamay Sir Josel.
0: Nga Dok Leo, kung mataas imo sini nga uric acid, butamalo sini makapa-aggravate, makapa-agravyo pagidini sa imo sini nga insulin resistance or if na type 2 diabetes?
1: Amo ning isa man naton kabalantayan Sir Josel ano sa aton sini mga tagparamati hindi lang to magtutok sa gout.
0: Oh.
1: O kung gout arthritis kun ipating aton galing nga blood pressure i-considerar man naton. Pero sama sa Mr. Josel, una ini ang ginatawag insulin resistance. That's why ang pagkaon sa mga makalamay Sir Josel, refined carbohydrate based ng mga pagkaon, may labot gid sa uric acid kay nga man posible Sir Josel magdevelop pa ta sang insulin resistance.
0: Mm.
1: Once yung may insulin resistance kita, nagapahina sang kapasidad sang aton sa kidney sa pagpagwa sini sang excess nga uric acid. So na-expecta raw naton, mataas ang aton sini nga uric acid. Magluwas pa sa komplikasyon pagid sini sang iban pagid nga problema tungod sa insulin resistance, fatty liver disease, diabetes nga type 2. Kag paglala pagid Sir Josel sang aton sini nga gouty arthritis kung may ara kita kag ang ini pagtaas ang uric acid Sir Josel, metabolic stress. Nag-suportahan na sila sa isa isa hag-isa. Amo man ang aton sa insulin resistance. Kumbaga, cycle lang ini Sir Josel nga nagkatabo. Nga dapat natong bantayan, nga kung nagataas galing aton sa uric acid, hindi lang ito magtutok sa uric acid. Kumusta ang aton sa blood sugar? Kumusta aton blood pressure? Kumusta ang aton sa insulin? Ina, kagmadamo pa sa dapat natong i-considerar Sir Josel, magluwas sa pain nga kalabanan Sir Josel do dira na nagatutok kung may gouty arthritis.
0: Okay, kaiti supposed to be pasudlan naton sa mga nutrients ang lawas naton kiti manormalize malay ni tani. Kun why kita ti may ginapili bala pinili kag pinilian.
1: Mm-hmm.
0: Ay pinili gid naton yang taas ang purine kundi nagtaas aton sininga uric acid. Nagka problema kita. Pero in terms iya sang supplementation Doc Leo. Ang padayon sininga pagkaon sa mga masustansya pagkaon utan or vegetables, prutas kag iban pagid sininga mga masustansya mapagkaon or nabutangay naton or kun ikamo kakaon sa utan, we have supplementation nga halin man niya sa natural gid. Sanson plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule kag Sanson vitamin C. ang pagkaon sang ulutanon, kagutanon, prutas, duklayo, or ang pag-inom sang supplementation katulad sa Santon Gold Premium D3 o Santon Vitamin C, makabulig, duklayo, para nga hindi kita mag-suffer sa long-term effects sang mataas ni nga uric acid, duklayo.
1: Kung ibalik na ito, Sir Josiel, sa hambalanon, takay na sa diskusyon, tanga mga pagkaon, tag-ilim nun, nga makahatag sang ginatawag perwisyo.
0: Oo.
1: Butong balon, may mga pagkaon man, Sir Josiel, nga makahatag sang binipisyo. So, dari sa nimasulod, ang bulig sang aton sa ni Sir Josiel nga Ultimate Trio. Ang aton sa ni nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, sa mga, especially sa mga tao nga halos way na tiyempo, Sir Josiel, sa pag-prepare sang utanon. Like balungay, like ampalaya, iba hindi makauyon magkaon aho, Sir Josiel. Di sa panahon, Sir Josiel, nga season sang manggustin, di iba hindi, hindi man magbakal kay tagpilang kilo ko mo.
0: Na-upload pa sa iya, panit ang bilido.
1: Bisan season na Sir Josiel, kung dali sa aton, bla, unless kung dito ko malapit sa source iya. Kaya ti barato. Iban pa ganyan mga rason, Sir Josiel. Magluwa sa mga tao, iya nga, hindi palakaon sang utanon ng prutas, pero palakaon sa Sir Josiel sang karne, palakaon kasudlan, palakaon sa mga matamis kag processed and highly and ultra-processed food. Nga taas ang ila sa risgo sa pagtaas ng uric acid. So dali kita, Sir Josiel, anong ara sa ni Saturn Santhon Plus Gold nga makabulig para sa may mga gouty arthritis, para sa may mga gout? Ang isa sa ni Sir Josiel, ang garlic. Ang garlic may anti-inflammatory property. Nagabulig para nga makontra ang inflammation, mabuligan man para ang mga tao nga may insulin resistance nga nagaresulta, Sir Josiel, sa paghina sa pagpagwa sang uric acid ang maamat-amat man kontra, Sir Josiel, kag mabuligan nga ma-improve ang metabolic health, mabuligan nga ato sa ning heart kag ang blood vessel amat-amat mabalik ang ila sa ning maayo nga pag-function para nga amat-amat man, Sir Josiel, balik sa normal ang ato sa ning blood pressure and even ang aton sa kidney function.
0: So importante sa tanan niya, may deposito kita. Actually, pwede man aton madeposito. Kag may deposito, gid kita actually sa mga nutrients man sa lawas ta. So kinanglan niya, punon ta perming depositohan ta. Agud to nga kung kinanglanon na sang lawas ta, dako nang demand kiti, may ara na infection, may ara na dapat lirespondihan, hindi ka na mangita, pabsudli ko anay, kundi makuha na lang sa tinago, yasin nga man nutrients, Dokleo, daw mo nang kalimbawa sang operations.
1: Dapat, good Sir Josiel, ano, kati ang mga sistema na ton, matrabaho malang sila yasang ila ko galingon nga trabaho, kabalo na ni sila iya, Sir Josiel.
0: No.
1: Hatagan lang na ton sa nagkaigo iyang suporta para nga sa panahon na kinanglan nila mag-akto, makahimo sila sang ila sininga ulubrahon sang maabdik. Kaya hindi ka dapat.
0: So pamangkot sini, paano niya mabalaan niya taas na inyong blood sugar? Pakonsulta ka mo. Sa mga nagapinamangkot sini, timahal bayers, doktor, o insakto na. I will agree. Makumpormi ko da. Pero may libre balang konsultasyon. Kung may malapit lang kung tani nga Yes to Health Wellness Center sa inyong lugar, libre yung konsultasyon. Namo na gani nga kung makapasyudad ka mo sang Iloilo, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, fronting sang hotel, Midtown Hotel. So open ina from 9 o'clock in the morning. Libre da ang consultation. Actually available da ang tanan ni mga produkto na panghambal ta, mga food supplements. Available na da sa Yes to Health Wellness Center. Kung gusto niyo gid magbakal ni sa mga produkto actually, kun ara man kamo sa Negros area, makatabo kamo, makakadto kamo tos Negros, pwede gid kamo kahapit sa Yes to Health Store. Ang Yes to Health Store ara sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. At ubang yung sina Marayo Bank. Ara da, kompleto man na ang produkto da sa Yes to Health Incorporated. Sa mga wala ang lugar ninyo sa clinic or store, ang Yes to Health, kadto lang amo sa suki nyo mga butika. Kung nagakawad ang stock suki nyo mga butika, bangod kiti hindi man subong produkto sa Yes to Health, kadto kamo sa Mercury Drugstore, may baligya man na damo. Sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's Pharmacy, and even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede kamo dira maka-order. Pero agi kamo sa official store, sang Yes to Health Inc. 2011. So, amuning gina-discuss na ito, ang importante, ang supplementation sa lawas na labi na gid kon hindi kita palakaon sang utan, hindi kita makakaon kag talagsa lang kita makakaon sang prutas, we need really supplementation katulad sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Way pa nalabot yang para sa mataya, Dok Leo, ha? Kung taasin mo sining uric acid, actually, daw, malayo man gid yung epekto kag ang demand sa mata ng mga nutrients, pero dapat natin suplementuhan man ang ato sining mata. Kaya katulad, kung magsigi-sigi, abi, ang pagtasa natin uric acid, damo ang komplikasyon, amo ba nang matabo sa aton mata? Eventually, hindi gid kita kakita kung pabayaan ta nga kulang permission nutrients sa mata ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Ara, yeah, sa nutrition sa mata nga pag-istoryahan.
0: Oh.
1: Pero kung nalimbawa karon may labot sa insulin resistance man nga nagtaas man ang aton sa nang uric acid, nag-worse pagid ang aton sa nang kondisyon, Sir Josil. Insulin resistance, makadawar sa pagtaas ng uric acid, ma-develop pagid karon, Sir Josil, sa type 2 diabetes, nga may negatibo man yung efekto sa aton sa nang mata. Pero at least malang pag-abot yun sa nutrisyon, hindi ito pagpabayaan kung may mahimo man lang kita nga mapasulod sa aton sa ningalawas nga direkta makabinipiso sa aton sa ningamata. Like for example, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga makuha na aton, Sir Jocelyn, mapasulod sa lawas kung adlaw-adlaw kita nga nagatumar sang Visionex Plus Soft Gel Capsule.
0: May isa drink, gawang lang pamangkot. Sila niya nagagamit. Ako apat ginaya actually yung ginainom ko mo. Ang Visionex Plus, ang Santhon Gold, ang Premium D3, kag ang Santhon Vitamin C. Way man niya problema sila niya kung kaisa bala. Hindi ako makainom sa isak adlaw, kay kung kaisa nagkaubusan ako bala sang stocks, Dok Leo.
1: Why man problem, Sir Josil, kung malaktawan mo, no? Kung available na maliwat, resume kasi mo, sir, kaya andan sa ni nga schedule sa pag-inom. Like for example, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang pag-inom na to, Sir Josil. Okay na. Pero depende gyapon sa kondisyon, ano? That's why kung mag-addo ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, nagahatag ang aton dira ng alternative medicine practitioners ang variation, Sir Josil, kung adjustment sa dosage. Kung na rin magpakonsulta kamo dira amo man sa pag-inom sa isang Visionex Plus Soft Gel Capsule, ng iba niya may ginabulubat dyan sa mata, Sir Josil, kapin bakun hina pa kaunon utanon kag mga antioxidant rich nga mga kalanon ang mga pagkaon, gatumar sila twice sa daily kag sa may mga ginabulubat dyan na sa mata kag sa naumpawa na gina-adjust naman nila once daily na lang ang ila sa nga pagtumar kag mas nag-okay na gin, Sir Josil, ang iba gani every other day na lang ang ila pagtumar.
0: Pero I don't know kung ma-agree kasi ni Dok Leo. Madulaan ka kung sa gana sa loving-loving mala. Kapoy, may biskin niya kung dulaan ka gana yan. Luya lang lawas mo. Mabuligyan ka katurbo. Pero kung sumakit na ganing gouty arthritis mo, amo nang ginahambal nga kung pwede lang taguon-taguon mo na yung turbo mo, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kay, bow, kuhan lang. Mantos ka lang gyapon.
0: Amo nang hambal nila nga. Ay, sila niya, ikaw ga sakay, ako ang gapasaan, ikaw pag-aragay.
1: Ang basa kilala ko, masakit ganito ang hawak mo. Pag duso mo, hindi mo namunos mo.
0: Sa mo nakabudlay kung may arthritis, ikaw or gouty arthritis. Pero ti, if you speak about turbo, para niya pampabalik gana ninyo bala kung daw ay nakamugana, dunulaan kamugana, nadula ng libido ninyo bala sa inyo sa ninyo partner. You know, 30 minutes before ang loving-loving, actually makabulig ang turbo dietary supplement for men.
1: Correct, Sir Josil, kasi bumula sa nabatian ng istorya. Rebatian ko bala ng istorya. Kabalo ko lang ang slangas bala ni. Kamusta ninyo sa ninyo sex life ni Mrs. Mag-asawa, pamangkot lang ba na? Asya daw, kwan, daw Ukraine kag Russia. Ba, believe ka ng isa mo? Siya ba, ito, pero tigilig na nawayay, no? So, hindi. So, kung gabi, pistok, pagkaga, bais sa ginaway. Kaya ito, why performance gabi mo? Ang isang makabulig dira, no, para mabuligan nga ang aton sa ring performance. Abisan pa, ano, Sir Josel, kung tuman, tsaka po,

0: tip ng gouty arthritis nga nagahubag nag-inflame, dapat may anti-inflammatory higit sa Radiosil nga gamiton sa nadira. Kag isa sa ginarecommend na tondira ang paggamit sa isang Cesdapain.
1: So ang Cesdapain could help ha. Sa primero pa lang mo nang ambal niya, sa primero pa lang balan mo nga do hindi agahan ni laban-laban mapi ang gikos ni hindi giko ni kalakat mahubag ni mabanog ni, so imnin nyo dayon Cesdapain no?
0: Correct sir Josel, kapin pa bala kon pa baylo ang tiyempo nagabugnaw ti damo igareklamo sa ni sir Josel nga may mga arthritis kung nagatugnaw ang tiyempo. Actually hindi kausa ha, kundi kabangdanan ang pagtugnaw ha, kundi matrigger lang kung may arthritis kita tungod sa pagbugnaw sa isang panahon.
1: Kung kay sabi ang iban madasig dayon magpamasahe Dok Leo, magpahilot or masahe. Pag sakit pa lang hambalya, pahilot ko bala o isa ka balo gali gouty arthritis Dok Leo nagatake. Amo na nga kon sa primero, kon mga daw pala muypoy pa man lang daw mahagan-hagan pa man lang daw hagyo-hagyo pa man lang sakit ya. Ibanyusin nyo, anay, ano, ah? Santon plus herbal oil, anay?
0: Correct, Sir Josel. In fact, diragid manami gani si Sir Josel ang santon plus herbal oil. Diragid ang iya sa nga papel. Kay base mismo sa ato sa Department of Health, ang isa kasangkap niya sa nga peppermint oil na migid si Sir Josel sa nagasugod, nagahana pa lang. Magsakit nga parte sa aton sa lawas nga among aton sa gamiton gamay nga hagod gamay sa nga masahe para mag-circulate ang aton sa nga dugo, makabulig yun ang paggamit sang santhon plus herbal oil. Pero hindi lang Sir Josel naguntat sa mga palang alay palang muipoy kag mayal niya pala nakit o kung nagaumpisa nga pala nakit sa lawas ang yasin nga benepisyo, kundi may iban pagin Sir Josel nga benepisyo sa aton lawas.
1: Tulad na bisang, well, nadlokan to subo, gamayang sapat, ilamok eh. Nagtaas karon ang cases ng dengue, ang reported cases karon sa Negros Island region, sa Guimaras, dari sa ato sa Panay Island, sa mga kaprobinsyahanan. Nagtaas ang cases ng dengue because ang ato sa ring panahon, timplas ang panahon. So kinanglano naton, para hindi tayo malapitan sa lamok, magpamanyos kita day and night sang santon plus herbal oil.
0: Correct Sir Josel, no, kay nagatabog ini sa lamok hindi kita mapalapitan kag ti makalikaw kita Sir Josel eh, sa ginahambal naton sa nga dengue nga kadako gyud sa perwisyo once kita sini ang mabiktima.
1: Okay. So lastly ang aton man lang sini nga pangabay sa inyo ang isa pa gid ka produkto naton nga available man sa market. We have this santon plus herbal soap kag clear skin beauty soap. Ginarekomendarya ang clear skin ipang habon sa aton guya kag ang santon na herbal soap sa ato siring lawas labi na gid kon madasig bala mag aslom ang inyo balhas kag madasig magbaho ang inyo sininga ilok Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, no, kay ko naliba may body odor kita ang isa nga makabulig sa nadira amo ang habon nga nagapatay sang kagaw Sir Josel. Nga kun magtabuay gani sa balhas nagapangalis nga wang aton sa ninga lawas isa dira amo ang bayabas nga sangkap Sir Josel sang santon plus herbal soap nga makabulig sa mga baho sa aton sa ringalawas body odor kaya nagabulig sa patay sa kagaw. Kag pag-abot naman sa aton kuya Sir Josel hindi man aton manigar nga waay sing isa siguro nga mangindi Sir Josel kung nabalon mo nga gusto ka maghamis imo kutis, gusto ka nga magputi imo sining guya, gusto ka mga pinalian sang punggod mga dark spots dira ang mamataamat panas, waay gid sing mangindi siguro Sir Josel ano. Amo na nga gina-recommend nato ng paggamit sa isang clear skin herbal soap sa aton sa guya kay specific in himo kita ni Sir Josel para sa panit sa aton sa ringa guya.
1: So kabay pa may nakuha naman kamo ha nga mga health tips and information sa aton sa ringa pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Dere lang kita na ikuto ba sa aton sa ringa programa The Secrets of Health. Sa masunod naman yung edisyon, dugang naman sininga mga health tips and information sa kuwanta na lang sa iyo sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
0: Kadako 100% Sir Josel sige na batyag na ton sa aton sa kalawasan halin sini sa aton sa lifestyle lakip na o kung labi na sa aton sa mga ginakaon gani kung ang aton sa ginakaon among ginhalinan o kung nagresulta sa hindi maayong kondisyon sa aton kalawasan pagkaon man ang isa sa dapat na ton sa tutukan kag para malikawan na ton sa ang halin sa magagmay pagkanto sa madako sa o kung pagdako sa kakulangan sa kalawasan pagabot sa nutrisyon ang aton suwestyon pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para masuportahan ang aton sa ng nutrisyon ang gamay.

0: kakulangan aton maagapan para makalikaw kita sa paglala sang kondisyon ka mga balatian. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: There you are, ang ato sa inyo, certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa inyo programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Joseph Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Na no, XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Na no, XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko mamaya kasi mga balita. Labis ng aribigit mga DJs nila kagad.
6: Wala sang konkretong asal. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
7: Timo.
6: XFM 103.9 XFM 103.9
8: Supple Plus Gold.
9: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
13: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili
1: sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga buki ka.

0: importante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabos, ang aming bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, apat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9. XFM 103.9.
5: The Secrets of Health.
6: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
7: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotis naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
6: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karning nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
5: The Secrets of Health.
6: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pang i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglan nun duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
7: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, ti mayra sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency, nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon, kag magpanami pagin ang pagfunctionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sininga pagsirkular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot, kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
9: Yes, to health!
6: mag-inom ka mo sang ultimate trial. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
4: Sunthone Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The Secret of Health. Sunthone Gold Live Testimony.
9: Apor balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sunthone Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Sunthone Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Sunthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako nga pala si Herina, mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Sunthone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Sunthone Vitamin C.
6: Sunthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3.
11: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunthone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthone Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
14: Ako si Sara, sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig-efekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunthone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
4: Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit tagcorp.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit tagcorp.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Thanks for writing!
1: Yes! Happy, happy Friday, mga pinalangga ko, mga tropa.
0: Alright, shout out to all of you guys, no? Sa mga ato mga katropa, no? Nga nagatutok diri gyapon sa ato nga paborito nga programa. X-rated tuwing hapon, 2 to 4 p.m. Monday to Friday. At syempre, diri nyo lang ang mabatian sa inyong paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. And syempre, ang oras mo, alas 2.22. And ang petsa is September 4, 2026. Grabe, no? Doon naglabay lang sa ato ng Marso, birthday mo, no? Birthday ko. Doon naglinabay lang, no? Tapos tubong, timbalong and timbabalong. Ginawa na din ng whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, sweetum, jingle bell sweetum. Ang tigay, tigay, may countdown na tayo sa gilid doon, no? Di ba?
1: Ay, grabe.
0: Baka daw, sige,
1: hindi doon.
0: Gani, ito dito, gawin naman ko di 15 days.
1: Ay,
0: 30 days. Let me think about it. Hindi, Christmas na damo na yan, no? Siguro ba January, ah? January na lang siguro, ah. Try ko January na lang. Kay, ano na nasa mundo, patay na nasa nga, ano do, tapos na ng mga event-event. Galing masugod naman nandiyan January ang mga festival, yati-yatian, dinagyang, dinagsa. Ang naman na yung pag-January. Pero yan lang sa dem, nakikita yung pride man. Siyempre, no, sa mga katropa na dira, no, nga nagatutok dira sa aton nga YouTube channel, no, may haramang kita dira sa XFM 90.3 Bacolod live stream.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority kung gusto nyo ya makita ang amon mga dagway nga mga laway. Laway, pero kung makasulod ka sa amon live, sigurado gidya nga hindi ka na yakagwa pa. Kay tungod nga makadlaw ka na lang daya nga ikaw lang ya isa. Kag pwede makamuda, ka-comment kung may mga birthday celebrant kita dara or dedication or mga kung ano pa da ang ipa-shoutout nyo, pwedeng-pwede nyo gidya mag-comment. Kag please do like, share, and follow gini-affirm sa aton nga page kay para at least updated ka sa mga chismis.
2: Kurik-kurik-kurikong mong bako ka!
1: Kailala ko doon katol na tiyan.
2: Sa bukit walang papel. Uy, inos-nos sa padira.
0: Wala ako
1: wala ka na. Wala mong pader sa mukha.
0: Gani, no? Wala ka na gani. Papel, wala pa pader. Ay, na, ano, oy, Lord, inos, oh.
1: Inos, no, sir.
0: Ay, stupo, sir. Ay, saan ako ba yung mga bayo jalet? Abi, yung sabi, di ka wave you one time. Isa sa mga pinaka-cute, pinaka-gwapo, pinaka-workaholic, pinakatanan gini siya, pinaka-idol ko niya sa una, ABS pa lang sa una, ya, idol ko na ni siya sa MOR pagid, no? O ato na ipakilala, mahay lang anay sa ato, no? Ang nag-iisa, lang gini siya sa kamalimutan, no? Yes. Ano ni iba, Sir James King! Oh! Isa! Wow! Salam, tulang mo ni. Tatlo na yung lamsin ko.
1: Oh. Oy.
0: Ano gani sa bong? Sweldo re.
1: Jimbao.
0: Oy, sana ba. Pera, pera.
1: Bayong, bayong.
0: Pera.
1: Oh. Bayong.
0: Pera, pera.
1: Nagbayra na ina kamundo mo.
0: Ato nga, ato nga. Ay, balik ko na. Balik ko na. Alright, syempre, no. Isa gini siya sa pinaka cute of all, di ba? Gini siya, guwapo na, cute pa, ano, ano. Bawi, oh, bawi, uno, kuno, bawi, uno, kuno, hindi, dapat guwapo, hindi, gali. Hindi sa upa, sagot, cute. Ano ka, ha? Ambisyoso, ha?
1: Wow, ka-perfect.
0: natin. Siyempre, gina-shoutout na rin, no? Ato ng mga katropa, no? Nga nagtutok man, siyempre, sa ilang mga cellphone, no? All over the world, no? That's gonna be XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Nga may arasang 146,000 followers. And siyempre, kung gusto nyo kami tawagan ha, sa mga kutob, sa mga gusto magtawag, meron kita sang hotline number 0950-522-2818, no? Ako nini ipin, no? Para makita nyo, gedkag, matawagan ang ininga number. Alright. At the same time, kung wala ka mo yung sang load, ibutan lang na inyong number kay kami ng bahala ni Sexy D nga magatawag sa inyo. Thank you! Ito ka na yun sa image sa buhay ko. I'm not sure what's wrong with a face, no? Ito ka na, ito ka na ako sa nagbago. Ay, kinagniwang siya. Kinagniwang ang inyo. Hindi ka alam ko, why are you so nipis? Dati damol ka pa.
1: Pagmaan ko ganyan, niwang kay...
0: Kay naga-laba? Ano? Kung magniwang ka, damo may ka... Damo may ka, kasabi nga... Ay, sorry, nabunggoan na ka. Ay, imo ni piso. Oh, piso na naging mong gondon. Familiar ka? Ay, hindi man ah. Diskarte sa una. Hindi na ka ganun nakita man. Basi sa akon pa naginip. May karatan. And syempre, so...
1: Kung type mong babae, ano ka ba, gano'n, mag-discard ko?
0: Magabalik ang inyo! ako, actually, honestly, torpe, giguya. So, may araw ko ganiyang crush, no? 7 months ko na siyang crush. Ay, hindi naging siguro kagwanta sa mulat ko rin balik. Gaya ko may number mo, tapos siga, malakata ka ron asa buwasa mo ni oras mo niya. Hindi, giguya ka balo, ano, mas namian ko, be, honestly, ang... mas gusto ko nga mabalaan una ang babae. Kaya daw ano, kuya, play safe kaya mo gusto, kaya may insurance, kaya... Hindi, kuya. Kaya nga natudla na, kuya, nga feeling guwapo, kuya mo, feeling ko, crush ako, lang. Hindi gali, di ba? Hindi ako gali tayo, di ba?
1: Assuming.
0: Amo na gani, guys. Marabi-nabig ka mo, ha? Hindi mag-taman ka, assuming, ha? Kaya malay mo, say mo, ya, panulok mo sa espiyo ko, pong guwapo ka sarili mo. Pero sa totoo lang gali, ang hindi kaya guwapo, eh. Nanay mo na nag-ambal-gwapo. Partida, pabayas.
1: Amo na sa mga piling-gwapo daw, tatay nyo na pang istiyo, gid ka mo.
0: Oo, tatay nyo, gina. Realidad, reality check kita, ha, guys. Mauya, tang. No? Kag hindi lang, it goes to apply with sa mga piling-gwapo. Ano ba? Ibanoon mo, gid ko, ano-ano yung term na gwapa. Because again, so tumatutuod lang, wala may gintugang ginoo nga lawa'y kagwapa. Mm-hmm. Lawa'y kaga, lawa'y no, nga babae kalalaki. Tanan, magwapa, gidman niya. Nagadipindi na iya sa...
1: Batasan.
0: Batasan, oo. Kaya biskan, ano mo kagwapa, kulay nga batasan. Hindi nga lawa'y kag isa pa sa hindi be eyes of the beholder, eh. Meron ka ba, no, kadumdum ka, mambalang migo mo nga. Kaya pa siya, no, pero, okay lang, hindi manggid. Pero sa ikaw yan, naglantaw to siya, ako gwapa siya, mambalang migo mo. Bulag ka, bro, di ba? May kanya-kanyang beauty. Actually, beauty is in the eyes of the beholder, no? Baga, beauty, ara lang niya sa kung ano mo, i-appreciate ang isa ka beauty. May araya, gina-appreciate niya ang beauty sa isa ka tao, ya, sexy day, pinagi sa batasan, sa kung paano siya maghambal. Doga beautiful ka ba? Doga, katubuan ka, ilong, ba, ulas. Sa una, blanco, kagali. Ikaw, ya, ano, kaya, ano, ka kung ano, ginaulat mo ba lang crush ang crush mo mga liagsi mo or kisa ikaw mangga pabatsag up?
1: Wala. Ako eh, syempre ginaulat ko siya yung mag-ako sa ako niya.
0: Pero wala before, ka sa mga ginapagwa ng mga ata ng itong nga sa design signal.
1: Ano bala kasi?
0: Ano ko?
1: Ano saan na yung likod
0: eh? Kagi ko may kisaw na sa call center. May kagi ko may kinakalot-kalot. Tugin na ilotilot. Tugin-tugin. Kundra na yung man kami.
1: Sa konsepsyon may aram at tagay ilotilot sa ako niya likod. Galing kaya pa saya.
0: Hindi ka kami harap, eh, one time, no? Ariya uso, gini sa call center, no? Close ka mo, pero may mga partner ka mo bala. To, kumbaga, hindi tayo. Kasi sa atin din, say, do, nandiyigid mapunggan, painit-inito na lang. Ang buta, hindi na, nagay na bala, no?
1: Sayang.
0: Ngayon lang tayo nagtamplakan.
1: Pero may mga senaryo, ginaiyang. Amo na bala, like, lanligad, may ara ko, kumpare nga, kachat ko, tinang musta si Sakon. Pero before that, kabalo na ko na iyang, gusto niya makuyasan ko na diskartihan. Galing kay ti ako, wala mo ko gapakita mo, ti bo, ti... Wa, iku man niya. Amo na iyang, gusto mo yagaliya, gusto mo ko yagaliya, ti wala lang. Tiyo mo lang kung parihay na lang kami nga duwa, para wala gamo.
0: Bagay, oo. No, kaga, siyempre, arab lang feeling na, mudlay gijabi magginatawag nga arablan mag-assume ka. Kimiara is ayang nga dudunubianay na ginda yung tartuway kika very sweet bisa isa ka person, no?
1: Yes.
0: Very sweet, pero again, wala kali meaning siya because he is just born sweet, she is just born clingy and sweet, di ba?
1: Pero,
0: you should have the power to have the confirmation. Amo na bla.
1: Sa babae, guro, apati, kumamo na iya, mga clingy, biskan wala meaning. Pero ako, sa lalaki, magamuna na yung lalaki sa mong mga girls siya. Do kala, ina na iya ka-meaning niya, ah.
0: Tako, mga ka-sweet man sa akong isa ganito, hag-hag, pag isang, ang ganang kito, agi mong kumbi ba? So, di kaya, mang, ano, tando. Mama na lang agi-agi ganito, si taalam lang, eh, ma. Balis,
1: pero ti, kung hindi mo yung kilala ang isa kababayi, nga ma-effort ka, be, kung hindi siya be importante sa imo.
0: Sabagay, no? May hirap mapati-matihan ka?
1: Ano
0: ka, man? Ito sa langit ang tamahan, hindi igot na. Alright, no, shoutout ang tabi ato ng mga katropa. Before na, inato ni shoutout, no, siyempre, no, shoutout na yung act. Ton nga, Yes to Health Incorporated na nga naghimo sa tanan yung mga produkto tadere. Thank you so much, you know. Headed by our CEO, Dr. Rimilito Uy, no? Thank you so much. And of course, tanan yung mga doktor nga nag-ubra sa mga suplemento. Takay, para sa tutuod lang, no? Para sa akon, gidya, effective gini katama. Kaya nga, I've been using it, no? Since the beginning, I started here at XFM. Naglakita nyo man ang kondisyon ko, no? Sa edad ko nga 41, pag medical, kuya, as in general medical, ha, nagbalik ya sa 28 years old nga akon nga mga result, no? Nadula akon kidney problem, ang akon nga prostate okay, liver very clean, yung mga ulcer ko nagkaladula gidya tanan, hernia ko siyempre aralan na diya kay gabata na sila yung mga pamilya na sila hindi napapaan. Amo na yan ikis ano mga angkot ka mo nga kung mag side view si Uncle Bob nga doon diri taas diring dako nga chan ko, no, because may hernia ko. So hindi kuya pala inom, ha, may hernia lang kuya, los mala.
1: Ako wala inom, kawan ko nga ako sidasid.
0: At the same time, so siyempre, gina-advise ko yun sa inyo guys, sa mga nakabati dira nga mga katropa, ta, mag-start na ka mo magamit sa ginatawag namon nga Ultimate Trio. Ining Ultimate Trio man ato mga katropa, shadow lang gini, no, ka-simple nga mga suplemento, no, pero may dakong epekto sa aton. Labi na gid nga ginapangunahan ini sa aton nga Santon Plus Gold, nga ini nga food supplement nagahatag sa aton sang kaayuhan sa aton kalawasan, kag nagapromote sa ginatawag natin nga stronger immunity, no, ginatagaan niya ta sang madamo nga vitamina, pinahagi sa prutas, kagautan nga aridiri nga present sa diri nga kapsula, no, magasugod kita sa mangustin. Sexy di ano bala mangustin, no? Or Uncle Bob, ang mangustin is our fruit nga nagahatag sa aton sa antioxidant sa aton kalawasan. Magsiling ka antioxidant, toxic sa aton lawas, tanggal ina, no, kakas giniya tanan ng toxic sa aton kalawasan. At the same time, ining aton nga mangustin, ginpadamo pagid niya kumbaga 350 mg pagidyang gindug ang kumbaga ang kadamuon, kay para mas better pagidyang nga mas dasi gidyang maubos kakas ang aton nga mga toxic sa aton lawas dala sa aton ginakaon, no, nga ginainom kag lifestyle gindugangan ta pagid nasang ampalaya. Ang ampalaya naton nga may aras ang 50 mg nga ampalaya para naman mabuligan naman kita, regulate sa atong mga blood sugar, at the same time makag tawag kita sang pag lower down sa atong cholesterol. Ang isa sa mga manami pagid diri sa aton Santon Plus Gold kay gin butangan pagid sang malunggay nga rich in vitamins and minerals, no, may garlic man ini nga anti-inflammatory, kag anti-cancer, meaning kakastran yung mga bukol-bukol sa aton kalawasan para naman suabe ang aton ginabatsyag. And last but not the least, mayara kita sang spirulina. Ang spirulina naman ang source naman sa aton protina sa aton kalawasan. Paano pagdugangan natin sa nga Sunshine Vitamins? Walang iba ang aton nga Premium D3. Ini naman ang Premium D3 natin mga katropa. Ang trabaho naman ini sa Premium D3 is that mayara sang virgin coconut oil, mayara sang malunggay oil liwat, kag mayara sang ginatawag natin nga Sunshine Vitamins, ang Vitamin D3. Ini nga aton Vitamin D3, mga katropa, no? Importante din nino, labi na gyud sa mga katropa tanga naga ubra kung kaagahon, nagaduty kung gabi, no? Ang hindi bala masidlakan sang adlaw kay tungod kung aga tulog, vampira ka ba? No? Ini nga aton nga Premium D3 da na side sa Sunshine Vitamins, ang iya naman niya nga trabaho is pangkakso ng tanan yung mga virus kag bakterya sa aton kalawasan. So, dugangan na pagid sang aton ikatatlo. Last but not the least, let's go, Sexy!
1: Last but not the least, mo ang Santan Vitamin Cita. Amo naman niya ang supplement nga kila tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santon. Siyempre, nagapaligun man sang aton nga immune system. Tungod nga Vitamin C siya, nagabuligin ni protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balati.

0: Barangay 39 Bacolod si Ray.
1: Kaya kung tamaran ka naman magkadto sa butika tungod nga kainit or nga ulan man da bi, pwedeng pa rin mo gidya mo order through online kag available ina sa Shopee, Lazada and TikTok. Kadto ka lang sa official store sa Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
2: Kuri kuri kuri ko. Bulong sa.
0: Kag siyempre, no, it's showtime time ng mga katropa sa ato ng mga katropa ka nagtutok na rin sa ato ng XFM Bacolod News and Public Service Authority page nga ginapangunahan sa ato ng katropa nga si Melanie Martisano. Hi, Uncle and Bob and Sexy. Sexy lang yun, no? Hi, Uncle Bob Sexy. Aba, sexy ako? Alright, nabalya, maayong hapon. Nalilang kami, always kapamatid sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana.
1: Ari po kita rin ang ikaduwa tanga katropa nga si Mayna sila Dora Dumipig. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy Dim. Monitor lang kami di Moms Punta Taytay.
0: And ari man diri, no, isa sa ato ng mga katropa, si Miss Dimple. Hi, Uncle yes. Bob, Sexy D, always kapamati sa barangay sa Gasa. Dunggo.
1: Hi, Paul. Mayong hapon.
0: Hi, Paul.
1: Mayong hapon na kay mama mo.
0: Paul, mayong. Mayo, Paul. Mayo, Paul. Mayong Dimple, Paul.
1: Kung karoon mo pulpul, kaya kita pulgigay ko mo karoon.
0: Alright, no.
1: Kaya mayari kita din rin yung birthday celebration.
0: Abaw, sige, Ben.
1: Na happy, happy birthday to Ching Alakala, ang pinakagwapa nga Zumba instructor sa mall. Enjoy your special and God bless you. From Zumba Group and Ginilin Tayo.
0: Happy birthday, tiwala kita na sang bamiis, spaghetti, yes. Bihon, pansit, kag kung ano-ano pang malaba, kag mapilit.
1: Happy, happy birthday and mabuhay ka hanggat gusto mo.
0: Correct, correct, correct, Kong. Ariban din rin, no? Nagpamati ang ato ng katropang Reina Diestro, mayong hapon. Ang Good Bob, kag Sexy D, watching live from Kunalom Chapter, Himamaylan area, mayong hapon man sa tanan. Nga members ang katropa Kunalom Chapter, Himamaylan area. Thank you! Kaya, shoutout ko man din ano, ako ng mga katropa, ng mga lost boys, no? Na-lost, naging kamudera sa ulat. Ano, din ano, napanguna, ato nga, Bro Marlon, I mean, Bro Combat, shoutouts to you, Bro Combat, ari man din, no, si Bro Engineer Jobs, no? Bisan, kabuhos ko di, still listening, Bro Kabokal, thank you so much! Mayo na pagbuhos na sa mga construction! Pag-ari man din, no, nagkapamati ang mag-asawa, no? Ang atong din, nga, tropa nga si Limar, and Bro Limar, and to Mama Sunshine, shine, shine through my window! That's what you are. Oh, kitaon na. Ang balila. Grabe ba? Kitaon. Gidang tsura ni Ma'am Sunshine sa Yasalakya, no? Sana all LCD, ah. Salakya. Araman din, ano, si Brother Sweet Corn. Thank you so much, kid, no? Sa imong agin libre nga lunch kag pamahaw ni Inday Norin. Thank you so much. Sa among tanan, no, sa Lost Boys. Kagariman diri, no, si ariman diri si Bert kag si Ma'am Kichi, no, ariman diri si Bro Julian, Bro Paul Mauricio and the Mauricio brothers, no, attorney, shoutouts man kay John Ray, kay si John, kag John Thunder, no, draman si asuri damo kami ni mo 21 di bla kabilog wait bla ari man diri si Noel, no, si brother Lila Bidonya, oh, ang manager ta sa Good Kawasaki Good Motor Trading, no, nga nagpatigayon sa amon buwas, no, ara kami sa inauguration sang Tiger, mga bagonis lang nga Tigers naman, no, sang iya ka HPG, no, ang ano to ilang no, sige later basahon ta na karon ha, ang ilang kag siyang master de galing Juliana, shout out, no, ari man diri, no, ang ilang wait ang shout out gali sa executive motorcycle riding course, no, ang unang sidlak, no, class rank 2026

0: nga mga new Tigers, no? Congratulations sa inyong pag-graduate, no? Thank you so much sa pagkuha sa amo ni Barbie para buwas sa dira sa Lions Park lang kita kit anay 6 to 10 PM, no? Kag later on niya ra ko dira iya sa Buklod Resto Bar by Mark Torre, no? Mga Torre family, amo ni Uto di Joel Torre. Dira sa Golf Club sa Tabok sa McDo lang dira sa Bury Road sa Mandalagan. Buklod Resto Bar, 7 PM kami daw start with my band Six Strings Attached, no? Kagi na shoutout ko dagaling yung mga brother ko, gina na practice kami, no? Thank you so much gid, no, kay Brother Mac Mac di Kenya sa mugid nga salamat sa imong pagpanyaga, no? Kaupod si Junmar, amon gitarista, si Joel amon bassista, si Izem amon drummer, amon nga rhythm kag vocalist si Mark, and of course me. Abangan nyo, malapit-lapit na gid, no? Ang guwa sa akon nga ang amon original song nga syempre Between. Abangan nyo. September 19 na ang releasing, and I hope we could make a ginatuwag ning music video dayon para at least makita nyo gid, no? Abangan ko sinong ara sa music video. Shoutout gid sa mga isa under.
1: Patamiyaw si John Bert Gaspar. Good afternoon sa inyo duwa. Pa-shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan City. Pang, pwede nyo ko tawagan, area number, and ari may pahabol, Merry Christmas sa inyo nga duwa, te. Wala kita da.
0: Wala pa sa Christmas! Kalayo pa.
1: Ari, kaanta ka sang brako.
0: Ari, advance pag iniyo.
1: Gata ka bra ko nga size ano.
0: Kumbaga ako ng pila ha, ibi, boss sa ano pa sa Lunes, no? Sunday pa lang ka pila na sa.
1: Kaya gusto ko lang tamyon, gali ang mga baby ko da sa GCash. See you later, mga
0: baby,
1: Bebs.
0: Mga baby, da gali ang.
1: Bebs, pero ti ko mangita, gid man ta karon plastaran. Dito na lang ta sa Buklod.
0: Oo, para makita, tamang ka mo, kagang dugay apayapa gito.
1: Ari na din inyong ano, Mafia King. Ay, ala. Ano na? Mafia. Kayo, mingit balay mo tato. Kaya doon ka mafia, mafia. Oh, uso na sa bunga ano, di ba?
0: Pwede mafia kama king.
1: Sali nga, no? Mafia king sa Sterling.
0: Oh, Sterling nga may tililing. No, kaga, mga babes, kita na itatuan. Para makantanta ka mo sa is it okay if I call you mine?
1: Hindi na lang makatan, Barney.
0: Please don't shine on me. Popcorn, it's fun to make. Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please don't shine on me.
1: Bako, di dali mo yung bako, di dali.
0: O mga bata, tandaan o, di ba nga, nga Goku. Tama na yung mga so,
2: hindi ka ang pinakamalakas sa super sayawan.
0: Aba, isyo ko siya masyadong payat, viral.
1: Oh, may kaunta tinanok nga saging kag mais nga tinanok. Wow, ka nami.
0: Wow. Tinanok nga manok, be. Wala. Gusto ko niya, bisaya, ginadanya. Ari madali, no? Si katropang Jocelyn Biais, no? Good afternoon sa inyo duwa. Shout out ko ni Ate Jocelyn nga nagkantin sa Victoria site, no? Tipa ka na, tadabi! Ano nga lang sa kantin? Kaya shout out, ano? Shout out na kay Ma'am Jocelyn. Kasi nga kantin, ha? Kantin na siya sa school, di ba? Wala man sa kantin sa tungasang lawod, di ba?
1: Kuok. Kuok.
0: Kulbaan mo ko ba? Kukukot. Kapudlay mo na kantin ko. Mabakalak! Mabakal ko na pilak!
1: Duman niya. Kukukot.
0: Kukukot. Kaya di kukukot. Naklaruhan niyo. Kaya medyo higko. Tadang pangisaron.
1: Wala pa na bakyo. May pamisaron. Oh, diba? Mga
0: katulog. Ano na hindi niyo kaya pagpa-duty on si 6CD. Kaya wasaagi niya hapon. Wala ko lang din. Mamo naman yun. Ano may pangapal ko man. Da, dugay pa niya. Kasi mo malang tabla. Tugit ka lang stress na. Ay, pa kami ako. Break time mo. O, diba? Amo gina yung kay Ululupon to. Di, pang shoto tari mo mga bebe sa isabla.
1: Bo, araw-araw. Hindi na akay mabalaan mo pa na karong pangalan nila.
0: Kilala ko.
1: I-search mo pa na karong sa Facebook.
0: I-search na sa nimpolo.
1: Nagapamati man ka mo, nagapati man ka mo nga duwa nga may second chance. Yes.
0: Second chance? Tindi man na maubra nga muna nga word kung wala na exist.
1: May second chance, may third chance pa. Pero
0: actually, ang chance sa kabuhi is unlimited.
1: Yes.
0: Amo na blang balila, as long as you live in this world, there's always gonna be a chance.
1: Correct. Thank
0: you! Amo na ganyan ang balas ng Ginoo, di ba? Nga merciful lang aton Ginoo, okay, because there's 100 times that we pray, that we ask for forgiveness, why He is keep on forgiving us, because nagapating Ginoo nga, there will be always a chance to become better. Hindi bitter, ha? Diba? Nagapati, kung di kaging matawagan, karong ko sige, yaon mo na. Alright, alas 2:50 na sa ngapon, mga katropa. No? Mabalik kami, ha? Mamati kita rin sa malipot nga painumdom kag musika kasi amon pagbalik, diri sa X-Rated, magbabasa kita sa mga extraordinaryo nga mga sunat talin sa aton nga mga katropa. Kaupurin nyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavokal sa Facebook, kag sa TikTok. Thank you so much sa mga nag-unfollow. Tapos na sila grumanitis. Alright, no? Ang kaupod si...
1: Sex na nga magpapainit sa inyo sa kahanginan, kagmahatag ka sa dyang hindi nyo gave malipata.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XF ang Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back. X-Rated.

0: All of XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Nga pala si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magkaan.
10: Santone Plus Herbal Oil,
9: assist the pain.
11: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula dayo ng pain.
9: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: Rated on XFM.
1: And we're back! And syempre, ang oras mo, alas 7 na sa ngapon. Kagining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito. Ang paborito ko nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Ini nga ito nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, nagkape ka na, healthy ka pa! Pangod non-caffeinated, meaning to say, wala sang caffeine, kag hindi gig ka mo magpalpitate, kag ma-acid because healthy nga klase sang kape. May ara ini sa mangustin nga antioxidant, moringa kag soya powder nga nagapananam kag nagapahealthy sa ini nga klase sang kape. Isa sa mga maayong ginadulot sa ini nga kape sa aton is siyempre sa aton nga mga kababaihan, ginabuligan sila sa ilang mga hormonal imbalance. If I were you guys, magbakala ka mo sang Santon Plus Coffee Mix malapit sa mga butika malapit sa inyo or katuan nyo ang aton nga wellness center, no? Ang Yes to Health Wellness Center dra namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City.
2: Siyempre, kaduwat nga produkto, amo ang paborito sa mga kalalakihan, kag paborito ko man, turbo. Si tanay ka, no, be? Kabensin, no, be? Ang turbo gawa sa maka at clavawas, kang mga natural nga herbs, nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan. So, kung gusto mo yung ma-satisfied ang inyong mga misis, ano pang ginahulat mo? Magtumar na sa turbo. Kaya nga, sa turbo, wagas ang lakas.
3: Oh yeah.
2: Oh. Palain mo gamuto yan.
3: Palaugid yung brano. Palaut.
2: Toot.
1: Alright, syempre, no? BFAD approved kagalal, certified ang aton ng mga produkto. Amo na nga, pwedeng-pwedeng gidim nun sa aton ng mga kauturan ng Muslim. And padayon kita maghahatag ng shoutout rin, no? Sa aton mga katropa. Shoutout tagali, no? Kay katropang Jelwin, good PM Uncle Bob, and Sexy D, John Sharing, happy weekend. Sa tanan, next month, Mascara Festival na diri sa Bacolod. Thank you, katropang Jelwin. Kagari man dirino si katropang Jocelyn Biasis. Pa-shout out kay Calbo Cornelio. Shout out na kali kurubo. Kagari man dirino si Josie Martisano. Pa-shout out gali kay Louie Tambuong diri sa Bata Libertad. Uncle Bob kag Sexy D. Thank you so much. Thank
2: you. Kagari mandirizi, Madam Nanette Vasquez, Susan, good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa buong XFM ng Bacolod City. Thank you. Kagduga nga patamiya, wari pag-i-DC katropang Charlie, kumpare ko, Charlie Besa. Pa-shoutout kay Marlon, bulag nga gakaon, lumi subong. Thank you. Tingway mo na nagkalapasong, ba yan na kayo nabulag sa...
3: Good ba? Kapaunan dila.
2: Kung parihay, yun mo kami kayo ng ligad ako, John Guzon, Ariki Zone.
3: Isang balong, din yung dumingan. Ang Ariki ng uno doon. Ginapangita ka dila. Dini ka, minigyan. Ari. Bude-bude ng sitwasyon ba?
2: Pero karon diyan, kita na itada karon diyan na. Subong pa lang daan kaon ka na dog food para mag-behave ka na karon.
3: Oh, din kamo karon na. Din kamo karon
2: makita. Ara amo sa Banago.
3: Sa Banago kamo mailinom?
2: Hindi pa man sure.
3: Ah, okay.
2: Hey, may Wednesday na.
3: Wednesday na. Wala, ino mo Wednesday gali mo na yan, no? Kamo na naglimata po subong ya. Wednesday na!
2: Yahoo!
1: Oh, kabalo ka mo on Wednesday na? Oh, siyempre, ang aton nga gina-endorse sa dere, ang aton nga...
2: Casino. No,
1: diba? Casino Plus. Yeah. Oh, diba? Siyempre, ara dere ang aton nga... Ang mga... Araw, Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Wednesday na! Siyempre, no? No, when to stop.
2: Play responsible.
1: Diba? Okay, stress. Stress na sa nga po. Kamamati na kita sa nga aton nga drama din, no? Nga,
2: Wednesday.
1: Pamugin na pag ambala. Wednesday na! Duga, duga lang.
2: Casino. Casino.
1: Ano kain, no? Friday subong ha, sa totoo lang mga Friday, mga kabataan dira, no? Friday subong, ara naman kamo sa siesta. Tugs, tugs, tugs, ug dug dugs, dug, dug, au, au, au, au. Siyempre, una, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, tugs, dug, dug, dugs, dug, dug, dug, au, au, au, au.
2: Ala, ini yung iboya ka. Ano ya?
1: Dugdug
2: ya.
1: Uy, saot na bala. Wednesday na.
2: Dugudug.
1: Oh, ano bala? Oh, ano kantahin ko bala? Oh. One, two, three.
2: Wednesday na! Tug, tug, tug, dug, dug, dug, dug, dug. Au, au, au.
1: Au, au, au, au, au, au. Para naman ta. Dapat we behave. Okay. Alright, natin ka pa sa ano. Tingin mo nga sulat, nagiging padala. Let's go!
2: Mayari naman kita subong sulat nga pagabasahon nga ginti uluhan sa Looking for the Right Girl. Dear Sexedia, tawagan na lang ko sa pangalan nga Tabe. 28 years old, kag nagalaom ako nga basi makakita na ako sang babae nga para sa akon, Sexedy. Ang sitwasyon ko subong, Sexedy, hindi man ako kwartahan, pero stable ang ubra ko kag may ara ako gamay nga negosyo. Simple lang man ang gusto ko sa babae, Sexedy. Ara ang kontento na siya. Kung ano ang may ara ako, tinlo kag mapinaranggaon klase sang babae. Bato na, kag syempre bato ng itsura ko. Hindi man ako low eye Sexedy. 5'7 ang height ko, chinito kag moreno. Last, maginoo pero medyo bastos. Kanamo na sa mga girl nga gindiskartihan ko, Sexedy. Pero almost wala gid nag-work. I don't mind, Sexedy, if a single mom. Basta isa lang ang bata, willing gid ako. Madam ugid nga salamat, Sexedy and Uncle Bob, sa pagbasa sang akon nga sulat. Kag ang mahambal ko lang sa girl nga willing nga kilalahon ako, hindi kagid maghinulson. Sa liwat, ako gali si Tabe. Kag madamo gid nga salamat.

0: Pilala ko. Tabi, tabi. Pila ka na, pero... Ito wala, gijapon mi na... May naswertihan nga. Pagigugma. Tara nga. Oh. Ito mo may gwapa to sa puntaw. Wala mo tani sa akong problema kung biskan may bata pa na basta. Once lang. Once.
1: Yahoo!
0: Ito, mahal namin. Ito, pula ang lips. Ito, okay man. Sakto man lang ang ilong. Malaba ang mimilok. Namin ni kiss straight ang babong aparte. kulot ang tunga. Excuse me, ma'am. May upod ka?
1: Wala. Actually, ako lang di isa.
0: Okay. Kay may ginaulat ko nga grab. Basi gusto mo. Ding ka. Basi pwede ta kay drop.
1: Darala ko sa may handumanan.
0: Or na.
1: Aral lang na dampi, oh.
0: Handumanan. Handong ko gidra makakadong. Sige, akong ano, mas mabaita na lang ka i-book. Unahon talaga lang ka to drop para mabala.
1: Are you sure?
0: Yes, though I find it interesting.
1: Hindi, basi kaya, madistorbo ta ka. Pero basi may ginahulat ka.
0: Sa totoo lang, may mong ako na-distorbo kay Wednesday na.
1: Nabatian ko na nga sound. Nagahampang ka man na gali?
0: Oo, badminton ko. Tagahanot. Pwede. Isang-isa ko kahanot. 200, 300.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ginaubos ko na lang sa paghampang. Kasi I feel na wala na gin...
1: Ay, hindi ka magamuna.
0: Wala na gin kakaluyang sound.
1: Ha? Ito kalayo sa mga istorya.
0: Sa totoo lang, amo na nga doon, nagpakauya na lang ko nga magpalapit sa imo kay. Basi ikaw na. Di bata ka?
1: Impakta.
0: Impakta ang bata mo? Malamaligno ka? Aswang ka ba?
1: Yahoo! Sa pagtanaw mo, may ara ko bata, wala.
0: Darangit sa pagtanaw ko. Doon lang ka. Di ikaw nagambal sa pagtanaw ko.
1: Wednesday na!
0: Wednesday na! Sorry. I think may bata ka nga. Dua?
1: Dua.
0: Okay lang. Una sa akon nga vocabulario, isa lang dapat. Mm-hmm. Pero...
1: Ti, ano gusto mo? Himusod kong isa?
0: Wala man. Package deal eh. Sige lang.
1: Pero, tabi.
0: Paano mo napalanday ng alan ko? Nagulat ako sa riyan. Ala, siya naging ni, Lord. Siya naging ni.
1: Hindi. Paano mo? Nakita ko sa iyong mga grab, sa iyong mga apps. May alanda, diba? Nga tabi.
0: Ay, wow. Dasig sa iyong kakita. Grabe man sa iyong kasi flat man.
1: Oh, syempre. Pinya, kuya. Damo ko mata.
0: Pero isa rin ang mata ang gusto ko makita. Pinya ka ba?
1: Bakit?
0: Pinasarap mo nga ang puso ko.
1: Ang gusto mo nga mata, nga makita? Kabalo ko na...
0: Sir Isa?
1: Pero sa subong pala naman ako.
0: Anong ambal mo? Anong bal mo? I didn't catch your name. Sa loon ko, what's your name again?
1: Di.
0: Di na natuto. Pero di, salamat kita. Ari na, siguro nga itong nga sa laki, no? Ati, may you enter first, I enter second.
1: Thank you so much, pero...
0: Gana, drive lang, may mga ido pa.
1: Ikaw, taga-diin ka?
0: Taga... Kat lang man sa lapit sa dumanan.
1: Really? Sa Tintampi?
0: Sa Kabukwazan.
1: Manselingan.
0: Yes.
1: Kung sa diin ka damo sang?
0: Silingan, mga kaingin.
1: Pero... If you don't mind.
0: I have no mind at all. I am brainless.
1: Promises.
0: Leave me breathless.
1: We have a girlfriend.
0: Ang managaling masubong aparte, sa matutuod lang, di, wala na kita ko sanggana maluyag tani mo. Kahit sa matutuod lang, pinimil lang kambal matutuod. Sa matutuod, Gedlo, ha? Kabulag lang namon, sang ako namiga kay nadakpan ko naman nga, hindi siya kontento sa akon.
1: Hmm?
0: Actually, I don't trust women no more.
1: Oh, I'm sorry for your loss.
0: Patay na siya. Yeah, condolence. Grabe, naging bulagan ko lang siya, pinatay mo na.
1: Ay, tabi, relax.
0: Pamilya kami, may kamang alien, kag-predator.
1: Pero if you want, pwede ta ka pangapi dara, bisan kadali lang.
0: Sige, mga pita Milo.
1: Ano yung mo kapi?
0: Santan plus coffee mix. Mm-hmm. Ikaw, ano yung mo gusto nga kapi?
1: Amo man tanik, pero for now, barako na lang para...
0: Bara mo? gusto mo niyo?
1: Ano na?
0: Cobra.
1: Cobra?
0: Can you spell cobra?
1: C-O-B-R-A.
0: Kaalam sa imo. Kung kwaon kong C, paano mo naibasahan?
1: Obra.
0: Ang obra, kuya, is palipayon ka. Ati, paano ba kung kwaon ko ang O, anong pagbasa mo?
1: Bra.
0: Kung wala ka bra, anong makita ko?
1: Boobs.
0: Zozo! pero...
1: You're so funny talaga, tabi. Amo na nga, hindi na ko yung matingala ko. Makakita ka gid sa the right girl na para sa imo kay imagine bago lang ta nagkilala na kaya mo na mag-joke.
0: Wala uya ko mo. Oh, sige na tawag bala nga. Amo na lang ining kapital ko yung wala ko ianan. Mm-hmm. Ko magduduha pagi kuya mabilin nagi ko sang panahon. Pero madamo gi salamat ing pasugtan mo ko mag-joke bisan corny.
1: Oo, pagawad wala gi problema.
0: Bastos ka mang galing. I like it.
1: Isubong lang.
0: Ang tipo kong babae.
1: Ano?
0: Suplada man, pero hindi magastos. Suplada man, pero di magastos. Diba? Manang gusto ko yung ano. Pamatian mo na ang akong kanta nga. So, tipo kong babae, amo na version. Ikaw ginaguro.
1: Amo so, na. Sadan
0: ilongga. Ang nami ilongla.
1: Guwapa.
0: Pero ang tabi lahat, be? Uy, kismile. Namiyak ang smile mo kang smile sa ilong dungan.
1: Yes, sina. Dungan.
0: Do it.
1: Siyempre. Hindi mo nire-talk eh.
0: Gani, amo nang ginatawag natural beauty.
1: Natural beauty.
0: Wait, takabinabtan sa una sa ginastalk, taka sa nagka-bikini open ka.
1: Mm-hmm.
0: Gambal mo to blang nga, ano to gani? Gansilios. Si Ryan Gansilios mo to. Nagba.
1: Hindi, Marquilios.
0: Ryan Gansilios. Anyways, sige lang. Basi, this is the start of the new dawn, of the new day, of a new world. Dun, dun, dun. Magandang gabi sa inyong lahat. Anyways, ari ako number, oh. I-save mo lang niya.
1: Mm-hmm.
0: In case nga may mga kinanlan ka, imo lang na. Hindi ko magusto. Okay,
1: pero anong gusto mo sa isa ka babae?
0: Ang gusto ko gid sa isa ka babae, ang gusto ya ko. Kisubong ya pag hindi mo ko gusto. Ano na?
1: Ano na?
0: Hay lang.
1: Ang gabaligya pa na.
0: Para may, may effect lang ito. Ayoko na. Pero gusto, may chance man ba lang ang magustuhan mo ako?
1: Let's see.
0: Hindi pwede let be. Let it be. Let it see. Akin di ang pangalan mo.
1: Ati subong di pa kuy kuya ka decide kay tungod nga we're getting to know each other.
0: Cause we're getting to know each other.
1: That what friends are for?
0: Di kong duwalan ta. That's what friends are to? Hindi ko mag-isa ka na lang sa balay mo. All by myself.
1: Hindi, alone.
0: Paningua ka. Kasi matutuod lang, no? Ari naman ta.
1: Gina ko pag itutuod na.
0: Gani, alas 3.
1: Uy, naku kabalo kung sino pati iram, patihan ko na.
0: Alas 3.27 na gali. Kinandan pa ni mag-ads. Sige, nabayaran ko naman eh ang Grab. Ako na lang una panaog. Weird, di ba?
1: Last na nalang nga kita na niya. Hindi na magkita na.
0: Weird, di ba? Ako nag-book. Ako na panaog. Pala ka na. Kaki ka na. Siya nag-book. Tapos ko pinang manaog sa... Paano din yung destinasyon na? Botan din tinagropedia. Isa lang yun ang oo. Eh, may imo lang na. Guys, hindi ito magpatamaan. May imo lang ito tanong. Kasi seryoso niya, ano mo na, paano, eh, istorya gani. Kasi bila personal lang niya naman ako. Alright, madamang kasalamat, sino ito gani, ang nagpadala?
1: Si Tabe.
0: Alright, syempre, no, tabi-tabi lang da, katropa. Kabalo ko, kadali ka na gid, no, mabatian ang, syempre, ang aton nga caller later, o, no, nga tawgan karon ha, nga katropa. Ato niya na ipangayoon karon pa sa pagbalik, no, kag may bisita, kita ko no, sexy D, no, nga mag shoutout, mga sila shoutout karon no, o, ato na inastoryahon karon ha. Magabalik ang programa nyo nga X-Rated, kaopanin nyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. ka Vocal Wed.
1: Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ang
0: hindi gid. Siyempre, dire lang sa 103.9 XFM XFM Bacolod Katrop.
1: Wednesday na! Exciting!
0: We'll be back.
2: Katropa, sa Mayor Rowena Lopez Lizarre, sa Talisay City, para sa 2026 Miluluan Festival.
3: I would like to invite you to our 27th Miluluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kagyara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform, no? They are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ang ato na Miluluan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules, no? Magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 27th Miluluan Festival. Thank you very much.
4: X-Rated Supple Plus Gold.
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: X-FM 103.9.

0: exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mabili sa mga bukika. XFM 103.9.
4: Wednesday.

0: Siyempre, alas 3:41 na sa nga pon. Kagini nga oras, giradulong sa inyo sa nga aton nga paborito. Ang paborito ta nga suplemento pagkabot sa aton mga beautiful eyes. Walang iba ang aton nga ginatuwag nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus na ito, mga katropa, isa ini sa mga pinakapaborito na aton nga suplemento para sa aton nga mga beautiful eyes. May ara ini sang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga manami gid sa aton mga precious eyes. Kung kita subong nagabatsyag na sa mga burun-burun, paghanap o pagharapon, no? Kaga hindi tara pagulaton nga mahulog sa seryoso nga balatian sa mata, katulad ng glaucoma, pterygium or katarata, no? Ini nga mga problema sa mata, dala ini sang aton nga mga gadgets, cellphones, PC, laptop, kagu ano pa. So amo na gani nga mas maayo nga mapungga naton ang paglala sang aton nga mga balatian sa mata pinaagi sa paggamit sang aton nga Vision X Plus. Sexy din, no? May ara kita bisita, no? Subong, yes. Hapon, no? Sila ni mga tawag ni mga OGT. Ano meaning sang OGT? Ko na lang kung sa pag-i-jindi mo, babe.
1: Hindi ko makuta sa buong bala.
0: Gani. Ako bang kuta ko, babe.
1: Sige, ano meaning sang OJT?
0: Wala man ko na kagi. Hindi na lang nato na pag-iisip kita na.
1: Wala man ko gani kagi na.
0: Ang OGT is a observed gentle
1: objectives.
0: Topic.
1: Objective
0: of the jets that travels on the sky.
1: Correct.
0: OJT.
1: Correct.
0: Pero sila ni aton mang koto na kay sila giniya ang mga i-welcome ta ang aton ng mga OJT sa XFM Bacolod. Ayan, ulo. Ay sana all mga dito tara din. Ay, ta sa kalayo si mo din. Alright, okay, base sound check ba? Wala. Ah, okay. Dere. Be, ora na. Okay, be?
1: Sound check lewat, be. Hello. Wala.
0: Walay. Wait. Wait lang, ha? Ato ni kayo ko na nai.
1: Hello.
0: Long
1: ting. Aning anong?
2: Hello?
1: Ara.
2: Hello, ayon.
0: Ayon sa phone sa butang, okay. Alright, so ito na ibalo no, ang mga pangalan sa ating mga OJT. First day nyo, di ba? Yes. Subong? Yes. Alright, first day. And may pamangkot lang ako, anong mga pangalan nyo?
2: I am Francen Quiseo or Chin. You can call me Chin.
0: Okay, Chin. O, ikaw naman niya, sir?
3: I am Phoebe John Ongon and you can call me John.
0: Kulit ako, dagamda ko daw ako dyan, tingaw niya.
1: Oh, grabe, bala doon ka matso-matso, bala ka tingog yan, mga muna, bala ka luyag ko na sa mga muna.
0: Hindi mo kaya pwede Islandia, kaya ako giniyang madulaan mo, bro. Hindi kaya maglaog-lahog dito.

0: Anong ay mga nickname?
1: John, sir.
2: No. Oh, okay, John.
3: Aba ko yung ebook.
2: John. Oh, yeah.
3: Aba yung mga tingong kanya pangita ko.
0: Ba, sigulang ka na nung kinadayain ka. Okay, John, na din ka mga school.
1: We are from the University of Negros Occidental Recoletos.
0: Sana all be dyan.
3: Sana all.
0: And syempre, no, kay wala na kita sa oras. Ka sexy di anong imo pamangkot sa ila kay do nakabati ko naganami kidang ila pamati dira sa aton di kagina.
3: Yes kagina, nabatian nyo man kung ano ang aton nga istorya nga gipadala sang aton nga katropa. So diri na lang ko mamangkot kay total on the spot man ta kag pila na lang ka minutes. Ano ang mahambal mo sa aton katropang tabi as a boy?
0: Diba, just a recap, no? Kasi tabi ni, to pirmi na lang ganyan, gakabulagan, gakaintuan, nga doon, wala naging siya chance ka mag-in love siya sa iya nga kabuhi.
2: John? Uy, John.
0: Ano? Naglain. Oh my God! Naglubad ako, naglain ako na tingog. John? Oh, John. Anong mambal mo kay tabi, John?
1: Mahamba ko lang guro sa aton color nga si Miss Tabi. Okay na nga gaka-reject ka kay damo pa da sa lalaki sa kalibutan nga makita mo. And ang rejection niya ay boy gali. So sa meg no meg nang damo pa da sa babae sa kalibutan kag gamit ang experience para magbaskog ulit ang mga relasyon mo dasan. Iyan.
2: Alright, grabe nga mga...
3: ikaw guro, experienceado ka giday.
0: Oo, oh, diba?
3: Ila, ito'y paano bi mga luyaga nga ito nga? Ano ganyan nga naman? John?
0: John!
3: Paano ka bi mga luyag sa isa kababayo? For example, ako bi mo pangaluyagan.
1: Sana galantaw da, no? Sa akon nga kabiyak nga galantaw. Acting-actingan.
0: Uy, oh, kasi dyan lang na kabiyak! Uy, kabiyak. Ano lang niya, damadama lang niya. May ba naman niya, si Sexy Di?
3: Oo, kaya ko siyang banya ko to.
0: Oo, tas, Sex Potters. Kami yung mga pototters. Alright. Okay. Lights, camera, action!
1: Sexy Di, kamusta ka?
4: Okay lang ako dyan. How are you?
1: Okay man, pero mas nag-okay pagiguro sa ang nakita ta ka.
4: Ara naman ta. Muri na namiang ko bala sa imo. Kaya, pero may mugid ko yan. Gina-joke-joke ka niya, no? Tani tutuod na lang na, no?
1: Ay, hindi na siya joke-joke yan.
0: Ay, dali lang, ganda. Dali, pagi ka mo siya Changi, mga pangaluya, gaya doon, no?
3: Choy.
0: May backlog ko ba, wala?
3: Kabastos man niya kay Choy, man.
1: Wala na lang, Choy. Bakal po tani soft drinks. Wala na lang.
0: Eh, ikaw ba? Bakal ka soft drinks? May upod ka nga babae nga daw. Sinita. Duga pa naman ang upod. Duga pa nga luyag. Gani nga, Aria, palautang di siya mong Changi, ah.
3: Choy, ginabisto mo naman ko, Choy, kanot.
0: Duga na amo. Masangalan nga amo din ako.
3: Choy, bala. Tama bala, Choy, kayo wala ka naman ano. Purontoy. Pero may kalang yung gabakser kung nagabantay ka diya sa imo, Changi.
0: Di, siyempre naman mapanti ko.
3: John, baida si Choy Kanot. Pero balikan ta ka. Paano na lang biip ma-schedule tabi mga pina lang kita sa Goa?
1: Sige, pwede gid.
3: Para mas maka-istorya kita.
1: Sang mas na yuyon.
3: Oh, well, grabe. Ito yuyon.
0: Ito yuyon. Palakpakan si John. John, palakpakan kita, John. Alright, tingnan ito ni story. Ako naman si Mam Chin.
3: Oh, ikaw naman kay girl naman siya.
0: Sige, Mam Chin, may pamangkot ako sa imo. Nabatian mo man itong story, ano? Ano man niya ma-advise mo kay Tabi bilang na babae side, no? Ano imo pwede i-advise sa iya? Kay Pirmin siya bigo, nagkakaintuan, kagano. Nakita ko na nga ako ni Chor.
3: Akon man.
0: Alright, sige, Mam Chin, let's go.
5: Girl, di pala magseto sa isa lang bala? Ay, boy ka? Or...
0: Boy si Tabi.
5: Ay, boy si Tabi.
0: Okay, advice.
5: Boy, ano, naisama? Lalaki ka ba na dapat strong ka na iya? Namutamos ang babae sa kalibutan. Nga makapagabigo. Kagit ikaw lang guro kong lalaki nga kilala ko. Yung gabigo-bigo ang iban. Ganit ka pamamay. Ikaw iya, laban.
0: Alright, di ba? Muna laban. Sakto gina. Damo din na ba, no? Bulagay ka mo, bulagon mong puti kagang mga dikolor.
3: Oo,
0: no?
3: Oh. Ay malubad na.
0: Sige, subong kay bate ko, do mayo man ko na magdrama si Chin, no? Sige, ikaw kunwari ang akon nga nubyano ako si Tabi, no? Tapos bulagan mo ako. Sige, amo ni nga itong istorya. In 3, 2, 1, action!
5: Tabi, hindi na kuya sa imo. Anong ginapilit
0: niya sa akin? Wait, dadasig mo si imo ba? Why, pataganin ka istorya ya. Nagapakanto pa lang kuya, nagabulag ka na dayon. Hindi niya amo yung amunitsin. Hindi niya amo. Basketball court pa lang kuya, di palang di balay niyo. Tatlo pa yung kabangga, kasinggit ka na bulagay na to. Ano man?
5: Sige, Tabi, pamitian ka this time.
0: Pabandihan mo man ako, Tani. Gusto ko lang mabalaan. Ano gandang rason? Nabulagan mo ako.
5: Tabi, hindi kuya si imo klase tao ya.
0: Ano ginagawa mo sa dalo? May script ka?
5: Ha? Sige, matubang ko si mo, Tabi.
0: Tubangon mo ako kung mag-restorya ka sa akon.
5: Sige, Tabi. Ano? Gusto mo ko? Hindi ta kayo gusto, Tabi.
0: Paano mo ko hindi nagustuhan na yun? Kahit duwa kita katuig ng kupod.
5: Ang duwa
0: kita katuig ng ginto anay.
5: Ang duwa katuig, Tabi. Minuto lang na sa akon kung ikaw ang tubang ko. Sino ka gidya?
0: Wait a seconds! Kung minuto ka, wait a seconds ka sa akon. Tandaan mo na, 1 year ako nagpangaluyag. Then another 1 year pag-idiwa, tamo na nag-2 years. Tapos sabalon mo ko nga, minuto lang ko sa imo. Ay, pamalik tong taran niya, mga minangatag ko sa imo. Dali na, ang cellphone. Ang tanan pati mga suin nga panty nga ginarigalo ko sa imo sa birthday mo. Ibalik mo to sa ako na hindi mo to pagsulubon kag palihog lang labhan mo kay para hindi ko masimutan. Kay base ba lang pagitaon ko ang imong abaho.
5: Sige Tabi, ginadala ko na subong. Labhan ko pa
0: ini. Sige na sa imo kadvan sa imo. Di na tatlo pa lang kabangga ang bulagan mo na ako subong dala mo na mga panty kay hatag mo sa akong liwat. Ambi na.
5: Abi ko labhan ko pa.
0: Hindi na paglabi kay subong, nag-change na ang mind ko. John, ikaw nang akong gusto. Ay, ay! Thank you so much. Grabe, grabe. Bro, because of Godzilla, no?
3: Oo,
0: oh, walang pakanta, di ba? Amo na yung mga Me Future, Godzilla, no?
3: Gani.
0: Eh, mamangkot ko sa inyo sa Tananbi nga mga firm or offices nga napili nyo gina nga stasyon ta para ikandak ang inyo nga OJT. Sige, be.
1: Well, ako, Sir Bob. Sir Uncle Bob.
0: Ay, excuse me, hindi ko pa taga, sir. Ano na lang kung pwede ng uncle. Uncle nga may bell-bell. Ding-ding-dong, ding-ding, gibalong.
3: Uncle nga may bangkel.
0: Arar! Ar, kagat ka.
1: Ano pili naman ang XFM? Uncle Bob. Uncle Bob.
0: Thank you, John.
1: Damo siya sang sakop, no? Pero this is buong ginobra, ta may drama. May news man ka mga ginobra. So, mas makakuha agad kami sang experience na mong dili sa XFM.
0: Exactly. Thank you so much. Tood na. Hindi lang tayo kay drama, no? We're, mayara kita sa current affairs, may mga news, may mga entertainment, may mga advertising. Tanan pagid, we do also have our community works, no? May mga charity kita, no? Pinagi sa aton nga, syempre, Yes to Health Incorporated, kag aton nga CEO, Dr. Emilito Oy, no? Very giver again, no? Ikaw naman, Miss Chin, no? Nga anong mambal mo kay Sexy Dino bilang isa ka DJ, no? Gusto mo siya maging ideal nga kuhaan mo sang konsepto kung bilang tagahaan ka sang ginatawag natin nga chance nga maging isa ka DJ. Ano ang unang nga traits nga nakita mo sa iya?
5: Yes, gusto ko bet na bet ko gina ang pagka
0: bet na bet
5: pala sang Sexy D, di pala namon kag amo gina ko nga gusto ko maging kung gaano ko chance maging DJ, no? Sa uli gusto ko gina mga amo nga style of you know kay very very pabebe, very sexy gid ya. Kag mabalaan mo gid nga ang emotion ara gid man ang intinto gid ya pala guys.
0: So bagun ko sa to, dai so bagun ko sa kani.
3: Pero kali sa to.
5: Ang
3: behavior ko hindi ko inta.
5: Prank the way you speak amo gid yung
3: mina. Ti pero kung gusto mo gid kuya sundon niya. Tanay ta dayon sa gwa.
5: Sige.
0: Wednesday.
3: No!
0: Ating na tada yun, di ba? Diba? Alright. Eh, masi may gusto ka mo patamyawan na ya. Tamyawan yung inyong mga
3: yes,
0: abiyan, no? Let's go.
5: Hello sa family ko. Hi, mother. And, you know, mga classmates ko, A45, ay, na kami din ni Phoebe, John, Ongon, Kaga. Hi, Dean, Jade, Snow, Johnson. Thank you so much for, you know, for being our intern advisor. Kag, ari kami din subong sa XFM, doing our OJT, kag, very, very great opportunity gini para sa amin.
0: Ay, dali lang gano'y isa ko ka question, kalipatan. Kikambal ko nun ni John, nara ko nun siya kabiyak, no? Ti si Ma'am Chin, sa muna yung ka-printing office, may kabiyak man ay han?
5: Of course.
0: O, ti shoutout tayo mga kabiyak. Kaya karo, Ma'am, balak ko unfair yung shoutout ni John. Let's go!
5: Hi, love! Actually, ka-duty si Subang sa, you know, Arman. So,
6: love, ako di love.
0: Love ko, gini ka ron.
6: Love ko, gini ka ron.
0: Ay, I love ko, no? Diba? Alright, and datagahan pa si Johnson. Chance nga mag-shoutout sa iyang kabilugan nga barangay.
1: Shoutout sa barangay si Panyad. Nang shoutout of course sa mga classmates, ng mga nag-OJT man, no? Kita ay naman talaga sa Lunes mag-exam. Takag, shoutout man of course sa amon nga Dean and sa amon nga advisor. Like, sige na bala chan. Thank you for this opportunity. And love.
0: Ano, di ba, ang balkono ni manager raton nga si Sir Mitch Lipa, no? Palaban ang mga talents ang duwak nga guest, no? First day intern duty pa lang, no? Go, go, go! Alright, congratulations. Tama, war manager, ha? Grabe. Grabe. Pero ba namin, ang kasi ilaba lang ang mga uniform, no? Doka fire volunteer sila. Hindi lang yung mga host. O, diba, no? Dito ka duwa-duwa sila. Eh, do piling ko, bumbero sila sa langit. Mga duga pilot sila. Oh, mabasyat, ah. Okay. Ah, nice. Mabasyat, ah. John, lumpat na. Oh, Aring Baldi. Wednesday, no! Ay. Alright, 357 sa nga po, no? Madamuging salamat once again. Madamuging salamat sa ato nga mabisita nga si Chin and John, no? Kung kumbay nila nga lang, John Chin, ha? Wrestling na ta! Madamuging salamat ka, syempre, no? Dari lang ka mo kay Dungan, nung talang initapos, no? Kay ma-advise pa ni si Sexy D. Go ahead, let's go!
3: Hello, duwala na ta oras. Wala, pero ma-advise ko sa
0: imo, gamay lang.
3: Anyway, sa mga katropa, tada, si Tabe is friend ko gid ni siya. Kag na-meet ko gid ni siya personally. Kag nakita ko gid nga sincere gid siya sa babae. Galing kay Tia Kisabala, Bluetooth is not successfully connected. Amo na nga.
6: Bluetooth device is ready to pair.
3: Ginatry gid niya. Pero if may mga girl da nga willing mag makilala si Tabe, pwedeng-pwede nyo gid kuya makontakt sa 0926-75-73-166. Kay ako mismo, matay-tay sa imo, pakadto kay Tabe. Pwede mo mamamessage ang akon nga, Facebook nga, XFM Sexy Dia.
0: At what if, kung ibitaharan ta na lang na si Tabe, diri, no? Or si sinuman nga mga babae nga willing, no? I-blind date, no?
3: Pwede,
0: ma-invite ta sa mga gusto, galing magkadto, diri,
3: ha? Kamu ba si Mera? Oh. Kilala nga, single nga.
0: Pakatuon ta di, kilatison ta, kung bagay giman sa paraki Tabe. Magiging episode ta, Finding Tabe.
6: Finding Nemo, para wala animo.
0: O no, diba? Muna lang na, no? Finding Tabe is true love.
3: Oh, diba?
0: Muna ka ni guys, sa mga nakabatiya, sa mga single dira, pwede ka mo nikakadto sa estasyon.
3: Yes.
0: Pwede ka mo ka-message sa akong directly o kay Sexy D, no? Or sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority para ma-schedule takadto ka mo di para ma-istorya kagbasi ka muna ang ginapakita ni Tabe. Tabi-tabi! Yeah. O diba? Siyempre, no? Wala na kita sa oras. Ang ma-advise ko lang si Mia Tabe, ya, is that hindi habang buhay may pag-asa. Okay, tandaan na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Just pray, no? Let love come and never search for love. Sa kantan, let the love begin Wednesday night! Alright! Alas 3:59 na sa hapon. Uy, basit ako tako na giniyata. Gusto sa Wednesday night sa atong.
3: Oh, grabe.
0: Alright, siyempre, no? Madamaging kasalamat sa atong mga bisita. Okay, John Kagichin. And siyempre, sa kabilog nga, bubuo ng XFM family, siyempre, with your Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal. Diri lang sa X-Rated, kaupod si...
3: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre, diri lang, no? Sa inyong paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
3: Excited!
0: Bye-bye! Happy weekend!

0: Sister Pain, Pangalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga

Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Exciting, bro.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 4:16 sa hapon, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Gindagdagan sa Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte sa kinastuanan sa kasong grave threats. Iniang kumpirmar mismo sa iyang abogado nga si Attorney Paul Lawrence Lim. Regardless, sunod sa abogado, regardless of question and jurisdiction, he has no intention of evading the law and will continue to exercise all legal remedies. Inawalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Extra Drive. Kaupon Sikatropag James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Ayong hapon, katroba! Ako naman ang bahala sa inyong Extra Drive. Sining nga hapon, pero dugay-dugay, mamata-mata kay sundown kita mga katroba. No? Para sa aton nga mga gospel songs. Well, upunan ko kamo sining hapon sa Biyernes para sa programa nga Extra Drive. Kumusta ang inyong excited na mag-weekend? Excited ang iban para sa Sabado, excited ang iban para sa Sunday, excited ang iban nga makaupo na naman ang ilang mga pamilya, mga katropa, no? Pag-abot kami Sabado kag Domingo. Get together, basta may budget pa, pwede ha, mga katropa. Ayong hapon sa Extra Drive, ini ang programa ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Himo sa maka, kaglabo was ka, mga natural herbs ka makabulig para paggun ka, bilog adlaw sa pagmaneho, pagdrive, sa pagpamanday, o kung anuman gobra mo sa bukid, mga katropa. No? Labi na gid kung ikaw may edad-edad na, tapos tuyag mo nga daw matapos ang yapo ng obra mo bilog adlaw. Kinanglan mo sa food supplement, presang Turbo Dietary Supplement. Makabulik man para ma-enhance ang libido sa lawas. Bisan kapoy ka na, may kusog ka pa mga katropa. May time ka pa para sa iyong partner. Mga katropa, no? Mailang pag-drive, no? Well, I'm sure ang ibang na kapoy na. Pero pauway-uway na. Inom damo tubig mga katropa. Kinalan sa lawas natin sa tubig. Labigin na sa subong, madamo nagabatyag sa halit nga dala sang haze mga katropa. Kalabot diri sa aton. Way takabalos, tapan ni pilakad na. Pero pag-along-along lang kita kaya hindi man namin sa health mga katropa. Kung mas mayo kung sa indoors lang kamo. Pero kung magwa ka mo sa dala noon, labinagid, ang dala nga damay haze na tapos may dala pa sang nalaktan pa sang mga aso sa mga salakyan. Ati ang ibang daya nag-grab diretso sa mga malls. Pero ka mo, sarang makaya nyo pa magano, hindi ka mo gabatsyag. Ako yung gabatsyag ko dyan, sakit ilong, sakit aton nating, tingog daari ay, no? Tungkol sa guru ni sa his mga katropa. Kaya nihilungan ng health na to, ha? Hindi magpatama sagwa, no? Yeah, stay indoors lang. Asa sa madula ini mga katropa, no? Kabala ko ng pilaka hektarya, mga katropa, no? Ang nasunog dito sa India. Abaw, nakalabot diri sa aton, Malaysia. Ito, apektado, mga katropa, no? Makita nyo man, especially saga, makita nyo kung kisa saan nagagadlaw. Pero kito nga, do, ang kalangitan daw, daw medyo dulumaw. May dalagaling, ano, mailang kay wala sang panic buying sa mga mask, ano? Anyway, iniag Extra Drive katropa. Alas 4:30 na oh. Oras ginadulong sa inyo katropa sa Casino Plus no. Kag mga songs nato na actually gina-play nato dre. Nadulong sa inyo sa Casino Plus win Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Iniag 103.9 XFM Bacolod. Sige katropa James King. Ang bahala sa inyo katropa. Sining hapon.
0: Extra Drive with James King sa XFM.
2: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Hi! Bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na,
5: may gamot ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
10: Turbo Food Supplement for Men.
12: Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.

0: Apo, good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen and glutathione ka pa.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Hola! Buenos dias, amigos, amigas! Mayong adlaw sa talan, isa na naman kya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imusin ni ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
4: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas
3: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatsyagan mo na ang muscle pain. Amo nga natawag nga angina.
4: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
3: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
4: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
3: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray now, kung sa heart, heart attack, kung sa brain, stroke. Sa istoryan ta mga sintomabe, sino ang may risgo sang arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries? Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
4: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
3: Kailan ako may kwarta ka eh? Kay may operasyon, masarangan mo. Surgery, masarangan mo. Para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad. Kay mo sa langit, lang alang.
4: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
3: Paano ma-prevent? Istoryahan natin kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
5: Evergreen Herbal Capsule.
3: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka, kapag sick ka na tayo, aga na gano'n o kung buhinan ang amount sang asin o kung saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
4: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
3: Tandaan nyo lang, ewan ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka-heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when at chimpo ang wheatgrass nga marugtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos

0: tanan nga sangkap sa mga produkto ni Doc Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Extra Drive with James Gay sa XFM.
3: Mga katupa, exam!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat atong trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ako sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast. And save. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
9: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos mugtaw ko, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs, nalakad ko, blamayara ko.
0: Wala asang konkreto nga sa bat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: XFM 103.9
5: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

Catroba, enjoy your weekend. After this, mag-go slow naman kita, no? Para sa ito ng mga gospel songs. Salamat kita, madama, sa pag-upod. Sa ito programa, sinigapon sa Extra Drive, Friday Afternoon Edition. Katropa James King niya. Hindi katropang kinadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Ang ato'ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang ato'ng Ultimate Trio, mga kape naton. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. Or coffee. Kinita sana, tanahan sa rin yung mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kag sa ato'ng Yes to Health Store, of course. Located sa Barangay 39, Bacolod City. Salamat, enjoy your afternoon. Dugay-dugay mag-gospel songs ta, katropa, ha? Hiningin nyo katropa station 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Samsung Plus Gold!
2: Landapaga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold!
3: Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: if symptoms persist, call your doctor.
11: Sa mga butika, Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bag-o kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
11: Samsung Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa, exciting!
16: Exciting!
0: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yahoo! Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: Mga katrupa, excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline. No.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
9: XFM.
10: Katropa, si Mayor Rowena Lopez Lizares, sang Talisay City, para sa 2026 Minuluan Festival.
11: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kag may ara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform. No, they are a P-pop group. They will perform.

0: mga katrupa. Exciting!
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid!
3: Ay, nanyang music ah!
1: Nga, XFM kid!
3: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabos yung nabibigay sa mga DJs na nilakad.
4: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa?
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on XFM. You were

good. You got the key.